0: giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
1: Love, diri na ko.
2: Sige, love. Maligo sa ako, ha? Ay, gitulugan na sad ko.
3: Wala na'y time? Pimenti ka po'y sa trabaho? Unsao na lang si Mrs. With proper diet og exercise, sulayi ang TerraMax Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, og guyabano extract. Ang TerraMax Capsule, muhatag kanimog talag sa ong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong kalipay kauban si Mrs. Og sigurado ang satisfaction og maximum performance panahon sa labing-labing.
1: Love, sabay tagligo, ha?
2: Sige, love.
4: Oh, yeah.
3: Diri na ta sa TerraMax Capsule. Aron
5: sigurado. Terra Max.
3: Mapalit sa mga butika.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.

0: May butang ni mo diyan, kaibigan.
1: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
0: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kasi pangalan?
1: Felix Villareza.
0: Unsa may mong pasalamatan sa Diyos?
1: Pasalamat ko sa Diyos na nahubundan ko na taong doktor na naagin sila, pero ibalik ang naringkamos ni kaya iaring ko na.
0: Okay.
1: Kasi magiging mo na mo.
0: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo. O sa may imong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
2: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Kinunga nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat, Egan, salamat, Igayo.
2: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
0: Okay.
3: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsot na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
4: Gliserio de variation. Sige. Mga malangga sa bunga si Bugay.
5: Unsa may mo testimony sa itong product, sir?
4: Usa na lang sa kapsula nga akong ginindin sa kada adlaw. Kada adlaw sa kapsula nga akong gigamit. Power Team Bio. Motri, kanunay ako karon akong ginindin. Ang akong gibatin nga hanaw gumikan nung gading sa Power 10 Bio. Muna akong maintain. Hindi ko magpabiya.
6: Power 10 Probio Capsule. Ato kini i-maintain. Katuluso sa kaadlaw. 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probio Capsule. Aron makumpleto ang vitamina o mineralis nga atong gikinahanglan. Sa atong pag-maintain ni ini, mahimong kondisyon ng imong lawas o dili ka basta matiun o kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag ka nimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino o buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naanini. Power 10 Probio Capsule. Normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probio Capsule. Kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
7: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ampingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang atus duha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tin-aw o klaro nga pananaw. Viscomac Eye Drops.
8: You're tuned in to the best, the frequency
9: 90.9,
8: the station
10: Radyo Kalusugan,
8: your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terramax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mr. o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, Terramax Capsule to the max!
1: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
5: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo

Power 10 Probio Capsule. Alang sa mga gihambing balatian, tuma sa Power 10 Probio Capsule ug ang kuna ang tahupayan sa dugay mo nang giangkos nga balatian. Power 10 Probio Capsule, buhatan kalagsik sa imong panglawas.

Power Dent Pro Bio Capsule. Alang sa mga nihambing balatian, tumak sa Power Dent Pro Bio Capsule ug ang una ang tahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power Dent Pro Bio Capsule, buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power Dent Pro Bio Capsule.

0: Nagsigi ka gubok? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
1: Ani-ana, sadakbayan sa Davao, ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatan-unan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay
2: atong ipon kay nang mulmo kay na may ako sugar unya ang atong taas sa sugar 10 o taas mo pa sa corner taas kay ang imong sugar magpa-check up kagayod sa doktor og diha nga nagmulgol akong tanang kumadko ko sa tiil ako gihi lang gihapon na bidimak mga isuon og diha kay ngayon obserbahan ko pipila ka semana wala na gayod kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo nga ang gahatag gad kanako ng kaayuhan pinaagi sa instrumento sa bidyimat.
3: Morning pastor, kumatrob ng tawag sa mga pastor katong testimony ko ba sa bidyimat pastor.
4: Pailayla sa kaibigan ko nga taga-asa ka o kinsa.
3: Kundi si Ram na tagong barangay kanugutan. Ako hinat pastor sa si bidyiwan na pastor.
4: Okay tayo, maayong agad na sa imo.
3: Bigimak, pastor, ako kay taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat kong problema, pastor.
4: Yes.
3: Mubag akong itong, pastor, niyaway lang ako ikon. Bigimak yung, pastor.
4: Mao ba?
3: Antun, pastor, isa ka, buti lang, huwag pa rin dito sa kwan, si Butikap.
4: Okay.
3: Antun, nubuto siya, pastor.
4: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
3: Oo, oh, nubuto, pastor. Huwag mo kaurot na, may di ka buha kong itong. Nubuto, pastor. Nagawas tara mga hugaw, pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon, sa imong tambal man ni imong grasyar ng Ginoo.
4: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
3: Oh, God bless you, pastor.
4: Okay, salamat din kayo.
5: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Light FM. Fall in love with the most sought after romance hits. Light FM.
1: Introducing K's Fragrances. Para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
3: Kung ikaw nangita sa humutang perfume nga murag imported, apandaan sa bulsa, gamit na sa Curry Perfume. Curry Perfume, humutan, dili-dali mawala ang smell, ug dili sad makamansa sa sinina. Ang Curry Perfume adunay upat ka mga variants, ang Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, ug ang Art in a Bottle Blue. Curry Perfume for men and women. Humot nga dugay mawala, siguradong lingiun jud ka sa kahumot.
4: GrowMate Multivitamin Syrup is the best multivitamins in the market today.
5: Itang mga ginikanan, busy na kay ta sa atong pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Dili na ta ka sigurado kung nahatag pa ba nato ang insaktong nutrients ug vitamina nga gikinahanglan sa atong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon nga atong ginaserd nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo mao lamang ang paghatag nila og supplement nga makatabang aron ma-maintain ang healthy nila nga immune system. GrowMate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino at higit sa lahat, good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, GrowMate na!

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
2: Uy, Mare, asa man ka paingon?
3: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkakita, ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were
6: high, we were problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag. Ano na usab sila swing machine repair. Og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa itong cellphone number 09126-05-3904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
7: Palangga, naunsa mo deka? Ganong di naman ka mutubag sa imong cellphone? O di na gani ka mo reply sa akong mga texts? Naunsa deka? Ganong wa naman kay gawas-gawas din sa inyong bahay?
8: Masakit ko o depression. Mahadlok na kong gawas din sa amo.
7: Ayaw o problemahan na palangga. Kay ni anay makatabang nimo. Ug mo ayo sa imong depresyon. Niya na ang Power 10 Probio Capsule.
8: Power 10 Probio Capsule?
7: Power 10 Probio Capsule. Ang Power 10 Probio Capsule aduna kini turmeric nga potent anti-inflammatory ug antioxidant. Ug aduna sa kini vitamin C nga mutabang sa iron deficiency ug mo boost pagyud sa atong immune system. Ug ilabi na gyud nga aduna kini guyabano nga maka-benefit sa atong kalusugan sa tibuok kalawasan ug ma-maintain ang proper body weight nato. Power 10 Probio Capsule.
9: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay saktong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
10: Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Si Teresa Ajero sa Hingog City.
3: Yes, Igan.
2: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
3: Okay.
2: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
3: Okay.
2: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung yaplas, limboto, di na ulian. Then karon, bili naman niya siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka bitol, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gin siya sa yung higdaanan.
3: Salamat sa Diyos.
2: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin. Ngayagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
3: So, Aroma Herbal Oil ka?
2: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
4: Ako si Imaneri, taga Poblacion, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikong mata, aroma ka paminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag Mrs. Kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
5: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: basta panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa panabo.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ng crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang magalala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa vitamina at minerals.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Pinagsama ang lakas ng 12 na natural na sangkap, mangustin,
5: purple corn,
4: guyabano,
5: malunggay,
4: ginseng,
5: turmeric,
4: barley,
5: agaricus mushroom,
4: grapeseed,
5: robusta coffee,
4: at stevia. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Ito ay anti-high blood,
4: anti-cancer,
6: anti-diabetes,
4: anti-insomnia,
6: anti-constipation,
4: no sugar added,
6: no palpitation effect,
4: non-acidic.
6: Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
7: Ako dahil si Ryan Gudinis, nagpuyo sa Midsayap, North Cotabato. Isa ko ka si ka-driver nga nagabiyahe adlaw-adlaw. Nga ka nang inig mauli ko sa balay, wala na ko'y time sa kong asawa. Kay tungod kay kapoy na kayo. Sa diha nga nay naka-recommend sa kuha aning Tiramax capsule. Nga nindot daw kayo ni inig mo, inom ka ani, mabalik kita ang performance ni mo sa imo ang asawa. So, kaning paggamit na ko ani na iba na gyud kay sa performance na ko sa kong asawa, nindot na gyud kayo. Nalipay gyud akong asawa sa tungod aning Tiramax capsule. Kay ang time nga nawala ni balik na tungod sa Tiramax capsule.
5: Tiramax capsule,
4: mapalit sa mga butika.
5: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
8: Ako si Mar Teresa Iglier, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. So, Mega Pure Capsule nga akong nasawayan. Sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako, naglisod ng pagkatulog. Dali na ako makatulog inini, sukad ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni ini, testingin ninyo, sinati ninyo ang akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.

0: kay Doc Lagid Kasangamo ang langit.
1: Okay, mga pinanggahan, ya po, niya na po ninyong ubos nga lagad, Dr. Lagit, mga pinangga, mga lagad, no, sa mga naka ninyo, alang sa ato ang gingala na itong serbisyo publiko, no, so, hala, pailuna mo din, ha, mga pinangga, ha, kay, managisigot na po takaroon, unsaon ninyo pinangga, pag atiman nga piskay ang ato kinabuhi, kay tama ng gingon tulo sa mga panultiyon, suman nga, mahirap ang magkasakit. Di gyud lali mga pinangga in town magkasakit, ha? Kay kung magkasakit ganita mga pinangga, perte mo ni mga pangga.

Oh, maulak mga pinangga pait palandungon basta dunay balati anang pait kanang watay kwarta. Pero di kayo na mo mabala ka pinangga basta kanunay mo maminaw sa tong programa kay kan atong programa gidisin yun eh. O ginganlanig serbisyo publiko alang sa mga taong way kwarta mga pinangga. Hala. Sa mga taong way kwarta ni ang mga pinanggang programang Dr. Lagit nga makahimokas pagpanambal nga wa pa jamoy sapi.

Okay, so mga pinangga, padayon atong managisgo ta karong pinangga about aning unsay benepisyo mga pinangga sa gingalan nato kapayas, no? Ang kapayas mga pinangga gingalan man nato ning pau-pau or karika papaya sa scientific name.

0: sa.
1: Okay, so man na pinanggahan, dagang herbal, makaayo sa atong gitawag pinanggag panglawas. So, usan niya ito isgutan karon kaning kapayas, mga pinangga. Kaya kapayas, mga pinangga, simple kayo, ha? Oh, dagan, nasahay, pahimulusan ni, ang kuan ra, kanina, mga langgam. Ang mga dahon sa okay, so ni ara mga pinangga, unsay active content na ning kapayas nga makaayo man siya. Ala sige ni ara ha, labi nas mga bati og panit pagatang mo kay unsa una to ning kapayas? Katuma ko balog kamot nga mureklamong bana. Mga kauyaban kay pastilan ning imong kamot gaspang. Okay, sige mga pinangga, pailuna na mo ni ara. No, ang kapayas day pinanggag magisgot kag dahon na asyay until mintik. But pasabot, mo destroy og mo kill siya mga pinangga og germs. Mo nay but pasabot sa pulong until mintik. Then matod pa do na pud siya febrifuge, di ba? Mo pa lower siya mga pinangga og fever. O niya matod pa slightly kuan man siya pinangga kanang kaning brush mga pinangga or matod pa na siya'y galaktugog. Ang galaktugog mga pinangga, grabe siya. Mag-promote mga pinangga o gatas. Anya, matod pa mga pinangga nga ang gitawag na tug kapayas. Kuan siya ka na bitawang nindot ni siya nga mo correct. Nani siya alternative. I-correct niya ang body function. Labi na ko. Ito mga lawas pinangga nga dele hingalibang. O niya, doon na siya kualagog mga pangga. But pasabot, kusog siya mag-promote o bile flow para mga pinangga dele in town ta mag-maawasan o abdo. Mamanang kadagahan ng pinangga awas ag abdo. Kulang magkapayas. O niya na sa stomatic mga pinangga but pasabot mo improve siya sa digestion. O niya appetizer, grabe makapagana din kapayas oy. Appetizers ka on pinangga nindot sa digestive. O niya anti-scorbutic. Pasabot pinangga di mo dugo ang imong baba og ngipon og lagos mga pinangga panahog dunay unsa man dunay mo tandog nene. Okay, matandugan kag toothbrush mo dugo man ikalit. O niya, matod pa pinangga, doon ay active properties mga pinangga nga enzyme ang papaang kapayas. Gingalan natog papain. Ang papain mga pinangga, muningitag natog ka ng proteolytic enzyme. Mauni siya ang dakog ikatabang sa doon ay cancer. Ha? Kaning kapayas di ay simple pero dakog ikatabang sa doon ay cancer kaya naa siya ay papain. Anya matod pa pinangga nakawayayo lang ning kapayas kay gibunyagan man ni siya pressed food. Kani mga paring wagon pinangga wa ani sila kakuan wa ani kakaw kapayas. Anya matod pa pud mga pinangga nakanindot pud aning gitawag og kuan kay na ani siya kanang iminagog mga pinangga nga properties ang kapayas. But pasabot pinangga sa iminagog kana bitaw mo pa tawagan ni pinangga makapa-improve sa kanang kuan pinangga menstrual flow or mo pa-regulate sa gitawag na tug menstruation sa mga kababainhan. Okay, then matud pa pud mga pinangga ang kapayas usab na ani siya ay until mintik. Unsay but pasabot sa until mintik mga pinangga kuan ni siya mura po ni siya kanang gingalan tug vermifuge. But pasabot mutanggal mga pinangga siya og mga intestinal worm. Gawas ngayon tanggalon pinangga ang uban niya iyag yung patyon. Muna di mo matingala nga doon ay manggawas nga kaluos bitok namatay daan. Namatay daan dito sulod sa tinai mga pinangga ha? Oo, niya matod pa. Iya pong i-expel pinangga na siya ay gingalan na to carminative. But pasabutan ng carminative, iyang pagawason mga pinangga ang hangin sa imong tiyan. Okay. So, mo ni mga pinangga ha, o niya, doon na ni siya ka ng tawagan ng natural sugar, nga gingan na nato glucoside, karisin mga pinangga. Okay, sige, pahilo na mga pinangga. Karon, ang saan niyo paggamit ang gitawag na to o kanang kapayas? Slime pa day bahin pinangga. Ang kapayas na day, doon na pag-day dugang mga constituents. Unsay bot pasabot pinangga, naa day say vitamins and minerals, ha? Mga baang atong ang kapayas abundan ni sa kita gingala nato pinangga vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D o vitamin G, ni apa di ay? Na say vitamin K. Ang vitamin K nga pinangga talag sarapon nimo ni makitaan. Sa gitawag nato mga pinangga og unsa man tagsara nimo mga makita mga pinangga sa kuan kaning jengana ni tagsara nimo makitaan mga pinangga sa mga vitamins ang vitamin K kay anti-cancer siya.

0: matanda na.
1: Okay, sa matanda, nindot ng kapayas kay makapapis kay lawas o niya, maka-improve sa blood circulation. Kaya lang makabutan ng kapayas.
0: Kumapit ka sa may kapal, patulong ka. Pwedeng magliliwaliw ka, kunwari malusog ka, masigla ka, masaya ka, umawit ka.
1: Okay, ang kapayas mga pinangga, ang paagi sa paggamit, ay time sa vitamins man to, no, sa mga minerals mga pinangga, nga naas kapayas, ha? Gani, sa dahon lang gani mismo pinangga, ang dahon di ay, taas din siya chlorophyll content. Unya mismo ang dahon, naas siya papain. Okay, ang papain pinangga, tuwa po ni spanit sa kapayas.
0: Mahirap ring gamutin.
1: O niya, mga pinangga, matur pa, excellent ka siya sa gitawag na to, mga pinangga, o kuan. Kanang, grabe po siya pinangga, muhatag dahil yung appetizer, mga pinangga, ang kapayas, ha? Para sa tuntian niya, ang kapayas pinangga, nasa'y contents nga sulfur, nasa'y putas, di ba? Nasa'y silica, nay iron, nay sodium, na po siya kanang magnesia. Nasa'y magnesia, lahi po itong manganis. Nasa alumina, nasa phosphorus. Mo ni mga pinangga, napod sa pectin, ha. Mo ni mga essential oil mga pinangga nga naas kaning kapayas. Din ang kapayas is good for the heart.
0: Kumapit ka sa may kapal, patulong ka. Pwedeng magliliwaliw kat kunwari.
1: Onya matod pa mga pinangga, ang kaplisos kapayas, taas day kay siya pinangga og vitamin C. Onya matod pa po mga pangga nga kuan ni siya mo fight po ni siya again sa gitawag na tug pinworm. Daghan mang klases bitok pero ang pinworm pwede niyang patang galon pagawson pinangga mo ni siya pinangga nga pangpurga. Pangpurga mga pinangga ang gitawag na tug lisos kapayas. Onya nailhan po ni siya nga natural contraceptive. Ang paagi pinangga kada kaon kag tag pito kabuk. Kuan pito kabuok pinangga nga lisosa kapayas mga pinangga. Okay, so mo na siya mga pinangga, ha, makatabang kayong kapayas para natural contraceptive. But pasabot wala siya sa defect, di ka magkasis, di ka magkamayuma, dili mag irregular ang imong menstruation, dili mag abnormal ang imong menstruation.

0: Oh iya.
1: Okay. Hello. Alang na itong mga purdoy, mga pinangga, no? Alah, niara mga purdoy. Okay, lagbabayang purdoy pinangga kay og lalaki, pait, ipadaplin jug ka.
2: Ihubagan si Inday sa puso.
1: Kani pinangga, pobre ni, ha? Pero... Okay mga pinangga, ha? Ang kapayas taas og vitamin C, so kumahimo kadakaon nimo kapayas, usapan na lang pud ang tulong atos lima ka buklis. Kana pinangga kay grabe gyud siya. Unya matur pa mutabang pud og purga. Pagpurga pinangga lisos kapayas man banata na gyud nimo kaon, ini kaon nimo sino kapayas, usakot sara usap og buklis. Para di ka kabantay pinangga, kailang-halang man siya glami.
2: Daghan puno ang babae karon, gula-gulaan ang kaminyo.
1: So niya mga pinangga, ang lisos kapayas, kung magkaon ka makatabang nito mga gikalibanga, gipang amoy ba mga pinangga, ha? Manay buhaton, kung mahimo, kung ikaw manggaling gi kuan pinangga, tawag nato nining gikalibanga. Ang nindot kung kaliwat mo kalibangaon pangga, dali inyong air dry ang kapayas, ini kauga ibulad og init kadjot mga 15 to 20 minutes, ini ka man na pinangga imo na siyang powderon. Powderon on yang mahitabo mga pinangga, ini ka pulbos nini, pwede nimo siyang ihalo og timplas mais nga kape kay puro sila pait-pait tambal mura siyang brick floyd para sa gikalibanga. Ano yung matod pa po mga pinangga, ha? Nga ang gitawag na to o kaning kuan pinangga liso sa kapayas makatabang sa mga taong gi ulcer. Okay, so muna ibuhaton mga pinangga katabang sa mga gi ulcer, gi diabetes. Ano yung pinangga makatabang po nini atong mga almoranas nga gadugo. Onya pinangga kato po mga tao nga dunay unsa man liver problem or mga tao nga dunay liver inflammation. Mao na mga pinangga ang kayuhan sa kapayas. Kato po mga tao nga daw tog spleen, mga tao bitaw nga di na kayo ma kato mga tao nga animikon spleen may daot ana o kanang pro kanang bone marrow. Onya pinangga nasayod na mo ang kapayas, paghinog imong kaonon nindot gyud pinangga andi kalibang makalibang.
2: Haya.
1: Ang mga gipang ulcer mo nay nindot ninyong siging kaonon panahon ting kaon ay lagi halo mo kaon og prutas kay ang kapayas ano prutas gulay kay kan tao nga nagkaugulay onya imong haluag hinog nga kapayas mag-aslom imong tiyan. Ania mga pinangga natuntig paminaw ang gitawag natog kapayas nindot ani imo ni siyang i-prepared into juice sa buhaton kanang mga hinog na kay kapayas palingki pangadjoa og mapalit mo barato adyaw po nang sobrahan na po binalata na sa kaobiray pangga hala ang himo oninjo ibutang sa panapton or noog ha tila sa ato onya pugaan
2: ang tukar.
1: Ang duga ang makuha ana pangga hala maoy inumo.
2: Wow.
1: One glass kada oras pangga prepare kag tulo ka basos buntag humag paniudto maghimo na pug agotro dali gyud mawa ang giantos ninyong ulcer. Tanghap dos tiyan kabuhion. Ania alang sa mga bati og panit labi nagkagiron og panit hala kapayas ikosko sa di pa maligo labi nagipugis kag panit pinangga ania doon na kay kuan ipugis kag panit ala nindot siya katong apapon bonehon ala inosnos before maligo. Onni ang tagok po di ay niining kapayas pinangga, makatabang po di ay magpatunaw sa warts, mutanggal pinangga kalunggo. Og sa mga bugason po di ay siya. Agyan ni pinangga nindot, ibasa o gapas, ipaghigda ni mo, ipatong ditos imong bugas. Sa ato pa magtigom kag daghang tagok kapayas. labi naglapad og naong katumangan naong pangitaon sa hantakan. Halakan na mga pinangga kalas kay tagog sa kapayas. Nya pinanggag doon na kay Warts, pwede gihapon. Samang paagi, basagapas, ipapilit sa liog.

0: Daghan ka na ba og sakit nga giantos? Unya imo lang gidala-dala. Ug bisan diin ka na nagpatambal ug nahurot na lang ang imong kwarta, nagka-prenda-prenda ka na sa imong kaldangan apan wa pagihapon ka naayo. Paminawa ang serbisyo publiko ni Dr. Geoffrey Lagit. Siya na ilhan nga banggiitang herbalist og trainer sa mga alternative medicine practitioner. Ug sa kinasing-kasing, mutudlog mutabang kanato pinaagi sa iyang programa dini sa radio. Siya ang kasamtangang presidente sa grupo sa International Iridologist Practitioner Association. Siya usabang din sa tanang DMAM, Conductor of Ministry in Alternative Medicine sa Open Seminary, California. Usa siya sa mga doktor sa naturopathy o ilado nga humanitarian doctor. Busa at tangi ang iyang programa, Batag Adlaw. Paborito noon, sikat, hangtod karo.
1: Atong paminawon ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Unsa pi pangalan gani ni mo?
3: Helen Iberura.
2: Tagaasa ni?
3: Marita Davao City.
2: Basa unsa kang nahibalo diri sa clinic? Unsa toy gibati ni mo pagari ni mo?
3: Akong tiyan. Primero, doas ang bawas ko. Pagkahuman,
2: ang ultrasound giday ka to nga naa kay gallbladder stone.
3: This subject for endoscopy na. Endoscopy.
2: Unsa may mong gibati day adto?
3: Gibati adto kay ang hugaw nagtibuok.
2: Tibuok-tibuok. Murag ta scan din ang imong libang. Kunya unsa pa?
3: Bloated na.
2: Makakaon pa kagdaghan na to, dili na.
3: Dara kakutsara.
2: Muna to yung bation ha, makakaon siya duha kakutsara. Mupuno na yan tiyan, mag-bloated na. No, sulod sa upat kadlaw niya. Kumusta to yung pag-cleansing? Kaya wala na ba to yung kaon?
3: Ando. Nakaon siya ba to?
2: Oatmeal ra.
3: Oatmeal, lugaw.
2: Lugaw ng oatmeal. Niya, ang imong juices ato no, kada 30 minutes?
3: Straight.
2: Wala ka maglisod?
3: Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Pero wala ko na ito. Na. Pagdaob na.
2: Dara na. Okay. Mao na ni ang mga nanggawas o. Mao na ni ang first day. No? O niya, pagka second day na po. Gatapok na. Nanay mga green. Kare. Mao ganing klaro kayong gallstone ng green. Mga pinangga. No? Mao na ni ang mga gallstone na nga nanggawas. Ug nahuman ni siya sulod sa upat ka adlaw. Okay, so mo na yung karo, nani siya dress clinic. No? Pag-check na to sa machine, ang nahitabo, negative na ang iyahang gitawag o gallstone. No, niya, kumusta imong gibati? Wala na tong mag-bloated-bloated. Unsa imong ikaingon?
3: Ang ikaingon na ang imang bati karong liha, tulayin niyo si Dr. Lagi. Makita ninyo sa Jesa is matina, diya mo manao at nang wala masayod
2: niya mo sakay sila matina pangi
3: dito mo sa jeep or sikan kasi na kung anak ni Sulti yun kasama na dapit sa Davao City.
2: Kayo imo pong paupiran 150,000 good no? Niya huwag di takaginawa ang ICU ani 30 mil ang adlaw whereas kung mag-cleansing mo kay Doc Lagi 24,000 na mag-amping na karos mga mantikaon ha. Mga taba ng mga pagkaon. Kung kaya nang mag-vegetarian, para parihan na ta. No, nga vegetarian na atong pagkaon.
4: So, mga pinangga, ni akaroon ng atong usang nagmalampuson. Sa una, grabe na ni kamalampuson. So, si Priyana Albert Asares, no, taga Banay-Banay. Naragyo ni sila ning kilid sa elementary school. Nay, mas grabe man to yung gibati yun sa una. Ya, pila na gito katuig sa una yun nga. Kamang-kamang nakidi naman kalakaw, lisod ginawa, tungod gyapon sa bato sapdo, taas ang creatinine, grabe ang iyang uric. Kamu tumong sugar ato, nisaka po bato sa una? Taas to kaayo, no? Pinangga ang Diyas Ginoo. Pinangga ang Diyas Ginoo. So, gigamit las Doc Lagit nga, ma-restore ang iyang panglawas niya. So, na-clear na si nanay, ni Baskog na ni. Grabe na ni mo chat-chat.
5: Grabe mo lakaw na.
4: Onya, nay, gikan atong 2012, kaning karon nga hitabo aon sa to imong gibati gani
6: daghan magtudok hupong to primero
4: murag ang hupong
6: ana
4: tungod sa uric ug sa kriya
6: nimo la
5: nina
6: nya bago ni mo travel ko panuhot ra siguro ni maana ra ko.
2: Oo.
6: Oh. So, basi panuhot ra ni. Nagpil na ko dili kayo pero nagdala na siguro sa sala. Oo,
2: oh, na ultrasound ba to wala?
6: Wala
2: na.
6: Oo. Mo to na doktor ra ko ato kay na emergency din. Atak niyan po ko sa pneumonia.
2: Ah, ginumonya na po, naglison na po ginawa.
6: Oo.
2: Oh. Oo.
6: Ikaw ko nila i-admit dito. Hindi dito kay akong akarabuhan na higin. Agipapirma ko sa doktor. O pirma ko doktor.
2: Ah, giweber, weber.
6: Oo, oh, weber ko nila nga. Kuan. After ato, sige sila. Galgal ko nga anak. Pag doktor lagi, ma, magpa-admin pagkakadaw ako'y kwarta ni mama. Uy, maanak ka.
2: Hmm.
6: Niya, motong, nadala-dala na yun po kay misko naman. Ah, motong, ipo sige, admit ka lang ko. Hindi ka regional
2: director. Ah, director, sa tagong yun mismo.
6: Sa tagong yun.
2: Oh.
6: Niya, pag-abot dito, deep strokes, oxygen, niya. Katitir ko, doktor.
2: Ah, nakatitir ko, Jogka.
6: Oh, ginubong mo na nang, akong tututin ko, kaata na dyan kayo sa inyo. Grabe.
2: Nga, way magtutoy.
5: Actually,
2: recommended yun siya for dialysis. Dialysis
6: na yun. Sa TikTok adlaw, nakagawas ko sa regional. Nga, gili pag yung doktor ligod to siya na ayaw niya. Ingaw itong isang ka-doktor nga. Paggawas ka lang ka, ma'am, kay anong di ka matak daw sa mga sakit. Kaya kada adlaw doon, dagkan kayo mga sakit kong nalagi.
2: O, lagi.
6: Nga, pag-dios ko daw. Mas mayo ganit yun. Kailangan ko ni magtambal. Ang inayawan ako kung gihapon nila pag pagpauli na. Niya, dito ko.
2: Awag gihapon gato kalakaw.
6: Wala pa kay dako pa man ako ni sa nasa bawas nagdaghan ka ayong ibi. Nga matong ingong nalay ko.

0: Hindi ako na naam, balik na lang ko doktor lagi. Moro gito ako na dikit sa kong ano, ato na lang dikos ka doktor lagi ani kay di jugo ani mo maluyag iko as ina ni manta makareject sa doktor nga synthetic pero na feel in na ko nga maluyag gito
1: mo. Mismo basko maluya.
0: Oh, maluya ko dok, di na ko na makabarog. Ngano ato lang talaga ko dito bi ako nakakuha og bato sa una. Nya daghan mas daghan to kay sa ni tarong.
1: Sugi ka na to pag cleansing nimo ni basko magka.
0: Oh, pag ko na to.
1: Oh, unya niabot-abotong time na wa ka makainom.
0: Oh, ni balik ikaw. Ang grabe do, nagjud mas sabot. Tres dino pag wa kitaw sa ko.
1: Oh, pero nagbalik na pugag vegetarian ay.
0: Mag-vegetarian na gin siguro ani do kung magkakaon man gani pero nag-maintain po ko kanang sibin-sibin no na kung imong tubig.
1: Oh, pantubig na. So mo na mga pinangga no ang hitabo kang nanay. So nay padayon na karon sa imong cleansing gitawag lag healthy lifestyle. Sige, nay say mo ikawhag sa ubang mga masakiton.
0: Aw, ako kung ikahawag kung para na to nga wa tay mga kwarta magpadukot ta sa mga synthetic o ilang na ipag emergency recovery. Pero kung forever na gini ani nga na ay gibati na to nya di madala jud og doktor magita tagway kang doktor lagi ta ko na ayo dire.
2: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic duol sa inyong lugar.
3: Kay Doc Lagit kasangga mo ang langit.
4: Sa mga isgutan karon kani bitang nag-experience siya og kanang bloating. So unsa ni bloating mga pinangga? Ang bloating mao ning ginganlan nato mga pangga og kanang pagbutod. Kato nagabutod-butod ang tiyan mga pangga. Hala pahiluna mo din na kay niya ang mga buot pasabot nganong mag-experience kag pagbutod sa imong tiyan. Okay, so ni ang mga pinanga sagaday kuno kun duna day kay mga allergies nga manggawas. Mao ni ha. Dunay allergies nya katubitaong dunay mga nanurok sa mga bata. Mga nanurok ha. Nay tipdas mga pinanga manggawas magbutod ang ilang tiyan. Onya, dayon pinangga natong tigpaminaw, ang pipila nini kung doon na po kay appendicitis at pag-atake na imong appendix mga pinangga, agoy magsigi po nagbuto dantian. Kaya lang, ang diferensya sa appendicitis, kay kung magbuto dantian, magsakit ang palibot sa puso doon niya, panaog dito sa tuo. Tunga-tungas bugan mga pinangga ang magsakit. Onya, sa pipila po mga pinangga, botay pasabot o magbutod, doon na nagka-problema ang imong bawel or doon na kay ginganlan na itong kidney obstruction. Okay? O niya, pipila nini, doon na sila adrenal disorder. O niya, kadaghanan pinangga nga doon ay problema sa kolon o doon na yung kay diverticulitis. But pasabot anin diverticulitis mga pinangga, colon cancer, no? O makita na ito pinangga sa mga ultrasound, no? O niya, dripod sa mga nag-eskwila o kanang European iridologist, gawas ato mga karaan nga nag-iris pinangga, makita ni mo dito nga magpaket ang ilang kolon. Okay, so muna mga pinangga natong tigpaminaw ha, kana dakugi katabang. Okay, o niya, sagad po magbutod kung doon na kay edema, kana bitong mga nanghupong, gumikan kay ang ilang kidney, trouble mga pinangga, trouble ang ilang liver, magsigig yung butod ang tiyan. Labi na gyud kun duna kay gallbladder disorder unya duna kay gallbladder stone mga tao nga nag-experience og fatty liver og ang paghubag sa ilang gallbladder magbutod ang tiyan. Amo ni mga analysis pinangga nganong magbutod ang tiyan daghan day ang posibleng mga hinungdan daghan ang mga bahin nga imong i-analysar. Okay, kung ibutdan lang ka, karong adlaw, ibutdan, inighaplas ni mo, makautot ka, makatugab ka, mawa ka yung butod sa tiyan, kana simpleng hinungdan. Apan kung kanunay ang butod, pila ka adlaw, pila ka simana, niabot ng binulan, pinangga, maon ni mga pipila na niya ka mga hinungdan. No, on niya, matod pa po, sa dugang research, kung doon na day kay heart failure, magbutod ang imong tiyan. Labi na yun, doon na kay irritable bowel syndrome. Okay, so kuan po siya mga pinangga natong tigpaminaw o doon na po kay gingala natong mga kidney disease, mga tao nga nag-experience o lactose intolerance, mga babae nga troubled o problemado ang ilahang menstruation, la magbuto di ay po mga pinangga. Okay, unya ka to pong doon ay

ka na nag-experience og overeating. Ha? Nag-experience og overeating mga pinanga. La, magbutod po di ay ang inyong tiyan. Di lang pinanga. Kato po mga tao nga nag-experience og piptic ulcer. Kanang maghapdos ang ilang tiyan o niya motubag ang kasakit sa likod mga pinanga. Agay ka na mo ingog. Agay, mora maghalang pudok. Agay pinanga mo na piptic ulcer. Okay, labi na yun sa mga tao nag-experience og tumor. Na ipagbutod nga ilang bation mga pinanga. Okay, so modo na pinanga ang posibleng mga hinungdan nganong ang mga tao mag-experience og pagbutod. Okay?

0: Ay, hisgod na ito mga pinangga kato mga gipanghubagan bitaw kato bitaw na nga paso. So, kaning paso pinangga, doon ay first degree, second degree, o niya doon ay third degree mga pinangga, ha? Kaning first degree mga pinangga, igo lang man ni siya magkuan. Igo lang ni siya pinangga, magpuwa, o niya maghubag mga pinangga. Ha? Doon ay blister. O niya, ang kita, kuan pinangga, mo to first degree, o niya. Ang gitawag, ano, ang first degree, igo lang magpula. Pero ang second degree pinangga, doon na naging blister, murag burot na siya. Maklaro na ni mong panit-panit pinangga. Then ang third degree, mga paksit na giyod ang panit. Saga din ni pinangga, kanagi yung makras motor, mapasok ka sa tambutso, perti ka pahak. Nalabi nag-week kag sinsuri, wag ka kabalong na paso, di ni mo malasa. O niya mga pinangga, na po di gitawag na to fourth degree. Makita na giyod ni mo abot ito sa bukog. So, simple pinangga ang inyong himuon kung panalitag paso-paso lang. Kung napaso kas mantika, doon natay tsorya nga likes your likes. On sa ibot pasabot pinangga o napaso ka sa gitawag natog mantika, hala, mantika gihapon pinangga ang itambal. Manghubag mong gina. Ang paagi mga pinangga, ihumol po ni mo sa mantika. Dili dito sa nagbukal, katong wa pag-iinit ng mantika. So mo na ibuhato ni mo pangga, ha? Simple lang, ihumol sa mantika. Mga 10 minutes, mawara yung kapaso. Hon niya, kung doon na mo dito yung mga herbal nga toothpaste, labi na itong toothpaste nga gikan sa clinic ni Doc Lagit, pwede dito pinanggang ipahid dito sa imuhang paso. Konya mga pinangga, pwede po kang mangitag sweeties, kanabang murag rambutan og dagway. Ang sweeties mga pinangga, ang imong himuon simple, katong iyang puwa-puwas ibabaw, mauto siya pinanggay ipamahid ni mo dito sa paso, karon di siya kabuto. Anya karon pinangga, kung medyo nag-second degree na kananay blister, hala magsugba na lang ka din at maghalob na lang ka pinanggag dahon sa talong. Eh, hampol! Pwede po pinangga ang gitawag na itong kamatis. Katundugas kamatis, 10 minutes, isigig nos-nos. Or kung nili, ibasa ni mo tanan ugapas, ipatong sa napaso. Anya, pwede po kang mapalit pinanggas butika o gingalan na itong petroleum jelly. Okay? So, pwede yung petroleum jelly mga pinangga. Gamit kay na nimo mga pangga. Okay, sige mga pinangga. Motos mga paso-paso. Then, ang dugang inyong himuon mga pinangga sa dunay mga paso. Hala, ang imong himuon mga pinangga. Mangita na yung kalabi nag third degree, fourth degree. Nga nangalangkat na yun ang mga panit na nakita na nagbukog. Nga luod tanaw ng unod. Hala, magbanggod na ka dito o balang hoy. O, kundili mga pinangga, pwede patatas. Ang himuon ni mo mga pinangga, mauto'y banggurun, ihampol dito na nga paso, nga nangalangkat. O niya, ang imong pang dressing ni ini, mangita ka pinangga o apple cider vinegar. O, wala man kay apple cider, pangita nalag suka sa tuba nga puti. Onya mga pinangga ang buhato nimo kung equal siya pinanggas tubig. Kung gamay kag paso, napulo ka kutsara nga gingan lang na to pinanggang sukas tuba nga puti, napulo po ka kutsara ang tubig, ihalo to nimo. Moy pangwash dito mga pinangga pang dressing sa nga paso. Onya dayon pinangga, pwede na po dayon nimo hinahinayag pahid og dugos. Pwede po pinangga aloe vera. Nya dito sa clinic, nata dito itit akanang colloidal oil. Pwede pinangga, kung kaya ni mong kahapdos gamay sa aloe vera pinangga nga liquid, pwede po ni mong ispray. Onya inika, o dito po pinangga, doon na po tayo mga tagas og vitamin E. Pwede na mo dito evening primrose. Naka-evening primrose, ala, mauto mga pinangga ang imong kuanon. Mauto dito'y ibubo ni mo si mong mga samad o sa mga paso. Naakay soya lecithin sa clinic, naakay garlic oil. No, naaba ka dito ay gatong pangkolesterol mga pinangga or flaxseed. Pang ito pinangga imo tong pangbusdikan, panghiwaan, ipangbukbo dito si mong nangasamad. O, kana pinangga ha, maunay kuan. Monay dako keng ikatabang para kaninyo. Okay, so hala ayaw kalimte mga pinangga, sige pugtik og tasog vitamin C, sige pugtik pinangga og taasog vitamin E.
1: Alang sa inyong pagsalmot og mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko, text lang
2: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text og smart subscribers.
1: Unsa pa imong gihuwa? Text na.
0: Okay, gingundre. Asa lang ko unsa di tambal sa mata nga igo sa kahoy. Oh, pagbugha, may hampuli pinangga, bibinanggod nga carrots. Pwede po mo pinangga, basi niya nagmabutli. Mangita mo dito ka na, bitawang, si tawag ni bugang bitaw? Bugang ba? Napoy bugang tapol, katong-atong karaang bugang nga puti, pangga. Ang buhato ni mo ato mga pinangga, imuhato siyang kuanon, kana bitawang pugon ang iyahang ubod. Oh, panitan to, katong ubod yun. Pugon, sa lao ni mo panyo, niya isulod o kanan draper. Maoto pinanggay imuhang ipatulos mata. Okay. Gingon diri dok, ask lang ko, naglibog na ko, kay kining akong sigig pangatsi og sipon. No, wajud ni, mawala, dugay na ni. Labi na kadamata na ko sa kanang maabugan po ko. Pinangga suksuki yung gapas na imong ilong ha. Para di yun nakasimhot o gabog ha. Kundi magmaska pangga. Ang himuon ni mo simple, karon be, pagkuhag limonsito, pugaa, isulod og medicine draper niya, balik og higda, hayang, o niya, ibitay mong ulo, pinangga, pinhangad, ipatulo ang limonsito, 3 drops. Basta pinangga, kaingon lagi kag lami ay tikangkang daig matuloan og limonsito atong ilong sa. O na pangga, pagkaog mo, og mo, aladi, imo na po siya pinanggang otrohan. Doktor, unsa man ang tambal sa baho og ilok? Ano na pinangga kanira ba baho og ilok? Maimyo na po ka, di ka kabanting na ni maho na po, da? Simple pinangga, tawas na lang, oy. Tawas na lang mga pinangga. Kailan ka mo pong mga kuanin ha, mga guwapa nga, mamutag tawas. Ayaw po kapila ng inyong mga tutoy. Kay, pasti lang na yung tutoy pinangga pag tila. Uy, upload naman ang imuhang kuan, tutoy. Dito Ramos Iloco. Kayzo niara mga pinangga padayon ta sunahan gingon ni doktor unsa man ang tambal sa baho ang ilok. May pano magyong isiguro og senda sa smart og sa kuan pinangga. Smart og sa to ang TM. No, okay, gingon dire unsa ang inosno sa bun-e? Og pugis nga panit ha? Pinangga kapayas, kundili virgin coconut oil. Kanang atong virgin coconut oil. Moni pinangga ang kwanday kapayas nindupot sa gibugas di ay. Gahapon pinangga, nagidala dito. Perte yung grabihag kuan. Bugas lang ha. Pino pinangga, unya sa kinalot, nga paslot ng taon yung dagway. Pero katupangga paningkamot ha, gitudlo ni Doc Lagit katong bugason, pwede magbanggod mo dito pinangga o kanang kapayas. Kaning kamatis, pipino, na pwede ihalo, pati radis. Pwede nyo ihalo-halo mga pinangga kay kana, dako kay katabang.
3: Ang bata, normal nga mo experience og ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede din mo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki. Lagundi, gabon, violeta, mangustin, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
4: 77 Herbal Tea o pito-pito. Hini mo, gikan sa pito ka mga ilanong herbal medicines wakad pa sa unang panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, sinamon, or kaninga, gipandan, o iba na ba? Mga ilanong sanggap nga gamit ka ni Antos mga katigulangan o karon, ginamit na usab sa atong manggiitang doktor nga si Doc Lagit. 77 Herbal Tea. Epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems o UTI. Panghinlo sa kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar, o uric acid. Amping ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 77 Herbal Tea. 77 Herbal Tea. Ang 77 Herbal Tea, mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ani ana ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghablos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis ug pagpunga-punga. Ani ana ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Serum. Doc Lagit Super Wonder Tonic Serum. Usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Maayo sab gini alang sa pagtanggal sa problema, ubo, pneumonia ug apil ang tuberculosis. Doc Lagit Super Wonder Tonic Serum. Doc Lagit Super Wonder Tonic Serum. Masaligan ug epektibo. Ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar.
5: When health is lost, everything is lost.
0: Okay, sige, padayon pailuna mga pinangga. Naging ondre, Doc, unsa pud na nga kapayas hilaw pwede dili i-withdraw? Okay, hinog nga kapayas pangga. Siyempre, kung naginuman na din na-withdraw, permintin nag-deposit mga pinangga, ha? Okay, Doc, unsa man ang tambal sa hinay ang pagrigla, lasaw po, Doc, 41 ang akong edad. Ang imo na lang himuon pangga, simple kayo. Simple kayo pinangga anindo tunta magkolong cleansing ka nya mintin na nakada pinangag aloy adulaw kanang gabon before menstruation. Sige na kagino makadto ka clinic, hala, mahilot ka mga pinangga, no?
4: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
1: Doc Lagit, serbisyo publiko.
0: Okay, katong mga nangutan na pinangga, unsaon daw pag-detox ang kidney or ang gitawag na togiorinary. So, particular lang sa kidney mga pinangga. Importante kay ang kidney mga pinangga. Kay kaning atong kidney, gitawag ni siya og blood strainer, no, salaan. Kung baga sa sakyanan, gitawag ni siya mga pinanggag filter. Mo bitaw na sakyanan, ha? Pag mag-change oil, nag-change og filter. Kaning tag-iya sakyanan, wag yun, kambyo-kambyo filter. Ang ato or magrunta, cleansingon lang siya. Di man mo agi ang dugo. Karon kung ang filter, barado, dimudo, ang dugo mga pinangga, di kanya masala. Mautong manulog na mga pinangga ang uric acid, no, ang purine sa vegetarian. Manulog na muna nga madaot ang ilang kidney. Pag madaot ang kidney mga pinangga, wala na ang uric. Musaka na. Pag saka sa uric, mutaas ang creatinine. Pero sa clinic pinangga, daghan kay pasyente nga nag-undergo dialysis nga within a week, nag-stop yun sa ilahang pag-dialysis. Pero si doktor Lagit mag-advise man nga after 2 weeks na lang. Pero sila gyud decided kung pwede man basta kumpletuha inyo ang cleansing program, no? Budgetan lang gyud ninyo for 2 weeks lang gyud ang inyong medyo taas-taas og budget pag moadto mo clinic. Okay. Unsaon yung pag-detoxify sa kidney? Ang uban mo ingon man dinhi ayaw nagkaog asin, agri pug ana. Pero pinangga ang uric acid. Dito maguna makuha sa tanang na ay protein. No? Isda, karni, tanang animal product na man ay protein. No? Muna, pinangga din na ito inyong rate. Basta ganig animal product, tanan na na. Mulangoy, mulupad, na 2 TL, 4 TL, mudugo. Okay? No? Niapil lang mga mukama ng mga kinhason, mga pinangga. Okay, so, kana sila pinangga, muna ay taas og uric. Sa mga gulay, ang beans. Ang beans pinangga, kay ang beans taas man po na siya protein. Pag na protein, ang iyang byproduct is uric acid. Muna sa mga daotog kidney, taas o creatinine, bawal na ang beans mga pinangga.
6: Okay? Unsay pwede kay panitra may makadaot, tawgihon siya para matanggal pinangga. Unya unsa puy dapat nga gulay? Chapsuy gihapon mga pinangga moy maayo para sanay mga problema sa kidney. Pero ang nindot gyudon ta pamahaw og panihapon katong mga watery. Watermelon, apple, pear, singkamas. Monay dapat kaunon sa mga taong naay problema sa kidney. Kidney stone, kidney trouble, taas ang creatinine, naay mga UTI. Pamahaw panihapon ka na nga fruits. Parisan lang yung pinanggag nilong ang patatas or mag-utin mo. Pagkapaniud to, dito na mo magulay niya, naagid sa gulay ang salad pinangga. Oh, sa inyong salad, bawal ang suka, pwede ta kamatis lang tag lemon. Ang inyong salaron, pepino o niya, naagid ng celery. Kanang kinsay sa Bisaya. Ang uban ni ini, naatay parsley. Oh, kana silang tulo, magparis yun na mga pinangga. Munay the best nga para pang detoxify sa tuang kidney. Then karon unsa unyo pag-treat, no? Pinangga gawa sa clinic manggod kubrito tag tabletas. Pero diri sa ato sa Facebook mag-juice lang sa mo. Naagi carrots kay mo anemic man ning mga taong kanang taas og creatinine. Unya na siya ay pipino, na siya ay celery. Okay, then na siya ay kalabasa. Mamanis lay mo hinlo si mong dugo. Unya para madugangan butangag kamungkay, kamuti, kulitis. Iusa na nyo pinanggag blender or e-juicer. No? Pag human, strain na ninyo sa laon pugaon, maghimo yun mo 1 liter sa buntag, 1 liter sa hapon. Okay? Ang pag-inom, 1 glass every 1 hour. Okay? So, muna mga pinangga, ha nga, paningkamot na makaantog ka clinic para ma-avail ni mo ang cleansing program.
1: Kay Dok Lagit, kasangga mo ang langit.
6: Okay, sa mga nangutana na to, mga pinangga about diabetes nga problema, so niya ang ato ang mubo nga katubagan. No, duha ka klase ng diabetes. Diabetes mellitus, muna siya ang insulin dependent. Diabetes insipidus, muna pinangga ang dili insulin dependent pinangga. Okay, so bisag asa ni ini, mga pinangga, parehas raman ang atong medication, no? Okay, kung naayo magaling tong mga naga-inject na og insulin, how much more nga katong wala pa? Okay? So mga pinanggahinumdumi, ang unang hinungdan manggod sa mga gipang diabetes, tungod na ng hingaon kay mantikaon o taba. Pag-isgot ka ni taba pinangga or mga fatty foods na cholesterol, tanan gina nga animal product. Ha? Tanan ha? O nga animal product mga pinangga. So, gikan ana mga dairy products. Okay? Tanan nga mudugo, tanan nga mulangoy, tanan nga dunay pako, tanan nga dunay tiil duha, dunay tiil upat. Okay? So, in short, mag-practice yun mag-vegetarian. Unya, bisan pag-vegetarian, basta magsigi gani mog prito. Agoy, ang trabaho magod ni ining mga fats, mga pinangga, mubara na siya dito sa ato ang gitawag og body cells. Moto mga pinangga, iya tong barahon. Pag bambambabara na niya mga pinangga, dili na maabsorb ang glucose. So kay barado naman niya, sige kagkaugnay asukar. Mga pinangga, motong makataas sa imong blood sugar. Okay. So mo ni ha, pag magisgot gani kag glucose, dito gina sa processed sugar. Walay appeal ang kamis sa wala ma-process pananglitan. Ang gata sa inahan is maltose. Ang tamis nga naa sa prutas is fructose. Ang tamis nga gikan sa process nga sugar, no? White sugar, magic sugar, brown sugar mga pinangga. Onya kanang giingon nato NutraSweet, Nutugen. So mo na siyang gitawag nato og glucose. So, ayaw kinugkaong gikan sa biskuit, pan, no, mga kakanin. Apil na ng mga sumandiko. Apil na yun ang gatas. Kaya naagi na siya sugar daan, naka-built-in daan ba? So, mo ito mga pinangga nga di maayo. Okay, unsa yung mubo nga himuon ninyo. So, kwani siya mga pinangga? Una-una, maatugin mo clinic unta kay maghimo mo o naamanggod mo yung 12 pages ba nga kanang cleansing program. Una-una, mag-cleansing yun mo para ilibang sa itong mga karaang hugaw din. Karon, unsaon yung pagpapabag sugar, mag-detox mo, 1 cup nga pure duga sa dahon sa palya. Alas 8 buntag o alas 6 sa hapon. Okay? Himuon ninyo for 2 weeks. Okay? Unya, pinobre na to pinanga ang inyong kaunong na dapat kanang kanang ingredients sa pakbit. Palya, batong, kalbasa, pababa ng sugar. Unya, di lang yun gisahon. Oh, kung gusto yun ay mo mugisa ha, ang allowed lang yun nato is olive oil. Okay? Unya, sa mga Bisaya, lami naman ang pakbit sa Bisaya, kay gata naman ang sabaw. Di naman gisahon. Diba? Okay. Sa amo po sa mga Ilocano, iun-un raman na. Lunod ang lamas, lunod ang gulay, tabunan. Kalara paghimog pakbit. Unya, mga pinangka, ang himong hiligon o gulay, puso o dabong sa kawayan. Usa lutoon, lapuhan. Okay? Ang sabaw, ayaw ilabay, mawi inumon. Unya, ang lamian na ngaluto, gata magyod. Pwede na nimong haluan atong ingredients sa pakbit. Butangag ba nimong kalabasa, butangag palya, butangag talong. Pili lang ka, puso o dabong sa kawayan. Anak mga pinangga, ha? Mahalo nimo dito. Okay, so muna mga pinangga itong mga pagkaumalas diabetison, then simple lang ha, sabaw sa puso or sabaw sa kawayan, dabong sa kawayan, inigla po ha, inumon yun 3 glasses a day. Mabantayan ninyo mga pinangga kay ang ilhanan nga ni normal nga ihi sa mga normal ang sugar, kaduhan lang mangihi sa gabi eh. Makaihi gani kag katulo, nagpasabot, ni taas imong sugar. Labi nag mo upat, mo lima. Samot na niya, ilhanan ni muna pag taas na kay blood sugar, kanang blood sugar, manghawoy na ang tiil, maminhod, apil, ang kamot. Anaha niya, dayon, ang dugang bad effect kay babae, dili ganahan jarjeron, ang lalaki, mupilo na punog, dali na mga pinangga, mukupos, nag-inig, magjarjeranay na sila. Muna'y mga ilhanan. Okay? Then, pag grabe na, masamad, muna itong dugay na kama, ayo mga pinangga. Okay? Pag naano po yung samad, lahi na po nga medication. Okay? So, kana ha, simple tips lang para sa mga taong diabetes.
0: Okay, mga pinangga, wala naman tayong oras. Kini si Dr. Lagit, mag-ingon ang Diyos magpanalangin. May pag...
7: Dok, kaysa dok. Ay, kalagot. Lami po na kay Maminaw da.
3: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matang lugar ug atangi usab ang matang special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matang clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matinak Pangin. Sa Tagum City, kada Martes, naamay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Gala-Gala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Usa mang higala, ayaw na paglangan, adtuan na!
8: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Pay balu sa tanan, usa kini kabinairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
10: Ang musunod nga sibya usa ka binayrang nga programa, ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala ug baruganan niining sibyahanan.
11: Sayron ta! Nagahisgot og mga butang! Ekonomikanhon! Espirituhanon! Politikanhon! Sayron ta! Og, ari ang inyong anchorman, Mr. Kick!

0: ang tanan. Ani ang nasab kita ni atong usa ka oras nga tulumanong sayrunta. Sa alang sa atong sibiyahanan DX OD Infinite FM 96.1 og madungog usab kita sa Light FM 90.9. Sa alang sa atong station manager Ma'am Rose Bulpa og sa alang engineer Wolfie Orio og sa atong kauban speakers lawak si Papa Kibs. Maayong udto panabuans og maayong udto sa tanang dapit na maabot sa atong signal sayrunta. Okay mga kabida, ato sang timbayaon natong halangdong Mayor Jose Joe Relampagos diri sa siyudad sa Panabo og sa atong Executive Secretary Ma'am Joan Relampagos Kapuyan og kay Konsehal Boss GM Hentiles Relampagos og kay Konsehal Fortunato Loloy Sumampong. Og karong udtoha mga kabida, atong makauban ang usa na pod ka Association President diri sa siyudad sa Panabo si Sir Ricardo Canoy. Sir, mayong udto kani mo, sir?
1: Ay, mayong udto sa tanan, labi na kay Mr. Kick nga nihatag kung higayon nga manakod ni karon. Usap akong ngay kung mayong katahuran sa atong halandong mayor, Mayor si Relampagos, o kang atong Executive Secretary nga si Ma'am Joan Relampagos Kapuyan, o sa atong konsyal na si Boss GM Lapagos o kay Konsehal Fortunato Loloy Sumampong, mayong udto, sir.
0: O kana atong ipanghingan lan Sir Ricardo, puro gid na mga generous person.
1: O gani, mga
0: manggihatagon sayon kay duolon, di ba?
1: Dali ra kay duolon nya manggihatagon gyud.
0: Oh, way balibad sir, di ba?
1: Way balibad.
0: O mo kana ang atong ipanghingan lan karon. Kay mura po na si Mayor Joe, generous person. Muna igingon mga kabida, basta servisyong Relampagos, dili pinugos. Ilahag yun ang kabubuton o garantisado yun ang servisyo sa panabuans. O sir, before to padayon, timbaya sa na imong guano, dali kay kan sudlan o guan sir, shout out.
1: shout out ko sa akong mga kaubanan, labi na sa ang association nga United Fisher Folk Association pagkaganguhan og sa tanang membro sa akong association ngayong udto sa tanang
0: og si Chichi Suluna.
1: Chichi Suluna, dati yung kauban sa trabaho dati.
0: Dati ni mong trabaho kumpanya.
1: Sa trabaho dati.
0: Og si
1: Ulysses Bacor Lobo, dati po na po ng kawan sa tali ko.
0: Manggaw, mura nakag-artista ka rin, sir, no?
1: First time.
0: First time. Yeah, wa kagi kwan, sir? Wa call ba, sir?
1: Ay, mura ang ginawa na sila alam. So, dili mo kubukal, gawin mo ako at murang... Ako lagi...
0: Iwa lagi loom, sir.
1: Loom.
0: O si Chichay.
1: Chichay.
0: Chichay
1: Suluna.
0: Suluna. Okay, maayong udto kanyo diha mga ma'am ug sir. Okay, padayon ta. Ang asosasyon ni mo sir, asa kini nahimutang? Asa gyud ang inyohang lokasyon?
1: Akong asosasyon na namutang sa Purok Santol kaganguhan. Na then namugna ang among asosasyon nato lang January 28, 2025. Mm-hmm. Then among na-approve ang among dole registration atong March 5. 2025. 1 year lang kapin pa among association.
0: 1 year pa lang kapin na approve sa dole.
1: Yes.
0: So sir, sa imuhang paglingkod o pag-isip presidente diha, kusa may mga nahimo nimong mga proyekto sir o angayan nimong magaing ka mo nimong legacy ba na nahimo?
1: Na unang-una Mr. Kick, ang amo gyud yung gihimo sa among association. Ang among project na mong una, ang PISPAN.
0: Mm-hmm.
1: Dito mangon sa Purok Marang, sa kagangwan, namang ko'y tulo kaluti. Bakante walang igamit. So, ipagamit na ko sa mga asosiyon. Nagbayanihan ang mga membro, pagbangag, para mahimo yun ang maong dua ka PISPAN. Mm-hmm. Noon din lang kay Dago, pero masulod po doon mga 2,000 fingerlens sa Hito.
0: Hito. So hito lang siya.
1: Hito lang siya, hito lang.
0: Hito lang siya. So karon nakaharbi, pila ka bisis na mo nakaharbi sa inyong concert?
1: Pemiro namong na harvest sa 2025 kaduha namin nag-harvest. Mm-hmm. Then sa karong 2026 na nami hito na harvest noon karong katapusan ng bulan na.
0: Mm-hmm. Basa sa sir kay basig manluod na imong mga puan ba viewers.
1: Shout out ko kay Jan Berbillones akong pagumangkon, Aprilin Jane Napusino kaduha pa akong pagumangkon, Chichay Solona og Chichay Osulona doon.
0: Okay. So, kanang maghisgot og pundo, sir. Pundo sa inyong association. Sa pagkakaroon, mga pipila, pila po ba ang inyong pundo? Pila na ang pundo ninyo, sir?
1: Sa pagkakaroon, di pa dyan kayo dako ang among pundo sa nami ngayong pundo sa bangko sa MCCB. Tapos, napod mi bago lang namin nahalinan, nakaharabis atong May 22. Mm-hmm. Nakaawag ni hatag ang si Mayor og bali 200 heads na piso nga boiler through Kagro din nahalin og 19,000 plus din nami net sales nga 12,000. So katong pondo katong 2 times nga halin na mo sa pantat. Motong among ginaruling karon nagpalit na nagsugod na pud mig rice retailing para sa among mga membro. Tapos napod mi gibuhi karon na kanang lending. Mm. para na pa sa mga membro.
0: So mo na gi kuan ninyo ni, sa imuha nang kuan sir bali inyo nang gi aprobahan man sa mga board no.
1: Aprobahan mo na bago so, na mo gi so
0: implement project.
1: Kay wala man gud milaing source so mana among aprobahan para at least na madungagan ang among pondo.
0: So sir, sa inyong association karon sir, pwede ba nato ma-specify sir kung saan ay mga natabang sa LGU Panabo, particular kay Mayor Jory Lampagos o kay Ma'am Joan?
1: Una-una, pasalamatan din ako. Since 2025, unang nadawat na muna ayuda. 2 times na may nga nataga nag-pids para sa among hito. Mm-hmm. Tapos, na 2025 po 3 times kami naka-abil sa clean trash to rice then clean up drive starting me og me din July din October. So ang mga membro may nanguha mga basura para una-una makatabang mi sa maong kabaybayon na puno sa mga basura o natagaan po na akong membro o pahalipay pinagi sa bugas. Kung pila ka kilo ang muna kukuha na basura, napod ka dagan bugas ang madawat.
0: So tugbangan ang pila ka kilo ang basura na imong makuhaan, matapok, matimbang,
1: maupod. Maupod.
0: So programa ka na ni Mayor o ni Ma'am Joan?
1: Programa ni Mayor, ni Ma'am Joan. Tapos karong bago lang atong Ugo 6, nakaabil na po akong akong membro pinagi sa ni Mayor Joe o ni Ma'am Joan sa basura ko, sa basura mo, bigas ko. So nakadawat akong mga membro 10 kilos per member. So dako ay kalipay sa mga membro.
0: Sayunan ka ng 10 kilos.
1: Ang among manggong lugar, apektado gud mi sa bagat. Ang abagat manggod more than 1 month nga ni hapak din sa kabaybayonan sa kagangwan. So katong 10 kilos murag sobra ba sa kalipay ang ilang gibati kay pila ko naga adlaw naluto ko ng 10 kilos. Then kana kaming tanan nagpasalamat ni kang Mayor Joe Lampagos sa iyang pagkahinat manghihatagon
0: generous
1: kamam,
0: person
1: generous person ng kamam Joan Lampagos.
0: So first time na nahitabo sa Panabo sir no?
1: First time na ni sa mga.
0: Kay diri na mong gani hingkod ni abot sa imong edad karon pag ini mo na sinati ang maong serbisyo sa panahon sa mga Lampagos.
1: Karon lagi na siya sa naabot sila si Lampagos.
0: So uyon jud kay kasir na ipadayo ng serbisyong Lampagos.
1: So mao na among gipasalig sa akong mga sakop nga sa kanunay amo yung suportaran si Mayor Lampagos labi na karon nga nag-extend siya ang serbisyo kay last term na karon mo dakon yang yang iskop
0: palapad mo palapad.
1: So kami nga mga member, ako mga relatives, ako mga kaila, ako yung gawag nga atong sportaran si Mayor Joe. Tapos kay pawala naman siya din sa atong sa Panabo din ang iyang sumusunod, ang iyang anak si Ma'am Joan. So kung saan gihatag na mong sporta dati ni Mayor Joe, okay, mawa po doon mong ipahatag ng sporta kay Ma'am Joan.
0: Mas palapdan
1: so,
0: pa.
1: Mas palapdan pa. So muna ipasalig na mo sa among mga grupo, sa mga session nga amo yung suportaran ang mga Lampagos.
0: Okay, kuhan manggod karoon lang po na bati sa mga Panabuans no, ang serbisyo sa usa ka leader. Karoon lang yun.
1: Karoon lang yun, sir. Kay, since nabot mi sa gagawa 1974,
0: uy,
1: oh, bata pa ko nabot na, edad po grade 4, nasinatigin ako kung saan kalisod sa Mananagat. Ako dati medyo ko Mananagat.
0: Ibati yun din mo.
1: Ibati yun ako. Manang bitaw nga naman ko sa kung sa, nag-retire ko sa gitarbano ng kumpanya. So, ibalik yun ko sa, ibalik ko sa bye-bye sa kagawan. Kaya mawag din akong naandan pa nga.
0: Diya ka nagbata? Mananagat,
1: diya dyan ko yung bata. Diya pa ko nagtako, diya dyan ko nag, diya dyan ko na, ano ba, na tingkod.
0: Tingkod, oh. So sir, basasa na yung kwan sir, okay, mabasi mapuno na.
1: Ay, ako ang bro, si Frank Cabales. Dang salamat sa iyo pagtanaw, Frank. Si
0: Robin.
1: Robin Imaysay, akong kauban sa co-op. Din
0: si Frank
1: Cabales. Nani siya karon sa accounting sa Dapacor.
0: O si Kap
1: Kaparuso
0: Nathaniel. Okay, salamat Latin kayo mga sir.
1: Salamat kayo mga kauban.
0: Mga kauban ni Sir Rolando. Oga, mao kana mga kabida. Ako jud da. Daghan naging sa one-sided kay ang media daw na sa tunga kay way dapigan, pero ano, hindi man ko mudeklara o one side na si Mayor Joe Relampagos, pero ti man yung buotana.
1: Gawad it, oh.
0: Kung sa imuhang problema, sulbaron man. Kung imuhang hangyo, yangungo, o honghong, iya man din aksyonan, tubagon. So, natural, minti mga kabida, si Mr. Cake, tuagod ang simpatiya kay Mayor Joe Relampagos. O muna ka na mga kabida, na kami gyud nagkrusada naningkamot gyud mi na ang serbisyong Relampagos maabot sa kinatibuk-an sa probinsya sa Davao del Norte, kay aron makatagamtam po dato mga kaigsuonan sa ubang mga munisipyo, syudad, kinatibuk-an sa probinsya kung unsa ang iyang serbisyo sa Panabo, mao pud nay matagamtaman sa atong mga kaigsuonan mga kabida sa tibok probinsya, sir. So mao pud na kamo kay nindot o grabing suporta pod sa mga Relampagos sa inyong mga asosasyon, tanan asosasyon dres Panabo, wa may gipili si Mayor o si Ma'am Joan. So munay giingon sila todo suporta pod gyud. Okay, okay, kay tungod sa ilahang kaayo ba.
1: Okay.
0: So muna sir, ang atong krusada apil ta ani kauban tas kausa.
1: Kauban ta kausa sir.
0: Kauban tas kausa kay
1: kami tanan nga
0: ato na mangyong nanoted sir. Ug ato namang yung na-experience, ug ato namang yung natagamtaman, unsa ang serbisyong Relampagos.
1: Mao, mao, sir.
0: Oh, diha pod si Carmen, ang serbisyong Relampagos niya kay Konsehal Bungbor Hinteles Relampagos sa lungsod si Carmen Davao del Norte. Sama pod sa amahan, way atras, puro abante. Og si board member, Attorney Jig Relampagos, atong second district board member, wa po inibalibad. Like father, like son, like father, like daughter. Di ba, sir?
1: Yes, sir. Like father, like daughter.
0: Oh, muna yung serbisyong Relampagos. O niya, sir, kani imong asosasyon karon, unsa pa yung mga kalihukan na inyong gihimo karong si Manaha? O unsa pa yung mga plano ni mo sa umaabot?
1: Pasalamatan din ako, sir, no? Na, kuna. Ang among asosasyon, usami nga beneficiary nga sa pito kabok bintol nga gihatag ni Mayor, usami nga benepisyari. Nagulat na lang mi kung mulinaw ang panahon kay mao tay ingon ni Sir Alex tapanan akong Kagro Fishery Division Head, siya mangod ang gitugnayan gi kan ni Mayor nga
0: moy sangunan
1: ni Mayor nga moy mo pailuna atong pito ka bintol. So kada dako inang kana mo sir, dako inang
0: tabang.
1: Tabang sa mo kay kami mga miyembro, kami naman ang mapanahon nga ma mahatag na sa mo. Kami na ang mag pagatiman, kami na mag mangmuha ko panahon nga kanang magmantugan og magabi. So ang income ana direct sa mo. So kailangan lang jud nga do na te black and white nga one port.
0: Oh, ana
1: gina ang mga miyembro makabenefit gyud sir
0: para transparent.
1: Ah, transparent.
0: No. So sir, sa imong pagdumala diha si presidente na nang maong asosyasyon, unsa pay mga programa nimo sir ba na imong giplano palang daan na angay masayran sa atong mga kaigsoon na ug labi na sa imong mga miyembro?
1: So daghan ko kuan, daghan ko plano para sa kaugmaon sa among asosyasyon. Unang-una nagpamimbro ko sa asosyasyon ni sa Siwa, kay sa Siwa mga bonay gihimong big brother o big sister. Then kami nga kuan sa clusterize appeal mi sa nagpapil ko kay sa Siwa. Then ang plano nako nga ikandak nako training ako mga sakop labi na sa babae sa katong deboning gani sa bangon sir. Tapos unsa to mga produkto nga dapat na mo ma-incomean para pohon labi na gyud maabot ang among bintol, daghan man tag pwede training nga para ang unsay kuha sa bintol, kami ang mo produce para sa paghimo kanang uyab, ginamos o i-battle nimo siya. Then pwede na mo i-atas dito sa Siwa.
0: So muna yung mga plano pohon.
1: Daghan pa sir na kan pa mi gani nga ma-extend pa mi nga mabuhay pa mi og katong livelihood, a livestock project para sa mga manok.
0: So na makahay space o bakanting angay kabutangan ni anay imong mga plano sir?
1: Dati katong gibuhian mo namangod sa community na sa mga balay. So na pasalig man tong isa na ka membro. Doon na siya area dito sa sulod-sulod sa Klabinhan. So, mano ito yung buhaton mga ibal. Dito matukuro na ito para livestock.
0: So, i-shout out na po na sir. Okay, napuno na po. Kay Rony Tio.
1: Ay, shout out na ko sa kuwang bro, Rony Tio. Kay
0: June, ang Los Biminda.
1: Taga Los Biminda.
0: Og si Janrick Flores Canoy, ay imuhanin ko ni Canoy man.
1: Pan eldest son.
0: So nana ni mong papa. So first time sir no? First time ni mo nakalingkod sa sibihanan sir no? First time
1: gano sir.
0: First time.
1: Kaya na pa lang siya nagpan ako mura na hog nag para kung say unsay basig dili ko din ako kasulti ba unsay sulti.
0: So shout out po si Sir Dodds Pilayo.
1: Oh, shout out po din ako, no? Si ano una day, shout out nako akong assistant City Agriculture si Sir Bong, mao jud nag-invite sa kuwang mag-attend day.
0: Si Sir Bong,
1: si Ma'am Lidlit, yo, Gagamaw. Then si among Chairman Santi Nulyura.
0: Si Sir Santi.
1: Og labi na gyud day sa among sa Barangay Council of Barangay Kagangwan, labi na gyud kay Kap Tata Dumahel nga suportado kina sa among mga unsay nga plano sa barangay.
0: Buotan po na si Kapitan Tata. So mo na giingon na kung mag-election man, mo na giingon na padayon natong suportahan si Kapitan Tata Dumahel.
1: Oh, magil sir. Padayon ginatong suportahan.
0: Kay kini akong cellphone kagabi na puno na ni pangutana. Sige lang karon tayo tayo gyud ipambasahon. Abi ni mga kabida ang atong nakita sa television o sa social media, di kana magkapareho. Ang ato na lang hulaton kay matod pas kumilik karong September 15. So pasabot September 16. So makaingon natag dayon na gyud o dili. So kay kung maguna man gutob nga istorya maminaw ta sa social media. Sir, maski ikaw sir no, maglibo ka no.
1: Maglibo ni sir kay pag-abot pag alas time na mingan na pod nga dili pa dayon.
0: So unya mo yun pod makabasa na pod ka dito. Andam-andam na kay dayon na.
1: So 15-16 man tong one sir no? Hailing of ban, Joseph.
0: Karong
1: 28.
0: Sa September. So ang pamahayag ni Chairman George Garcia Cumilic mga kabida, mga kaigsuunan, na hintayin natin ang September 15. So hapit na kay pizza 11 naman ta karon.
1: 11 na sa.
0: Oh, nya 15 pila upat na lang kadlaw sir no.
1: Oh,
0: upat na lang kadlaw. So kitang mga incumbent barangay elected official sa mga barangay, so kantong mga mo kuan pa pag papili pag uban, so ready man na sila permit sir no kay incumbent man.
1: Incumbent man sir.
0: Oh, okay lang tong last term na katong di na makapile. Eh mo relax na to. Pero nagsige tog ampo sir. Katong mga nag-last term ko rin, di ba?
1: Ampo nga, extend pa.
0: Uya, 5 years na ba yun?
1: 5 years.
0: Sir, ato na hisgutan gamay, sir. Uyon ka ba, sir, na wala eleksyon? O uyon ka na mag-eleksyon? Say mo halang.
1: Kung sa barangay lang, uyon po ko, sir, na extend ang eleksyon. Kasi ang samanggod, ang ilamang kong grupo rin sa barangay, sa Luminas Kaganguhan, teamwork sila, sir, ba?
0: So mo nang uyon ka na extend.
1: Mo uyon ka na po to yung mga last term niya nga mayo po sa serbisyo.
0: So pasabot tungod ka na nawili ka.
1: Nawili ko
0: naman. Kay mga last term sila nya mga disconjud mo trabaho gyud.
1: Mo trabaho gyud sir.
0: Mo pod lagi na uban pod mga kabida. Ang ilaha mang good pod nya kato pong mga napul-an na sa mga dagway sa ilang mga elected barangay official na moadto lang og ting sweldo og dawat og honorarium mo nang nagmadusog na sila, nagpanikad na ba? Naman nag-eleksyon na, kaya ron, di na nila kitaan ang dagway, anong ilang mga napili, nga ilang gimahayan. So, hulat na lang ta, karong September 15, kay mo pakanaog na ugan ang spokesperson ni Bongbong Marcos, si Ate Claire. Kana siya, pagka-decise mo, istorya na mag-yun na napirmahan ba ni PBBM o hindi, o dayon ba, o dili. So inana na mga kabida kay dire sa akong cellphone nag igo ra mo punta mo tubag na unsa atong nakita, unsa atong nadungog, pero ang final decision na mga kabida atong presidente. Kay magunsa man ang aprobado na sa kongreso, aprobado na sa senado, na pa may mo pirma, na pa man ang last na mo decide ni ana mga kabida. Og ako sa ni basahon po ni ako sir.
1: Sige.
0: Shout out po kay Sir George Cahigas Jr. Salamat. Ako ni kaubans buhat. Mo po ni aktibo sa media. Og si Mrs. Kick. Salamat kayo, nag-relax ni. Og siyempre sir, diha si mo sir, napuno na po sir.
1: Ako ring i-shout out ako ang kumpare nga kauban po na ako sa Neto Columbus. Si pare Faustino Buliloa Orellana. Pare, may odto. Kay Ranisa Indiris po for you. Ako pong dating kauban sa trabaho, Kapumanis. Din kay Ninyo Kanoy Alfredo, akong apo na ni. O sa akong pag-umangkon nga si Catherine, may odto.
0: So, kung sigundahan pa na ni Mug on-board there, sir, mukha na sila. Magkadaghan na.
1: Okay, wala. Nakuratan na.
0: Natingahan na sila ba?
1: Natingahan na, nabot ko doon.
0: So, mo ito mga kabida, ha? Ato nga ako itong balikon, maghulat na lang ta sa September 15. Unya, diha na ta magwan. Katubang mga kursunada po na magpapili, isip mga barangay officials, Kapitan Kagawad Iske, ato sa una-unaon po, kung angayan ba ta manerbisyo, kung angayan ba, ato na ta ba'y kategori, di ba sir? Kung ato na ta'y kasatong kaugalingon ba, ato sa daan manalamin ta o pila kahigayon, kung angayan ba ta na manerbisyo kay, sa kwa sir, kung pareha ba ta o kwan, kaugalingong pagpanlantaw, isip public service ba, servant, di ba unahon ang pamilya.
1: Mga sir.
0: Unahon ni mo imong pamilya, unya kay panerbisyo gud sa laing tao ng imo ha. Mga constituent, unya sa imong palibot sa imong pamilya, dili kayo gud na nakaserbisyo na juga panaglitan. Imong mga anak wala pa nakahuman. Di ba sir? Problema man sa financial.
1: Problema gyud sir.
0: Unya na pag imong pagka kanang imong kan ba pamuyo ba na medyo dili matawag na hayahay. Kunya mo intra ka sa politika. Nya pag abot ninyo medyo mo mataas mo hayahay ka. Chismis na po na sir.
1: Oh, ganong
0: Oh, nahayahay ka.
1: Okay,
0: sa... kagawad ka na, oh, kapitan. So, kaning amo ani Sir Rolando, inani ra mo na siya mga kabida.
1: Ricardo, Sir Ricardo.
0: Oh, Ricardo. Na ato sa daan ho na una pag maayo, ikonsulta sa ato mga pamilya kung angayan ba ta na magpapili isip barangay kagawad o barangay kapitan o iski, iski kagawad. Kung mo aproba ba atong pamilya, di ba sir? Konsulta sa ano, di ba?
1: Konsulta sir kay one time gani ginana ko kong asawa na pag-retire na ko, guwapo siya mo serbisyo sa barangay. Number one gani ni number one yun ni sopak. Kaya wala akong time, wala na time kay sakuan. So party ang pamilya.
0: Mm-hmm.
1: So kita po na ko nga napatulong gagawin bata anapa ko ay grade 11.
0: No,
1: so, wala lang ako, di wala ako plano nga mo. Nagan ako lang ikuan akong asawa pa.
0: Pero karon sir, siya. Wala ka na estudyante ron.
1: Nako grade 11 karon.
0: Ah, napaka grade 11. Oh, so inana para hay inana. So pasabot ang imuhang atensyon dito pa sa imong anak.
1: Dito pa sa pamilya.
0: Oh, unya imo nang atensyon nimo intero na barangay. Siyempre kumuduol si mo ha. Ang mo tao ang constituent mo duol sir. Problema na sir, di ba?
1: Sir, kung ikaw mangod kuan sir, apa approachable kanang dali ka maduolan sa tao. So, mo gina ikaw gyud unahon.
0: So inana. So muna ako, wa man ko nag-discourage sa ato mga kaigsuonan ba kung mahinayon ning BSK 2026 sa November. Ang ato aba, ato sang kuano sa atong kaugalingon. Kitay mo konsulta sa atong kaugalingon og angayan bata. Kung deserve bata na mahimong barangay officials. Kay kung atong hunaw-naw na naglisod pa ta sa atong pamilya,
1: masa.
0: Tabangunon pa ta. Yung saon na to pagpanirbisyo, pagtabang sa atong mga constituent na ngayog tabang, nakita sa atong kaugalingong tabangunon, di ba sir?
1: Bakit sir.
0: Oh, so kining amuan ni Sir Ricardo, kaugalingon lang na mo ni opinion.
1: Opinion.
0: Oh, di lang taangay masuko mga nagplano. Kay nga naman, amuan lang ni siya. Kaya amuan mo nilabasihan. Ikaw sir, na-experience mo na, di ba?
1: Oh sir. Sir
0: na kay Kaila na elected barangay official na medyo kuan ba kanang matawag na to na naglisod sa iyang pamuyo ba?
1: Oh sir.
0: Oh. Unya kung duol pag yun ng atong mga kaigsuonan sakop sa atong barangay. Masa na lay imong ihatag itabang na sa imong kaugalingon sa imong pamilya naglisod ka?
1: Naglisod.
0: Oh, so inana siya ba?
1: Kan naay gamay kuan sir, kompleto.
0: Kompleto gyud kayo. So muna na atong hunanaon pag mamaayo mga kabida, mga kaigsuonan na dili lalim ang pagpanerbisyo. Oh, okay lang ni sila mayor Jor Lampagos kay nakapanukad naman eh.
1: Oo.
0: Oh. Oo, isa pa po.
1: Dati na gini siya nasa, oh. Nasa nagtiservisyo sa atan.
0: Oo, oh, kaya mahimok man siyang kapitan.
1: Kapitan ba dati?
0: Oo. Oh. Mata, maduulan man yun. Iyahan na yun yung plano pag maayo.
1: Oo. Oh,
0: so, muna siya gingong mga kabida, kung itugot po sa kahitasan, muna ingon na atuan ng kapalaran. Kita may mahimok sa itong kapalaran, di ba sir?
1: Sir, dili ganyan ka nang kabubuton sa

0: kag politiko na sir, kay public service mo na.
1: Public service tayo po. Oh. Sir. Voluntary.
0: Voluntary, kaya wala may sweldo.
1: Oo.
0: Oh. So di mo na lalim ng inana kay siyempre, napili kang gi-election ko na. Election mo na, di ba?
1: Election na sir.
0: Oh, siyempre. Manumpa ka dito. Na ako si Ricardo Canoy, nidawat nining maong posisyon isip presidente ni aning maong asosasyon. Nabuhaton ako ang tanan kutob sa akong makaya. Oh, nawalay kuan ani tugbang o walay in return ani. Oh, so wa na sweldo ha. Samantalang na mga kagawad sweldado.
1: Sweldado.
0: Oh, ang uban pud lagi sir, ang giapas lagi honorarium ug sweldo, di ba?
1: Mao.
0: Dili tanan ha, dili tanan.
1: Dili tanan.
0: Nya kay ang uban gi pangloan naman sir no.
1: Okay sir.
0: Nagchismis uta, chismis uta. Pero tinod man ni tinod.
1: Na wala pod.
0: Oh, na may uban. Di mo na gingon ato sir, dili na to itanan. Okay na po may mga tarong pod in taon. Mo na giwilihan ni mo sir sa kagunguhan.
1: Okay, da, ada mo ang kawilian labi na yun yung tabang association sir. Kay da man god naabot ko da grade per pong edad.
0: Mm-hmm.
1: Kanang ito yun ang kanang proksantol da jud da gyud na muyo.
0: Mm-hmm.
1: So kanang mga sakno karon mga gagmay pa kay nasauna. Nga ang ilang gini kanan puro yung pananagat sa pananagat magod may muta may matawag mo na to sa lukuan ang pananagat isang kahig isang tuka ng ano kung dili ka managat siya wala ka unong muna ang akong lapod good nga na ni kwan ko sila nga ni commit ko sila gusto lang po ko makatabang din makatabang po sila labi na ka ng mangayot ang mga hinabang para labi na sa karong tinghabagat, kalisod yung kaya managat. So, malangin akong ganyo. Then, maka, kung may mga proyekto, na din makatabang po sa mga SAC na asosisyon.
0: So, muna lagi sir, kaning imuhang pag dawat isip presidente, usa man pud kana kahagit sa imong pagkatao.
1: Commitment na siya.
0: Commitment. So,
1: heartily gina ko na siya.
0: Kasing-kasing na siya.
1: Kinasing-kasing.
0: Okay, wa makagipugos.
1: Wala.
0: Oh, although ang mga tao gusto sa imo ha. Una, ikaw man puy mo desisyon kay wa man di man makabot ang mga tao, mga membro og di jud ka.
1: Dela siya.
0: So gidawat nimo na usa kana commitments.
1: Commitment gina siya.
0: Oh, nya mo na isa pud hagit sa imo pagkatao. Kay ang liderato manggod nagbase man guda sa imong pagkatao.
1: Maa, sir.
0: Oh, kay kung isa na po na sinyalis da, kano sa election, sir? Tagpila po ka tuig?
1: Sa among bylaw, sir. Every 2 years, sir.
0: Ah, every 2 years, inyo, ha? So, kano sa anong po ka mag...
1: So, next year, sir, mag 2 years na mi. So, mag-election na po mi.
0: Layo, days. Layo pa. So, muna, mga kabida, kung gusto pa sir Ricardo na presidente siya, yung membro, iboto na siya balik. Oh, kay... Ang saka kay ako po sir presidente pa po sa association sa Krislam community. So mo lagi na mo na giingon mga kabida masipag pag daghan kag himo mga kaayuhan na po ipipila musaway gyud na.
1: Oh na di gina kalikayan.
0: Di gina malikayan kay pero giisip ko naman na challenge. Ako nagihimo ko ng inspiration ba na ako pang himuon kanang mo kritik sir. Mo pa nay panalaminan nato isip mga presidente. Basig tama po sila, ana ba? So ato po nang hunanon, uy, basig mal tama po nang nagsaway no. So ana siya. So mo na isa sa mga guidelines po ba na among basihan isip mga presidente katong mga magsaway.
1: Kusong katong diktahan ka sir ba? Na kasama mong association sir kanang open man sa mga membro.
0: Uh-huh.
1: So nay usa ka officialist na ko nga kinahanglan ipakita na ko nga kanang kanyan ba kanang pa, hugot po ko sa desisyon sa kanang balaon. So ako mang gudugay mong po nagdalag tao labi na sa kumpanya
0: trabaho dati
1: trabaho.
0: So gi-apply ni mo
1: so gi-apply na ko wala na ko ngayon nga gi-kwangibagi kaya kang tao mang gudugay mo hugos
0: ay oo
1: nga kita nila nga dili pa kayo sila naga-binipinaga munang buhay ko sila. So ako nga akin ako kanang tabang na ni sa atuang association nga wala kong after kung sa'yo madawat na ko or after field do nga ato lang kan nga magka-unite kita kay kini atong association man nang itawag united so tanang mananagat nga na dali gusto ko nga
0: magkahiusa
1: agad
0: kooperasyon

0: operasyon.
1: Oh, kay nindot maguna kung ang grupo magkahiusa dako og padlantaw sa kaugmaon ug kalambuan.
0: Oo, sir.
1: Oh, mo na siya. Mo na si inyong presidente si Sir Ricardo Canoy naningkamot in taon pud ni. Nya mapasalamaton lang kay ka sir inyong grupo kay ang atong mayor og si Ma'am Juan todo suporta.
0: Todo suporta kay sir. Oh. Mao gina ang gipasaling sila nga mao ganing usap pud nga rason nganong di dawat na ang commitment kay nakita nako ang naglingkod karon mga generous konserba mga manghihatagon gyud.
1: Oh, dali ra kay duolon.
0: Dali ang duolon. Oh. Dili lang gani si Mayor kung tong last Christmas party ang mga duol mga sa mga si president. Dali ra kay nanghatag si Mayor pang Christmas party.
1: Ana
0: ang mga si Ma'am Juan po niya tabot sa mua og ang barangay council niya tabot sa mua. So
1: mga kadasig si mo sir.
0: Oh, usa na ang kadasig labi na usa ka mga membro nga ang amo ang Christmas party nagmatasigon tungod sa ilang masuporta.
1: So mo ni makanindot magod kanang usa ka leader og mga opisyales pod niya ang mayor og ang ihang executive secretary full support.
0: Full
1: so makadasig ba? So maka create ka maka initiate ka og mga plano kay pag-ingon mo buhaton ko ni mo adto ko kay mayor og kay Ma'am Juan niya. Naaman dayon.
0: Naaman dayon.
1: So mo na makadasig. So sir, kuan na sir kay action na kapo.
0: Tabaday nalaktawan na ako. Shout out na ako akong bayaw si Ellen Canoy. Og nakoy mga ka parente nga gikan sa Mindanao pa nga ang kapangalan ni Ricardo Canoy gapon.
1: Tournament
0: na pa napon ako na sa Facebook. So mga agaw daghang salamat sa inyong og maayong udto sa inyong pag-tanaw.
1: Tanaw.
0: Nagbid kay Kit oy akong pagkamangkon o kay Carlo G. Agang koy kumusta ang trabaho maayong unto o kay Judy Guma dahil salamat jud amping sa trabaho kang Dulce Camporedondo Formentera kauban po na po ng asosisyon nga tuan na rin sa gawas na trabaho so tanan nga nagtanaw karon dahil maayong unto sa tanan.
1: Okay. So pipila na lang ka minuto mang kabida. Ato na pod ning sponsor na mo rewind sir ha. Sunod din mong balik pohon si
0: ano
1: diri sir.
0: Rewind,
1: oh nani tuyok ni tuyok. So nakahatag na pod ta sir og sponsor update sa imong association kung unsa nay pang hitabo unsa may katikaran unsa na usab unsa poy nadugang
0: yes,
1: so inana na po na itong buhaton sir. So tiwasa na sir kinsa pa na sir
0: shout out na ko kay Ami Abinuha akong igagaw po ni din at nasa Tibalog
1: sa Tibalog
0: ni Ami Abinuha.
1: Okay sir kay pipila na lang kami noto pasalamatin na sir o kinsay angay mong pasalamatan
0: Unang-una, pasalamat ko kay Mr. Keith nga usag yun nga nag-guide ko na ako dali o nag-unsaon pag-start. O truhon ko, pasalamatan ako ng atong landong mayor, Mayor Gio Lampagos. O kang Ma'am Joan Lampagos Kapuyan, dahang salamat ma'am, labi na yun sa among na abil na basura mo, bigas ko. O, salamat na kayo sa nadawat na mong mga bugas ma'am. Salamatan ko rin ang amuang City Agriculture si Ma'am Sir Sammy Anay o kay Sir Bong Ma'am Jackie si Santi Nulyura Ma'am Litlit o tron ko kay Kap Tata dahang salamat Kap Tap sa amuang suporta. Og sa tanang kapabanan na kong opisyalis sa United Fishers Folk Association of Gaganguhan, magtinabangay lang kita sa labi na good health na tayong mababot mga project. Di lang kita mag-discourage atong ipakita o ipakita na itong mga membro na atong association maila sa tibuok sa panabo. Pinaagi sa atong makinunayong suporta. O one day nami And katong katapusan mag-harvest pa sa muang pantat. So tungod kay amumang um pispan. So na tungod sa huwaw, gamay na lang tubig. So mangita na pagug ka ng asa na mo i-dispose sa muang pantat. Utron ko, dahang salamat sa inyong
1: pag-hatag-higayon.
0: Labi na yun sa itong istasyon sa El Pinito Radio. O kay Mr. Kex, Ronald Chances. Tagang salamat, sir.
1: Salamat kayo, sir. Okay, mo ka to mga kabida. Mo ka to atong bisita. Si Sir Ricardo Canoy, ang presidente sa Kagangguhan Fisher Fox. Oh. Og mubalik ka sir hapon. Oh, mubalik ka pohon sir. Okay mga kabida, padayon kita. Adunay pipila ka minuto na lang ang nahibilin. Okay. Og mayong utto kanimo diha Konsehal Bong Dimaya sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte, og kanimo agaw Mina Lapos Dimaya. Gaw, salamat kayo sa imong makanunayong suporta. Og si Konsehal Bong Dimaya, mo kini ang committee chair sa Peace and Order og Public Safety og Transportation og kooperatiba. Aktibo kini na Konsehal mga kabida diha sa lungsod Santo Tomas, Davao del Norte. Kay Mayor Roland De Hisica og kay Vice Mayor Marielos Inday De Hisica og labi na kay Konsehal at Dr. Gabriel Eric Estila, kay Konsehal Jopel Rulian og kay Konsehal Bong Andamon og kay Konsehal Daniel Bato Salim. Guys, si siyempre ang umaabot pod na konsehal si Ma'am Dana Bato Salim. Mo ni mo hulip kay Konsehal June Bato Salim diha sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte, si Ma'am Dana ang iyahang anak. Mo ni kay si Konsehal June Bato Salim mag board member siguro ni sa team Rilampagos. Ang iyang anak mo'y muhulip pagkakonsehal diha sa lungsod Santo Tomas. Maing unto po ganin mo da Judilyn Donato Paulinho. Okay mga kabida, atong isgutan makadyot ning Caraga. Caraga Davao Oriental, naukay in taon ning Caraga, makalumuna na to des Caraga. Nabalik ang kuan panaga lantogi sa mga loyal kay Mayor Ronnie Sangguosnan og mga dili supporter ni Mayor Ronnie Sangguosnan. Orbida, naghatag kini kasamok sa atong mga kaigsuonan, kalumunan diha sa atong mga kaigsuonan sa lungsod sa Caraga. O sa atong nabasa sa mga comment, wala na nagpersonalan na. Dapat dili na anaon ba kay ang Caraga in town na human naman ang eleksyon diha. Unta kay ang uban gani mga dili sympathizer ni Mayor Ronnie Sangguosnan ni suporta na dito kaniya. Karon wa na pod nagkaguliyang na pod. Tungod aning mga nagsindi sa kasamok, nisilaob ang kasamok sa lungsod sa Caraga. Ang mga mag-amigo imbes nagkabalik na ang ilang mayong kabubuton kay nahuman na ang eleksyon 2025, karon nabalik tungod pod lagi sa uban po natong mga kaubanan na unta. Dali ra man istoryahon si Mayor Ronnie Sangguosnan mga kabida, mga kalumunan. Dali ra gyud kayo, ako na ikapadiguro sa inyo ha. Ako nganong niday ko kang Mayor Ronnie Sangguosnan mga kabida ha. Inani ang akong sentimento. Diha ko na tao sa lungsod sa sa Baganga, sa Barangay Lukod, Baganga, Davao Oriental. Pero diha ko nagdako sa Insular San Luis Caraga, Davao Oriental, o Manurigao Caraga, Davao Oriental. O ni Anhi kog Davao 1986. So ang Caraga karon murag giilisan ba? Dili na mao ang sapot sa lungsod sa Caraga. Gihimo ng moderno ba? O nangalipay ang atong mga kaigsuunan diha sa Caraga. O katong mga dili mga supporter, mga loyalista ni Mayor Ronnie Osnan, nahimo na niyang mga supporter. Kaya nga naman, kisa may Mayor sa Caraga na naghimo o inana mga kalingawan panahon sa December. Kisa may naghimo diha o kalingawan na halos entero December ang mga tao, mga kaigsuunan mag-abot-abot diha sa naighimong plaza diha, na diha mag-tapok ang magpamilya, magkita ang magkumpari, kumari. Oh, panahon lang ni Mayor, karon lang kang Mayor Ronnie Sanggo Osnan. Muna ako, didaig ko eh, kay pag-uli ganin ako dito, una niyang termino. Syak-syak, mangani ko eh. Yawa na sa Caraga, oy. So kanang mga promises, kanang mga giingon ni Mayor Ronnie sa iyahang campaign period na adunay imuntar diha na mga commercial buildings, adunay mga negosyo diha sa Caraga, unsamang mga kumpanya, naa man na siya, naka-line up na siya mga kabida, mga kalumunan. O kay updated man tadiha. Kay once a month, taga-suri man tadiha. Kay taga-diha gunta. Diha gunta ni Boto sa Caraga. So makaingon ta ba na kung sa may angay pa mang kuanon kay Mayor Ronnie na naningkamot man in town pod na. Kay ang iyahang mga commitments, ang iyahang mga gipang istorya sa panahon sa kampanya na muna iyang himuon, muna siya in town, sige glakaw. Sige og panungkit og mga pundo aron mahatagan og katumanan ang maong mga commitments. O nya na kaguliyang lang karon tungod sa mga isyu na wa pa man tao nang kwartahan na. O nya isa pa pud mga kabida, di man lang ang legislative executive ang nag-aproba ana, mga sectors man o atong mga barangay officials. O niya, ang kanang mga padulngan sa maong pundo, naka-align man na siya. O niya, isa pa po, gihimuan man ng mga pagtuon, gihimuan man ng mga programa o kanang tanan, guided by laws. O adunay proseso kada mga kabida, di man na ingon ritso dayon sa kwarta sa o bulsa sa mayor, sa mga konsehalis. Wala pa gani. Ato sa nang hulaton o dili ma-implementar ang maong pundo na gi-loan sa LGU, diha na ta mag yaw-yaw, diha na ta mag post sa social media. Kay lisod mangod magposta sa social media niya ang katong mga dating mga kritiko, imbis nihinihinay nagsuporta kay nakadawat na, nakamove on na, so nibalik na pod. O isa ka tuig pakapin bago mag presidential o local election. So ang isa ka tuig kapin dapat cooperate sa ta, suporta sa ta sa mga programa, kay ang paingnan magudha nga mabulahan kita ra mga karaginyo. O kanang di na ito na-questiono ng siging lakaw ni Mayor Ronnie Sanggo Osnan mga kabida, mga kalumunan, kay naningkamot na siya. Kay unsa ra may kwarta sa, unsa may panudlanan, unsa may pundo sa LGU Caraga in town. Kagamay ra kayo ng maong lungsura. Nya isa pa po, kanang Caraga manggod, the oldest municipality. Unya, aduna na ay history. Nya inana lang gihapon ang dagway sa Caraga. Siyempre si Mayor Ronnie Sanggo Osnan naningkamot na. naningkamot na nahinay-hinay o gani kung ato kuan ang basihan, iyan ang giilisan og moderno nga sinina ang hitsura sa lungsod sa Caraga. Kaniadto unsa man ang Caraga? Oh, Moraga ghost town. Unya highway pa jud. Pero karon kung imo nang bisitahon, mosuroy ka diha, moagi ka diha, padulong kag Bagangga katiil lapos sa kuan, Surigao. Kung moagi kag Caraga, perti nang nindota. Nya labi nagmatukod na nang mga proyekto diha atbang sa municipal hall. O sa inyo, municipal hall, atbang diha kanang bakanting luna diha. Diha na itukod ang tourism building, unsa pa dihang mga structures da. Muna mga kabida, kuan lang gud unta ta ba? Maniid lang sa tao sa kay wala pa man. Kung mahuman na sa 2027, unya wala pa gihapon, muna diha na natamo react. Diha na ta mag aksyon, mo aksyon. O karon gani atong nakita sa social media in town, porbida. Ang katong nabalik na na maayong kabubuton. Naosab na pod, napukaw na sad. So ang mo magsuffer ni anak mga kabida, ang ato ra pong mga kalumunan diha. O magtinubagay, hantod maabot sa punto personal na. So inana ba? Hangyo lang unta. Kay ang mayor mangudya ba? Sayon ra man kayo na si Mayor Ronnie Juan Istoryahon. Kung wala sa opisina dito sa balay, mauro mang serbisyo ha mga kabida, mga kalumunan. Kung muadto ka sa munisipyo, muadto ka siya ang residensya, mas dindot sa residensya siyang panimalay. Kay maatiman kag maayo dito. Oh, muna mga kabida ha, ako lang ni i-share kay ako man po nang na-experience kada mo bisita ko sa Caraga. O muna higayon mga kabida, di lang taga diha ko. Pag mo bisita ko diha kay Mayor, naatlan lang siguro po na wala siya. Kay dili man tanan panahon mga kabida na kung mo suri-suri kita ang atong katuyuan, ang atong tuyo nga atuan, wala. So na may mga panahon na inana ang dangatan ba? Dili tanan panahon, dili tanan lakaw o tanan natong pag-adto na successful ang atong lakaw. O naman po yung mga mapilyor ba? O, pero ako kuan lang ko kay basta mo adto manggug ko, mo coordinate ko daan na mo adto ko ugma pohon na bas mayor. O pag mo ingon wala, hindi po kumadto. Kay sayang kalayo, gasto og panahon. Muna siya ba? Mayong odto kanimo diha, Ma'am Purisa Manginlaod Kahilog. Kapikas kinabuhi din ni Uncle Oking Kahilog. Salamatay, nangkan mo pagtanaw. Muna igingon mga kabida, kung atong sigisindihan ang nag-aksyon nag silaob, kung sige pag ginatong asindihan, mo silaob gina siya. So hangtod mo abot sa punto. Gani, ako nakita sa social media ha, na doon ay usa ka taga Caraga. In taon, personal na, nanghagit na. Na mag-draw, sukmagay, o unsa diha. Tuwag kayo, wala po kaantos in taon. Kay naluoy po ka mayor na sige ga paningkamot, naningkamot. Unya, anaon lang, isi-isihon lang. So natural, kay iya pong natagamtaman ang serbisyong usnan. So inana na siya mga kabida. Ato lang na ipadayon ugma pohon. Kaya wala naman kita igong oras. So ako lang panawagan sa atong makalumunan sa Caraga na kuan lang, relax lang. Kaya total, katong nituo kami o Ronnie Usnan, magpabilin man to. O katong nasinati kami o Ronnie Usnan, magpabilin man to. So relax lang ta. Kaya mo na igingon ang serbisyo o ang trabaho mo'y pasultion. Okay, wala naman kita igong oras. Ang todo, ugma pohon sa mga takna o sa mga istasyon. Kinyo higala sa kahinan, Mr. Kick. Moing kaninyo maayong hapon o dalaygon ang Diyos.

0: Nagsigi ka gubok? Dalira kasi po nun. Usahay mo yung unta tungod rani sa panahon. Pero, base na ginahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
1: Usas mga nagamit sa Power 10 capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jassy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pagmaintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo. Atong paminaw.
2: Ako si Irene Minyo Savilian. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kumbana kaya hindi na ibato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suunan mo po din. Akong gigamit ang product ni nung lading, power thin, itong kapi o katong vitamin. Mawan man ito yung mga products yung gigamit. Utasong sa utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang nabili na lang siyang apdo. Apdo na ay kolesterol. Salamat kasi Ginoo usab ni nung lading sa iya mga product na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sab ang paglaom nako pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iya mga balatian ug salamat isa tanan.
3: Power 10 Probio Capsule
4: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
5: Jassy vitamin C plus zinc.
6: Jassy.
7: Morning pastor, kumo tub nang tawag sa imo pastor katong Testimony ko ba yun sa Bigimar, Pastor?
8: Pailala sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa?
7: Kundi si Ram na tagong barangay kanugutan. Ako hinat, Pastor, si 51 na Pastor.
8: Okay, time. Maayong agad na sa imo.
7: Bigimar, Pastor, ako kahit naman sa akong kinabuhi. Kagi na po nakasugat kong problema, Pastor.
8: Yes.
7: Mubag akong itong, Pastor, niyaway lang akong ikon. Bigimar, Pastor.
8: Maoba?
7: Tanto, Pastor. Saka butila ang palit dito sa kwan, si butika.
8: Okay.
7: Anto, nubuto siya, Pastor.
8: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto?
7: Oo, oh, nubuto, Pastor. So, wag mo kaurot na, may di ka buha kong inong. Nubuto, Pastor. Nagawas na ng mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon, sa imong tambal naman ni imong irasyahan, Ginoo.
8: Salamat Ginoo. Kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
7: Oo. Oh. God bless you, Pastor.
8: Okay, salamat din kayo.
9: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
10: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online on social media and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabos City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Ang lawas bililhon mao nga ngayang ampingan. Matud pa, health is wealth. Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Karon magadalit kaninyo nining 5 minutos nga tulumanon nga maghatag og impormasyon, tambag ug mga giya alang sa mas maayong panglawas. Kape sa maayong kahimsog. Tulumanon nga kakuha og impormasyon. Pinaluyuhan kini sa kaping ikahugupan sa tanan, ang Clay Gel Coffee Mix. Kape sa maayong kahimsog. Ug karon, ato nang sugdan ang atong tulumanon. Kape sa mas maayong kahimsog. Hello mga kakape, o sa kamayang adlaw, and welcome sa ato ang pagpanaguban. Ano na po si Mr. Kape, alang sa ato ang mga impormasyon, kaalam og mga pagtabang, mga giya. No, aron makaangkon kita sa mas maayo na atong kahimsog sa atong kalawasan, pinagi lamang sa kaping gikan sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang nindutan kay nga klase nga kape, nga napamatud ang makatabang sa atong maayong kahimsog, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang klase sa kape nga napuno sa mga vitamina, minerales ug mga sangkap, nga napamatud ang daghan kay benepisyo sa atong mga kalawasan. Munang ikaw igsuon kung nangita kag nindutan kay nga kape, ani ay kape nga makatabang kanimo, ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Siyempre, aduna kini moringa kung kamunggay o sa mga napamatudaan nga daghang ikatanya nga kaayuhan sa atong kalawasan. Gumikan kay ang kunini ay mga sangkap sa mas maayong paghatag o kahimsog kanato. Ilabi na gina paghatag o depensa, no? Aduna kini siya ay paghatag o tabang nga dili kita mataptan sa mga virus. Ilabi na gina ubo, sipon, hilanat o tarangkaso. Kini siyang ubo, hilanat, tarangkaso, mga igalagigsoon, kapit pang sipon, mga reaksyon kini sa itong mga kalawasan once musulod ang virus, no, sa itong mga lawas. Munang nindutan kaayo kining atong Clay Gel Coffee Mix kay naa siya moringa or kining kinatawag na itong kamunggay nga makigbatok, pinagi sa pagpakusog sa itong immune system, and of course ang atuang mga white blood cells. Pinagi usab sa chia seeds, mga igalang isuon, makahatag kini og pagtabang kanato sa proteksyon nga dili ta mataptan og mga viruses. No, aside niya na mga igalang isuon, aduna po gani siya psyllium husk, green tea, turmeric, inulin fiber, aduna po gani siya blueberry, buwa mera, omega 3, pomegranate, vitamin C, guayabano, goji berry, aduna po yung mangosteen, aduna yung acai berry, spirulina, aduna yung green barley, and of course aduna po gani siya kokwa og ginseng extract. Og ang pampatam isa na igsuon, mga igala, is ang atuang stevia. Munang nindutan kayo kini siya nga klaseng kape alang sa atong mga mayong panglawas. By the way, mga igala, igsuon, kung ikaw nag-aangkon karon sa kanunayng pagkauhaw, kanunay bakang nagapangihi, o baka kanunayng kapoy ang atong lawas, basig taas na kayo ng sugar level ni mo, ha? Ang diabetes, mga igala, igsuon, ang kasagara yun nga mga early signs nini, mga unang simptomas, munang kanunay kang panguhawon. Ikaduhang kanunay ni mong pagpangihi. Ubusab ang kanang kanunay ni mong pagkakapoy sa atong lawas. Kini gumikan kay nanay problema sa pagtaas sa atong sugar level. No, ang increased thirst, nagapasabot nga kanunay nga ang sugar, nagkilis sa ato ang mga liquid sa atong lawas. And of course, nagpangita na ang atong lawas og tubig o baka anything ang mainom na ito, manang kanunay itang uhawon. Kung kanunay po kitang nagapangihi, but pasabot na ini mga higalang isuon na adunan ay problema po sa ato ang kidney nga napektuhan na po sa sugar. Mao nang ikaw po na kanunay na kang nagapangihi, labi na yun sa gabi, no? Kanang gikan sa 2 o'clock ngadto sa 4 in the morning. And of course, kung maghiskot po kita kanunay kakapoy, kaning kanunay na itong kakapoy, but pasabot kaning atong mga cells, wala na nag-aangkon sa enough nga sugar para mamahimong enerhiya. Mao nang kanunay lang kang exhausted or kanang kapoy ang lawas. Kung pananglitan, naa kanini nga mga klase nga mga simptomas, then paghuman ang imong pananaw, medyo blurry na or kanabang hanap, makang imuhang pag-alim sa sama, dugay, may pang mag-inom ka sa Clay Gel Coffee Mix. Kaya kanyang Clay Gel Coffee Mix, na pamatudan man kini siya nga makakontrolral sa ato ang sugar, no? Makakontrol sa sugar level na to. Munang nindutan kay batasanon pang inom kaning atong kape, ang Clay Gel Coffee Mix, kay makatabang kani batok sa diabetes. Clay Gel Coffee Mix!
1: Inyo nabati ang atong tulumanon. Kape sa mas maayong kahimsog. Hatod ka nato sa maayong kabuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo og tigapod-apod sa Clay Gel Coffee Mix. Ang kaping gikahugupan sa tanan, gumikan kay puno sa bitamina, minerales, ug mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Kape sa mas maayong kahimsog. At ang ilang gihapon kini sa sunod nga higayon sa samang takna og samang istasyon. Hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Kape sa mas maayong kahimsog.
2: JRM Productions presents
3: Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod karato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.

0: Alam na ba itinang itong oras? Nagpaminaw ka mo sa mga CBN sa nulading Infinite Radio, nulading radio, at sa ato mga partner FM stations sa mga nagkalain-laing mga lugar. Gutom sa maabot sa itong CBN garon. Maayong hapon, maayong pagpaminaw. Kumusta mong tanan? Adlaw nga Biyernes. Ting relax, ting pahuway, ting banding sa pamilya, ting pauli. Ito mga nag-board sa mga nagkalain-laing mga syudad, ting pauli na. Pabuta na lang yun. Ito sa ting cancel ning mga tawag din eh. Di pa ito magkadawat og tawag. Usbo na ko, mayong hapon kaninyong tanan, may pagpaminaw. Inyong higala, nulading, makig-uban na sab kaninyo. Dinlaing suwat sugilanon nga puno sa pagtulunan atong hatagan ug pagtagad. Last time mong tanan, nagpapaniud to na ba mo di ha? Maniud to gyud ha? Dili gyud kumpiyansa karong panahuna. Labi na gyud kay pagkapait kaayo kung magsakita. Kung mapasumuhan na ganita, o nagaling doon na natay bation mga palangga, ang pinagkapait kung doon ay mga tao nga nakaasa nato, labi na ni ato mga ginikanan, amahan, amahan kay mga padre di pamilya na, mo na'y nanginabuhi, no? Bisan ang mga inahan, importante sa kais panimay, kaya aron nga mahimong maporma ang usa ka panimay, kinahanglan magyong inahan, niya doon na ibation mo. Kinahanglan, mag-amping kita sa lawas. Mahala, matud pa, o wala na taampingin niya. Di na lang ta mag-expect pa. Manay giingon nga, kita na lay mo-amping sa itong kaugalingon, mga palangga. May hapon, Agusan del Sur, kumusta mo dihan tanan? Ibalik na bagang kuryenter na San Franz na wala man to kadiyot. Kumusta mong tanan mga taga Trento, Agusan del Sur? Oy mga taga Trento ha, karong Pizza 98, kita kids na ninyo diha. Usag itong atong address diha, nalimot mo na iko. Ang atong address diha sa atong Clay Gel Store o sa atong radio station diha sa Trento, Agusan del Sur. Ako niya nang ipahibalo ninyo ha, kay karong Pizza 28 roba ang atong schedule sa atong soft opening sa atong Clay Gel Store Trento o blessing sab na dungan sa atong nungleding radio Trento, Agusan del Sur 102.3. Og pahibalo na ipahibalo mga palangga. Pinakanindot ni nga pahibalo. Grand opening. Ang Gabsmid Pharmacy magpahigayon sa ilang grand opening karong umaabot nga Setyembre 12. Ugma na ni mga palangga. Pag-aablihan ang pinakabag-ong butika, farmasya nga nagbaligya sa mga epektibo, barato, yung mga generic na mga tambal o siyempre available na sa dinha ang ato mga nungleding product sa Gabsmid Pharmacy pero Setyembre 12 2026 sa may alas 7 ang takna sa buntag ngadto sa alas 7 sa gabi sakto gini nga pag-open mga palangga magkapalit gita bisa magabian na nahimutang ang Gabsmid Pharmacy sa may RMIBT Public Market Poblasyon Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Barato, bago, garantisado ang mga tambal. Quality medicines that you can trust because your health and safety will always be our priority. Gabsmid Pharmacy. Grand opening September 12, 2026. Unya sa 50 ka mga customer. Pinakaunang maabot ito, appeal mo sa 50 nga mga customer, magkaangkon mo sa mga freebies, mga pahlipay para kaninyong tanan. Munang add to mo, anig siguro ha? Grand opening ni. Karang Pizza 12, Setyembre mga palangga. This Ramon Magsaysay. Poblasyon diha sa IBT, RMIBT Public Market. Hello sa ato mga partner FM station. Kumusta mong tanan? Hello ni Sir Ayan Magallanes Alvarico. Good noon, idol watching from Bagitan, Gipo, Zamboanga del Sur. Always kami naminaw sa radio. Thanks. Salamat Sir Ayan Magallanes Alvarico. Yes, Bagitan, Gipo, Zamboanga del Sur. Oh, maayong niya hapon yun diha. Ingon man sa mga naminaw karon sa 90.3 Nungladeng Radio Pagadan City, 97.9 Nungladeng Radio Aurora Zamboanga del Sur. Tarong niya adlong Domingo mga palangga pizza 13. Ang atong wild card round sa atong Nungladeng Singalong Season 1. Atingin niyo diha sa may Barangay San Jose, Aurora Zamboanga del Sur, sa may covered court mga palangga. Kita-kits na ninyo. Ipakita sa ato mga palangga ang ilang abilidad sa pag-awit. Unya, pinaagi niya na magkahimo na sa pagtabang unya. Labi na ni ato mga nangandoy nga madiskubre ang ilang mga talento. Kaya kita mga Pinoy, mga palangga, mga talented dah. Ang kulang lang ang exposure, ang kulang lang nato usahay kining pagpursigigyon, no? Unya kining atong programa tumung-ug katuyuan nato nini aron matabangan nato ang atong mga local nga mga talented nga mga singers nga mapadungog sa tibok Mindanao, dili ang tibok Mindanao tungod kay live ta niya na ha sa atong mga sibyaan o syempre live ta sa atong Nungladeng official this coming September 13, 2026 ang atong wildcard round sa atong Nungladeng Sing Along Season 1 karong adlaw Domingo. Kita kits guys. Laing sugilanon nga punos pagtulunan atong hatagan o pagtagat. At ning basahon ning laing sugilanon nga gipadangat dinhi sa atong program. Ang atong sender mga palangga usa ka lalaki ni. At ning masayran kun unsa ning iyang sugilanon. Katong wala pa maka-share sa atong live, please like and share, follow sa atong page aron updated mo kanunay sumatag karon unya sa atong Facebook live. Monday to Friday ang atong live mga palangga. Atong basahon sugilanon sa usa ka lalaki pakusga inyong mga radio. Atong mga nagpaminaw diha butang speaker aron tin-aw klaro ang inyong pagpaminaw. JRM Productions presents
1: Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka na to sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
2: Ang Power 10 Probiotic Capsule puno sa gahom sa kinaiyahan, probiotics, mangosteen, green barley, guayabano, spirulina ug daghan pa.
3: Oo, ang probiotics makatabang sa pag-ayo sa atong tiyan ug pagpaligon sa immune system aron dili ta dali magsakit.
2: Ang mangosteen puno sa antioxidants, protection ni para sa atong lawas gikan sa kadaot sa selula.
3: Green barley ug spirulina naghatag ni sila og vitamins ug minerals nga gikinahanglan nato para kusgan ug alerto.
2: Guayabano ug gotakala tabang ni sila para mas ligon ang atong utok o malikayan ng stress. Cranberry o turmeric, natural nga panalipod sa urinary tract o inflammation. Moringa o vitamin C. Kusog nga kombinasyon para sa immune system o nutrisyon.
3: Busa! Kung gusto kang himsog o kusgan adlaw-adlaw, Power 10 Probio Capsule ang imong kauban.
2: Ang Power 10 Probio Capsule mapalit sa pinakaduol ng mga parmasya o butika sa inyong mga lugar.
4: Gusto ka bang mahimong mas himsog o mas ligon ang imong lawa?

0: antioxidants na makatabang sa pagbaligon sa immune system, pagsuporta sa heart health ug overall vitality. Ug syempre, Sambag Samak Extract, traditional nga gigamit aron mo suporta sa respiratory health ug makatabang sa pagbaligon sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Vital Mix Herbs supports kidney and liver health, promotes healthy digestion, supports healthy heart and blood circulation, helps boost immunity and overall wellness, help maintain normal uric acid levels, antioxidant og anti-inflammatory support. Ayahulata nga muabot ang panahon nga maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Vital Mix Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambaran sa mga nagbalatian. Claydell Mixers.
1: Hoy Marie, ay man si kumpare, nga nung waman mamasayro karong adlawa.
2: Tua, sabay pare, nagigda-higda, kaya nanakit ko no ang iyang kalawasan. Tapulan, gatawana, uy. Sige lang daluya, pirmi lang nag-uga. Makawa-uga na tawana.
1: Uy, mau ba? Kini Marie ay. Ipainom din ni kang kumpare.
2: Unsa man ni pare?
1: Clay Gel Coffee Mix.
2: Clay Gel Coffee Mix?
1: Clay Gel Coffee Mix. Opre, ay ka na masayro ka na. Dakuag ni siya.
2: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix kay mong ipainom, pre. Maong si kumpare, daku na kaayog ni si.
1: Ay ka, kumbate pre. Coffee Mix. Aron lag si kanunay nga tong kalawasan mga palangga, mag Clay Gel Coffee Mix na kita. Clay Gel Coffee Mix.
3: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pagatiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
4: Isip amahan. Kinahanglan gyud nako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
5: Isip estudyante. Kinahanglan nako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
6: Bisag sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
7: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya ani ana ang Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule
8: ang gamit na mo. Jassy Vitamin C.
7: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.

Sa pag-usabay o adlaw kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa abutun sa tong Sibya. Handumanan sa kagahapon sa kinika live drama sa kanginan. Gikan sa mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Nga kanimog kanako kanatong tanan, maghatag pagtulunan. Ang atong sender usa kalalaki nagdasa pangalan nga Jovan, taga Tangub City. Maayo pagpaminaw sa atong mga tigpaminaw, atong mga avid listeners diha sa Tangub City karon. Labi na gyud sa atong letter sender. Apan sa dili pa nato basahon, hatagag kinabuhi ang maong suwat. Ang atong maipitibo garantisado mga produkto kining Power 10 Probio Capsule, importante kini sa atong lawas. Dindun na kini 10 powerful ingredients nga magkatabang sa pagpakondisyon sa ato mga organs, magkatabang sa pag-supply o good bacteria sa atong lawas, mutabang alang ni atong dunay mga gibati na. Problema na ito, mag-blotted ka nun na itong tiyan, constipated ta, dili normal ang atong bowel movement, magkatabang ang Power 10 Probio Capsule niya na. Hinumdumi nga dunay 10 powerful ingredients. Probiotics, mangustin, green barley, guyabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa. Unya rich in vitamin C pa kid siya. Ang nakanindot sa Power 10 Probio Capsule. Tungod kay sa imong pag-maintain, dako magini siya kaimuhan. Labi na gyud ni ato mga diabetic bitaw, taas og sugar, ang uban nagniwang na, ang uban problema na gyud. Kay diha gyud magsugod nga daghan na din tagbation, diha magsugod mga palangga. Once gani nga hinay-hinay nga magka-diabetic ta, dauto na diha unya ang uban pa mga organs nato, ang atong kidney, atay, uban pa. O nang mintras sayo pa, managang natandaan. Maintain good aning Power 10 Probio Capsule, 30 minutes sa dili ka pamukaon. Normal sa sugar level, blood pressure, muhilis sa mga tumor cysts, bukol-bukol sa atong lawas, mutabo.

0: ang sa paggawas sa mga hugaw nga naa sa atong lawas, hinluan ang atong colon, ang atong kidney, pakondisyonon ang atong atay, kuhaon ang mga barabaras tong kaugatan, yata taas og antioxidant. Sa imong pag-maintain sa Power Temple by Capsule, nindot ang kondisyon sa imong lawas og syempre makapanindot pagyud sa panit. Inubanan sa atong pinakabag-ong kapsula, kining Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Hinumdumi mga palangga nga the best kining kapsula. Moni mo tabang aron nga mahimong kondisyon kanunay ang imong kidney, ang imong heart, imong atay. Doon na siya'y mga herbs nga sangkap, alingatong, sambag-sambag, serpentina, black garlic. Unya, dako siya kahimuan mga palangga. Tungod kay mo repair, mo ayonis mga selula, yung mga nangadaot, yung mga selula sa itong lawas. Ingon man, mo tabang sa pag-wash out sa mga toxins. So, kinika natural detoxifier yung kapsula tungod sa mga herbs nga naa niya. Munang nindot kaayo, gawas kay gawas nga the best siya alang ni atong tayong mga kidney problems, heart problems, dunay problema sa atay. Nindot kay mong tulog aning clay gel mixed herbs food supplement. Tungod sab kana sa black garlic nga naa niya. Kanya ka itong mga high blood ha? The best thing clay gel mixed herbs food supplement, nindot nga kombinasyon ni sa Power 10 Probi Capsule tungod kay ato yung maangkon ang kakondisyon kaayuhan sa itong lawas. Sulayin ninyo ning atong clay gel mixed herbs. Ano kanindot manggod niya kay mogini ang gipili sa itong mga eksperto. Kung unsay wala nga mga sangkap nga nas Power 10, mo'y gipili na to, gibutang na to ni ining clay gel mixed herbs food supplement aron mas maayong kombinasyon nila. Kondisyon ng imong paminaw sa imong lawas, unya kining clay gel mixed herbs sab, mutabang sa pag-alim yun, sa pag-ayo. Doon ay mga arthritis din ha, mga hubag ng tiil, problemas atay, tungod sa sobrang pag-inom sa ilim ng magkahubog. Clay gel mixed herbs food supplement, makatabang, makaayo ni mo. Dangpanan sa mga nagbalatian kining clay gel mixed herbs food supplement. Available na ni sa mga butika, parmasya, mapalit na ni siya. Naanis sa itong mga clay gel store. Inabanan sa atong clay gel coffee mix, wealth, malunggay, and chia seeds. Nagkapangapi na ba ang tanan? Nag-coffee na ba mo? Dapat ang coffee ngayon yung gigamit kining clay gel coffee mix ha? Nindot nga kape, lami nga magkatagbaw, sustansya, vitamina ang upatigbabaw. Sulay niyo sa kusaka sa silang, tilawin ninyo kung unsa kalami ang atong clay gel coffee mix. Kanang as in, mawala ang imong sapot, makapanindot man sa mood. Dili sa basta mga sangkap niya. Maunang gawas nga natagbaw ka, nindot imong mood, kompleto imong adlaw tungod sa kalami sa coffee, makahatag sa kaayuhan sa imong lawas. Tungod kay healthy coffee siya, doon na siya'y malunggay, chia seeds, doon na paydag ang mga sangkap, granted turmeric, anolin fiber, blueberry, buamera, omega-3, pomegranate, vitamin C, biabanu, guja berry, acai berry, spirulina, ginseng. Kinatibok ang ingredients sa itong pinakalmay coffee. Nagkapi ka na, nanambal pagid ka. Ang Jazzy Vitamin C, para nis mga tatay na to, luya ang lawas, di magkalahutay, di magkatulog ng insakto. Mag-Jazzy na everyday. Aron everyday okay. Katong dalir kay kapuyon, dalir kay musurinder sa trabaho, mag-Jazzy na everyday. Aron everyday okay. Affordable kay ng atong Jazzy ha. O nang pwede good ka ikang mag-maintain niya na. Katong magpahilot, magpamassage, ang nunglading essential oil ang yun. Pinakanindot nga ihaplas nga inighaplas nimo manuhot-suhot sa imong kaunuran, kaugatan, nga ma-feel nimo ang kanindot mga palangga. Pamaol, pamuy-puy lawas, mga panakit-sakit. Haplasin nyo sa nunglading essential oil. Gawas nga epektibo na humot yun ang haplas. Wala pwede na imong dalaon, bisan, asam, pampublikong mga lugar. Kanang nunglading essential oil. O niya ikauban sa ang partner ni Ana. Kanang nunglading turmeric balm. Nunglading relaxing oil. Kung kabuhi-unon ka magbiyahe, magpanlipong ka, hit-hit ka lagamay, ana. Walang kabuhi, marilax pa yung pamati. Clay gel soap, pampagwapang sabon, pagpahamis, pagpakinis sa kutis. At Kung dunay daghang mga pimples now, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin, uban pang inyong mga to nag-ugala nga kapanitan, aron mo hamis unya blooming kalantaon, clay gel papaya with collagen and milk, sometimes power whitening soap. Unya ang partner niya nga no clay gel papaya, clay gel brightening lotion. Umutsob kaayo na unya mo protection sa tong skin batok sa init sa adlaw, nindot nga lotion tungod kay makapahamis sa atong kutis, kumpletong kahamis, kaputi nga mubagay nimo. Clay gel soap, clay gel brightening lotion. Ang Viscomac eye drops, ang eye drops nga makatabang nato, labi na ni atong naasa gawas kanunay. Di malikayan mainitan tungod sa nature sa atong trabaho. Dapat nga dili mo magpawala ni anang Viscomac eye drops. Patulo ila inyong mata. Mubalik sa pag tinaw, sa pag kanang komportable, mubalik sa klaro ang imong pananaw. Komportable ang pananaw. Mao nang mag-Viscomac eye drops sa alang sa tinaw, klarong pananaw. O niya sa inyong mga kids na edad 1 to 12 years old, di kita malimot. Kining groommate para gini sa inyong mga anak. Katupit ang mga anak nga dugay kay kasabot sa klase. Mga bata nga pugsunon kaayo kaon. At ang mga anak nga gagmayon. Kining groommate, oh. Groommate multivitamin syrup for kids. Batang bibo, batang ganado, batang utukan, basta magka-groommate multivitamin sa inyong mga kabataan. Dali ra kasabot sa klase, taas, unya sayo kay matulog panahon sa kagabihion. Ato nang basahon ang maong suwat nga gipadangat dinhi kaagi ni Jovan, taga Tangub City.
1: Handumanan sa akong kagahapon.

Dear Nong Lading, mayong adlaw kanimo ingon man sa mga tigpaminaw, nining programa ang handumanan sa akong kagahapon. Nong Lading, dili malikayan nga madunggan di ka. Usahay magbiyahe ko, o ka nang mupauli ko sa mua, magpakusganay nga mo mga silingan. Nung laning kining akong kaagi, kabahin kini sa mga pangitabusong kinabuhi. Lagi na amang yun des kaulahian ang pagmahay. Pero ay pinakimportante. Nga nakahimo ka man og sayop ng mga desisyon, sayop ng mga buhat. Pero imo kining nakorek, imong natulid ang mga hiwi ni mong mga pinuhatan. Kung imong ma-realize, alilit na maayo. Nung lading gusto na ko nga makuhaan kini og mga leksyon, pagtulunan, especially gid sa mga kabatanunan. Nagsugod ni nung lading nitong panahon nga magtawag nga maayo paandagan sa mga kahimtang. Tungod kay magtutudlo man akong inahan ug doon na si trabaho si Papa. Nung lading araw ni hisabdan, isay-say na ko kinigikan sa sinudanan.

0: Ông sớm sẽ nít xí tâm sớm cái đĩa. Ích xa vợ bà. Nâng trịp tâm sớm cơ bà. Sao ấy trịp pinh tâm sớm đi mua hả? Ôi, ôi linh ông. Tí cầm sút. Nghe nó mần, nó tan lắm cả. Tí ní hiểu của ta tâm bay của nó. Wa, may bago dito ba, transferi. Itripan ako. Guwapa ba, pero... Taga bukid. Ilaro nun, kaya naong. Biktima ho na sumlani mo. Oo. Oh, may gani kay sa'yo kang may anhi din eh. Oo. Oh, kita ginduha magatubangan eh.
1: Dito sub ka musuot?
0: Oh, musuot pa man. Rasa unsa. Lingkod na diha. Oo. Oh. Amawa ni mo eh.
1: Gikan pa kayo sa una, may ngana pa ka. Igal ni no kay kapasar gid po ka sa una.
0: Si mama ni bahala din ha.
1: Salamat ka, magtutudlo yung inahan. Huwag itay, magpakiluoy na niya mga kaubang mga magtudlo.
0: Inala ko pinanggas ko mama. Oh, sina kay sigarilyo dabi?
1: Duhan na ginikabok.
0: O anong sabi? O, kawag daw niya.
1: Asa na masab ta?
0: Oh, dating gawin ko.
1: Wala kayo sulod-sulod. Uy, lahi na ba itong sa high school ha? Lahi po karun. Lahi nga naanta sa kuliyo. Hindi na bigyan pwedeng mahilot-hilot ni. Mayroon itong saon na sa high school kay mga kailan na ni mama ni mo. Prajika na ni mo. Pasar ka na yun.
0: Ay, nagunahon na, ana. sige na, kuita.
1: Mo paso na ako, submit na ko dito. Ay, project, deadline na ba karun?
0: Hinaan mo eh.
1: Kaya ugal lang itikaw niya. Submit ako dito yun ha.
0: Sige, kabala, balik tayo na
1: ha. Okay, magdali ko.
0: Laaya eh. Asa ka itong babae no? Tag-asa ka to. Maklaro yun na. Taga-bukid. Sinanaan ng daan. Taas pagit midyas. Pero, may kitsura. Tripan doon ako niya. Hasta. Paabot ko rin yung pantag dito mutungas eh. Mark nga, nagsabot namin niya. Matun ako, magdali ko.

0: matagal.
1: Ble, pagkaan.
0: Bayer yung nga ble.
1: Ma! Ma!
0: Gaya mo abli mama eh.
2: Oh, karon ka lang. Unsa nang orasa?
0: Ma, sorry na ma. Iyaron ta ko sa'yo. Sangit ko dito sa classmate. Nang-invite man god.
2: Nanimaho ko na sang ilim noon.
0: Ma, balik na sang tag-discuss, ana.
2: Nakoy na istorya.
0: Ginsan sa idao to sab ko.
2: Huwag ka na sud-sud sa imong eskwela. Katawa ka lang. Juban paminaw. Huwag milaing gihimo para na ninyo. Para nimo. Di ka na mo to, oh. May pagmuundang ka na lang.
0: Undang? Sige. Undang ako ninyo. Mas worst pa akong himono niya. Bintahan na lang. Nga medyo magkapahuway-huway mo. Sa inyong mga pagbadlong na ako, kunwa ako din eh. Kung napundo ko ito sa miss.
2: Di ka na magiging mabadlong, ha?
0: Mama, eh, ma. Bago ng generation karon.
2: Karon, maistorya pa na ni mo.
0: Ma, diyan ka na. Ayun ako, atangin, ma. Ito na ko. Tulor ako din eh.
2: Magmahay ka lang uniya. O walay. Daw, walay. Tagad. O di mo hatagin na kong importansya ang ako mga istorya na kaayuhan o tani mo. Husto, nagkao na ba katong bataa? Sundan ko siyang kwarto. Kay biglo no na raba kaayo in taon, bisag badlungonin akong kamanghuran, pero pinangga kay kuning bataa.
3: Dong, Joban, nagkaon ka na ba, ha?

0: O ano, labay na sub sa mga tubangan. Sundan ako. Hi! Hello, kumusta?
1: Ikaw?
0: Yes. Jovan. Pwede bang masayaran ko yung pangalan?
1: Yes, pwede raman. Arnie Lee.
0: Wow. Ngalan pa lang. Pagkanindutan na. Susama. Kanindot si Munaw.
1: Excuse
0: ha? Wait na. Kuyo ko ni mo. Nakikida. Okay na ba nga? Nakikuha na. Kuyo da. Bugat siguro na.
1: Okay lang, Jovan. Salamat na lang. Excuse me.
0: Wait na, oy! Arnie Lee. Nag-walk out eh. Guwapa, gib siya ko saon. Simple lang. Mailan mo nga, dilita ka syudad. Pero, cool ba sa mo beauty? Tuo siguro siya eh. Di ka makabaliban ako, Arnie Lee. Dili ka makadina ko.

0: Chip! Kumusta, Chip?
1: Oh, ikaw ang dina, Juban. Abi mo nakuguan na ka mo skwila. Talagsaram kay ka din ni Sorgon.
0: Chip, daong sub ko ni mo ha.
1: Oh, saan eh?
0: Gana ni mo. Dugang pang... pamalit na ni mo kung sa'y gusto ni mo. 100 lang na. Pero lakot nagtabang ni mo, di ba?
1: Oh, yung dawat ko ano eh. Hata ko ni mo. Narasam kay Sogo, no?
0: Kabantay ka itong bagong sadyante din eh. Itong gwapa ba? Nga... ay pagka-black beauty, pero... grabe yung six appeal.
1: Imo mo yung gidescribe yung mayo.
0: Tabangi ko eh. Aron nga makain ko itong bayana. Kibisag taga-bukid, pero... murag... idlas kayo. Murag manok ihas. Halos di makikistorya.
1: Uy, ayaw itong biktima ha, uy. Iskwila kito din eh, kay yaw at talapod taon to eh nga mahawas to kalisod sa pamilya nila. Kabantay kiko atong bata. O isturaan. Utukan ramasab.
0: Mo gani. Pangi ko.
1: Sa unting pagtabang?
0: Nganani. Planuho na to. Kung unsa importanteng butang niya. Pwede yung bag, kung nasa yung wallet, i-check ni mo. Ikaw ni bahala mo kuha. Huwag ako'y mabalik dahil niya. Ipatuon ako niya. Ako mo'y mabalik sa importanteng butang niya.
1: Mahogli ng ikaw mo'y hero dahi?
0: Oo, araw makain ko niya. Sinabot at chip, ha?
1: Lisuraan ay.
0: Ikaw ni bahala din, ha? Oh, si Carillo.
1: Di ko ano, ni Carillo, di sure, bawal na.
0: Eh, nagbawal-bawal din, ha? Sama ka, eh. Ikaw ni bahala, ha? Ikaw mo'y protector na ko.
1: Bulot-bulot, trabay.
0: Chip, ha? Mga na lang to. Diyan ka na, chip.
1: Buko yan, bata, eh. Nagsalig raw yun, diba? Magtutudlo mo daw ang gidikanan, ano, eh. Tingsipatay yun kayo. Bully raw yun kayo. May matripan eh, yung bulihon. Pero, yung malabot kay. Nang tripping na po nagbabay. Pero, luuya itong bayano eh. Tigaan na ba sa pug 100? Ako na itong himuon. Ako itong himuon itong iyong kisugo. Kuya, ano itong pataabot? Bugoy po.

0: Saligan kita si guard ba? Nahimo mo yun eh. Ito ako. Hinoktok yung babae. Nangita gito ba? Mas siya may baw. Nga naana ko. Igbalayad ko siguro ni sa station niya. Nawa. So, naana ko. Akong duulon siya. Nga akong ipatuo. Nga akong nakitaan. Gikan sa mga tao nga gusto ang tamukuha. Ipatuo na ko niya. Nga akong gikuha sa mga kawatan. Ah. Puro mabito kay ko. Buduol ko mato niya.
1: Di ka man mo tingog, ha?
0: Arnley! Kumusta na? Ikon sa doon na kay problema.
2: Dako akong problema, o. Sigurado ko. Dilin ako makakita ato nga kantidad. Hinataktas akong iyaan. Ngamoy na ningkamot sa paggasto na ako.
0: O ba? Dayon.
2: Naglibo ko kung asa ko mangita. Naaratos akong bag. Safety to na akong butang.
0: Muna may duol ko ni mo karon. Tungkol kay kaibaw ko kasi nagkuha.
2: Nahibaw ka. Naay mga kawatan din eh.
0: Bisag asa ng kawatan. O karon panahon na diliangin kung yan saan.
2: Naanimo?
0: Akong gikuha. Igukod na ako. Tungkol kay nakita na ako nga may aksyog duol ni mo. Pagpaspas kayo nga mikuha si umbag.
2: Thanks, God!
0: I-check kung ito na ba'y nakuha niya na.
2: Jovan, salamat. Oo, ako'y idea kung asa na ako pangitaon kung kinsa makatabang na ako. Ikaw lang ang nakatabang.
0: Tungod kay deserve ni mo nga tabangan. O friend na ta.
2: Oo, sa may mahimo na akong bayad ha sa imong himo.
0: Wa. Nga ko lang, ha. Dili na ko ni Moose na ban. Dili ka na mag-walk out. Kung maduol ko ni mo. Oh. Kasi sinapta na yung bata.
2: Okay.
0: Padong ka na ulit, di ba?
2: Magbayad kung daan. Manto ko sa admin office o na.
0: Tagdon di ka din isgawas. Kuyo ko, yato di ka sa imong kipuyan. Sige na. Mola na ang butang, ha. Gusto kong mahatag ni mo.
2: Okay. Sige. Dili ko makabalibad. Iskis o na, magbayad ko.
0: Tagdon di ka din eh. Pagkasisiw.

Hindi niya. Wala na siya kabaliban ba? Kaya lagi iglas kayo. Motoy akong gipangitaan pagi. Ako'y mga gipangtripan sa una, pero lagi paminaw lang ko mas lamang siya. Pero wala lagi ko is, wala pa ko nagseryoso na ito. Sa kong pag-eskwela, gan sa high school. Siguro gumikan sa pagpanggas akong manginikanan. Pagsa akong pagkamatngon ubuot nga, marag simple kayo ang kinabuhi. Nung lading, matawag na himo kong salawayo na to. Sa mga tao na kailan ako, sa kong pagtungha, awan ay sulod-sulod. Dito sa kulihiyo nung lading, na himong, kanang mas ni worst pa. Bisa ko sa kasabjek, huwag kayo napasaran. Pero kanuna rin gihapon kong balik, anato silang mamagmayo. O balikan to ng lading, si Arnelie. Dali rin kayong nasuod na ako. O dito, wala ko sayangin ang panahon. Isulti ko niya.

0: may tingog-tingog. Akong giingon ni mo, okay lang ba? I love you, Arnelie.
1: Jovan.
0: Sa'yo na kayo mong tubag. Yes lang.
1: Nag-eskwela pa ko.
0: Kay ba ako? Pariyata. Pero sa ako ba di ay? Nga mahigog makuksama ni mo. Pariyata. Dili sala na to nga mabati tagsama ni ini.
1: Gikunitan mo akong kamot.
0: I love you. Promise. Dili ka magmahay. Kunin mo kong sugton. Una pa lang, higayon nga nakita, tika. Buwa ko natuyo ah, ni pagbatiya. I love you, Arnelie. I love you. Tukoy na itong kuyog-kuyog daw, ha? Maot ba ko nga palibaran ko ni mo, ha?
1: Sige na lang.
0: Sige na lang?
1: Yes.
0: Kana. Arnelie, thank you. I love you so much.
1: Ay, kugak sa...
0: Ano man?
1: Na yung mga tao makakita na to, oh.
0: Sorry. Happy lang ko.

0: Paola Mugara, kay imong labanan kanunay.
1: Kinsa man di ay ang mulabanan ng atong anak. Mga maguwang niya, ikaw, kanunay mga bad trip niya. Wala'y mulaban. Muna'y kaingon ang katapusang manalipon, katapusang mudawat sa atong anak. Kaming inahan.
0: Bahulagi, kung ato disiplinaho, na ikaw mulaban. Unsa may mahimo, magkaugmaon niya ng mata. Gamay pa lang na. Kung unsa'y sayo, imong tapinan kanunay.
1: Di na ta maglalis ni anak. Basta, ayaw lang yung napati ang bata in taon.
0: Bata? Kada kung taon na ni anak. Miadto ko sa eskwilahan. Sa usa ka tuig nga eskwila, maihapras tudlo ang iyang pagsud dito sa tuluhaan.
1: Wala ko'y mahibo ni Ana.
0: Paunda nga gani, aron mo tagang.
1: Basik, mas mo worse pa hinoon. Paminaw din ako mo solte ni mo kung unsa'y mga mulo na ko sa atong anak.
0: Ikaw, basta, badsya tanang bataa din hinako. Di, ug di nako, magpauto para ng imong anak.
1: Hangtod ka no sa... Hangtod ka no sa makita ni mo, Jovan. Akong pagpangga ni mo. Hangtod ka no sa...

0: Jovan, nga nang naato din eh.
1: Dali na. Wow, mo, relax.
0: Jovan.
1: Ay, nag-i-guess pa. So ba? Uyad na tando ha. Hapit na tamagtuig. So, dapat lang. Ngatong himo ni. Dali na. Dali na. Ah. Sulod na ta din eh.
0: Jovan.
1: I love you so much.
0: Jovan.
1: Ano ko balibari?
0: Mas ko ilap ako. Kabukad na kanpa ko pangandoy.
1: Na ako. Love ko ni mo, diba? Ay, nakadlog.
0: Jovan.
1: Arnili.

Nolding, wala lang ito sa buot na ako. Pero feel na ako importante sa sa kinabuhay. Pero na itong ora, dilingit seryoso. Kung eskwela, na mga tambag si mama, ginabaliwala ko. Nakontrahan ko sa kong amahan, bisan sa kong maiksoon. Nahimong negative na kutanan ang ilang mga tambag. Mao nang dili na ko ganahan mo pa uli sa mo, ha? Nung lading, nabati sa na ko na itong orang, ha? In love. Si Arnie Lee din ako. Motong bulan ang nakalabay, bukod isunod ka na ito.

0: Wala man biskwila sa Arnili. Ginihar kung tanaw-tanaw din eh. Chip!
1: Oh, Buseng, kumusta?
0: Okay lang man. Kabantay ka?
1: Oh, wak mong kaso din eh.
0: Mau ba? Gapon wala sab, diba?
1: Wak sab gapon. Oh, basig na ay gibati o gisugo baka kay. Nagpuyo ka naman ka to siyang iyan.
0: Sige. Salamat ha, Chip.
1: Wala problema na.
0: Ingnaw niya ako kung naanas siya.
1: Sige, sige.
0: Di ako na.
1: Mula na yung akong amo ni Tawana. Respetado mo kung din eh. Kay mga bugoy yung sabi mga barkada eh. Pero, luya itong bata ay. Mahimok itong biktima lang niya.

0: morning buoy ani Arnie. Nakatisunahan ni. At doko pa dool ko. Oh, nasa may tindahan. Ako doon. Anong wala sa magka-skwela? Mag 3 days na. Arnie Lee?
1: Nganing may anika din eh.
0: Say problema. Wala kang good miskwela. Ug nang hubag imong mata. So may problema gi kasabaan ka ni ante nimo? O say problema?
1: Dili pa ante na ko isulti nimo. Pero katungod sab nimong mahibaw. Mabdas ko, Chufan. Nagbungat ang nahitabo natin doon. Buntis ko! Pag naglibo ko, kanang saan ako pagsultas akong iyan. Nag-ingon ako ni mo daan, di ba? Nag-ingon ako ni mo.
0: Oo. Ayun na ka, Black eh. Buntis ka, so mag-live-in ta.
1: Mag-live-in?
0: Yes. Walang problema si mama na ko. Dalonte ka dito sa mo, ah. Kuyog tas tanggob. Ako'y magbuot sa mo, ah. Pag walay supak na akong inan. Sige na. Tungkol kay ngatong-ngatong makibawar na imong iyan.
1: Sure ka. Dalon ko ni mo.
0: Lagi. Ugundang ka lang mo nag-eskwela. Kuri bahala ang pa-eskwela niya ni mo. Nakasabot ka?
1: Jufan.

0: Ma, huwag may tingtingo. Ignas Papa, kung wala siya may uyo na akong gidala kung uyab din eh. Mangita lamig laik po yan.
1: Ayaw na ako na istorya ni Papa ni mo.
0: Oh.
1: Og anak, di ba? Mabdos na ng imong hinikog, ma?
0: Oh.
1: Basika na na mo'y hinungdan nga. Magbago ka na.
0: Sibot pa sabot niyo, ma. Magbagong onsa.
1: Di ka na mag-inom. Di ka na mag-sigarilyo. Di ka na mag-sugal. Di ka na mag-barkada. Pwede may katawa ka.
0: Ma. Si gusto niyo, ha? Ma. Posible kayo nang imong gusto. Kahibaw na siya. Kung sakos pag-ilana mo.
1: Pero mo na hinungdan. Nga dili mo magmalipayon o niya.
0: Ma, labisan kinsa makapugong nini. Tay kwarta, ma.
1: Ko kwarta?
0: Okay, kwarta din eh. Sa 1,000 lang.
1: Tay pauna. Magkuha ko din isa kung basig na pa'y napilin.

Nungleding, walay supa ko mong ginikanan. Tungod kay gusto na ko. Bisan man tuod, may action si Papa o palag, pero siya na imo. Pinangga ko sa mong inaan. Spoiled ko niya. Mauto nga. Bisan kung saog tinambag nila nga mag-usab na. Moro good gihapon. Kadauli, tungod sa kadaghan akong mga barkada, dili pwedeng dili ko mahubog. Inig-uli na ko dito sa Moa, dito sa Tangub City. Niundang ko kiskwela mga kunya ito, apil sa bang akong hinikugma. Tungod kay lagay buntis na siya. Nung lalik akong trabaho ito, tambay nagsalik ko ni Mama. Guwa ko dam ha. Ngayon itong tungora di ay. Medyo bugat na. Alam ni Arnely. Naulosob siya. Motong netong time nga, pito na kabuuan ng ingisabak. Ngunit ini ang mga naitabok.

Så gjeng, oi. Oi. Det er også noen gutter, da. Ma! Ma! Anneli! Sama siya, eh. May tagbo na ko. Ay. Blihan na lang ako din yung kwarto na mo. Arnel! Oh. Arnel, eh? Ano yung mga gamit din sa mong kwarto? Arnel, eh! Ano na lang ako sa gawas, eh? Bagong subayan. Lagi dito sa gawas. Ipagdana yung mga gamit. Naisuot din yung gabilin. Kumusahon. Basta iluwa ko nga akong himuon kini. Dili na ko kaya. Ngayon na ni kanunay. Wala kay plano sa imong kinabuhi. Og dili ko gusto nga maapil pa ko sa kabugtan sa imong inahan. Unta mausap ka na. Doon na ka na yung anak. Og sorry nga himuon ako kini. Doon na kuna kong panganday pero imong giko ba? Pero dili sa punto nga pasaktan ko ng atong anak. Ayaw na kong pangitaa pa. Maningkamot ko sa pagbuhit sa bata. Milakaw siya. Asa kung makatupang taon sila. Ah! Shit. Kalagot. Basta. Mata ko sa gawas. Tawagan ako kong barkada. Dumalas. Bato ko sa kawas.

0: Ay, de pala big trabaho. Mi retire ka na gani. Maroon nga dinhi ka na lang.
1: Ay.
0: Oh. Ano kalit ka mag... May huno ka magkalit. Layo pa itong haikan.
1: Ah.
0: Oh. Unit ka si Muksikasik.
1: Aha!
0: Oh! Dadai! Nagbakal. Kalit ako sawa. Diyos ko. Ang tabang!

0: la sigaya.
1: Loh, Juban! Juban!
0: Oh, Cip. Nabot ka mong gudin eh.
1: Oo, di kami bao. Dito mong gudin labian. Si mama ni mo. Gida sa ospital.
0: Oh. Oh, Cip. Oh, sino dito po ni mama?
1: Gitabang gani no. Tuwa sa ospital ka ron.
0: Usa? Sige. Moto ko sa ospital!

Huwag kumibaw ako na. Siya kung batiyon mo na. Simba ko. Ma. Buhi ko pa, ma. Kompleto ang intanan. Ubalik ko to sa ospital. Magdali ko.

0: Dai, dai!
1: Hoppa!
0: What does mama do?
1: Mama!

sa pagkawala ni Mama. Ma. Namayan akong tanan. Katagabi eh. Bilo na ako nati ka. Katagabi eh. Maghila ko. Ugun tama. Nakita po tani mo ang kabaguhan ako karon. Pero lain ang tanan na. May tabo pa nga. Mubalik ka pag-usap. Wala yung mabasol kung kagalingon. Ganong kihimok pa man tunakot na nan. Munta madawat ako sa pamilya. Sa kong naigsoon, sa kong mga mag-uha. Umapon. Mabalik ko na itong akong kitrabahoan. May ganit gidawat ko nila. Bisagdagan kong tato. Misali gayapon sila na ako. Basta, mangandam ko sa kong gulingon. Di pa siguro wala yung tanan.

0: mọi cái nhà nga tra bao ủa là có một mặt không mà nó quay là say là tôi mở bên nào nga nạ pa sma mà ay mà tôi có ui có tôi đang guard đi tôi sa mà sức lan sao na chip ui Juban ikaw Chip, kumusta na?
1: Uy, teteng pa. Buta na lang ganung purma. Wala lagi itong tato ni mo.
0: Ipa-erase na ko. Napagay mga ulat, oh.
1: Hiyaw na pa. Buta, anong kikagnaong liron?
0: Gusto lagi ko nga. Subon ko kung sa'yo kong nadakan sa ona. Grabe akong pagmahay, Chip. At ang pagkamatay sa kong mama.
1: Ah, gusto. Matay ang ito sa mama ni mo, no? Buutan kita sa mama ni mo, no?
0: No, Chip. Bisag wala na sa mama. Pero gusto na kong buhaton ang mabutang na gusto niya. Sayang lang kayo. Wala na siya.
1: Oh, nakilak mo ka.
0: Chip, basig matabangan ko ni mo. Bisag pa-applyon ko nimo sa agency ninyo. Mag-security guard ko aron doon ako permanent ka trabaho.
1: Sige. Tabangan di ka. Suod naman ako ng agency nga kung trabaho ang dugay na ako din ha. Willing ka ka mga mag-security guard?
0: Willing kayo. Salamat kayo, Chipa. Wala ko naman na hinumduman. Wala ko naman nalimutan.
1: Ay, ano kung kalimutan ka eh? Bisag bugoy-bugoy ka sa una, pero kibaw ko nga. Nay, kamaayo nga nagpabiling yapos mga sigasing. Walang gito ni mo na-realize ba itong mga panahon na?
0: O, lagi. Dili pa siguro ulit yung tanan.
1: Siguro? Oh. Takay ko siyong number. Kaya tawagan tayo tika na yun, ha?

Nungaling ka. Nag-guard ko sa adlawan. Pagkagabi eh, may eskwela. Kaya na may eskwela dito, magabi eh. Nungaling, dito na ako na hinumduman tanan. Bigdi maayo. Yung magunang-una ka lang. Skalipay nga diya-diya. Nung laling sayup yun ako, tanan akong gidawat. Wala ko'y kontak sa pamilya, bisan sa kuaman. Kailagay ako'y gibasol nila. Nung laling, naglugay ko sa kumpag security guard. Hangtod nga, nabalhin ko sa panggabi eh. Nangita na po ko, magpaagi nga magkaiskwila ng adlawan. Gisakripisyuhan ako, tanan. Gihimo na ko ang mga butang. Nagustos sa kong inahan na itong buhi pa. Pero gihimo ko giyapon. Sanwa na siya, nining kaliputan, ha?

0: det lige er der stå, ikke? Så, ako tong kuha unda na kong lagbok. Chip?
1: Kumusta na?
0: Chip, dugo hindi kami undang. Wala na mo kung magkabalita ni mo. May kami duaw ka din eh.
1: Kumusta na ba ituod ka? Niwang magkaroon? Iskwila di ka? Tumiagi, mag-ibii man daw karoon. Adlawan sa kumiskwila, mag-ibii man ka.
0: Oo, Chip. Oo ka. Kung kaluyan, sunod tuig, mahuman ako.

0: Ngiga, no? Di ko na ito yung ang panahon ba? Congrats na, ana.
1: Salamat, Chief. Salamat sa tabang ni mo.
0: Oh, taste na ako.
1: Oh, tukana ko tani.
0: Kung bata, katrabaho na.
1: Oh, mo ba? Manghod pa mo kita na ako, no?
0: Oo. Eskwila na gud mo. Elementary pa to, pero karon huma na.
1: Congratulations, Chief. Unta, may musab silang maayos sama ni mo.
0: Mapag-uhan ni ko mga istorya ta, kaysa una lahi rin ka sa una mga tunanda ba. Karon buuta na gani ka. Sige na. Congratulations in advance po, ha? So tuig. Kung makahuman ka na unya.
1: Nulading, doon na may mga sayop ng mga desisyon sa itong kinabuhi. Doon na may mga hiwi ng mga binuhatan ng itong gihimo. Pero pinaka-importante lang, kay bawta nga mutulid sa itong mga hiwi ng binuhatan ug muusab sa itong mga sayop ng mga desisyon. Mo'to'y pinaka-pait ng mga pinitabusong kinabuhi. Nung lading, kanang gipugos kong kagulingon nga, manginabuhi nga ako lang. Gikan na itong panahon nga pinangga ko sa kong ginikanan. Ipotspontong ako na lang. Rugihimo na ako, naling kamot ko. Ilap katuig na nagsikyo. Hangtod na nakabot ko, na nakahuman ko sa kuliyo. Binagis akong pagpaningkamot. Igo na lang ko sa paghinumdom. Nga malipayo nun ta. Si mama, luwa na. Nung lading, emotional ko na itong nanguman ko sa eskwela. Nindot ang kalampusan ngayong mong gi panikamutan. Pagkunya. Pagkunya.

0: Kung madawat na yung kasong trabaho, pwede na ako makikatubang sa kumahigsoon. Ni Papa, mayroon madawat pa ko nila. Magpaabot kong tawag niya itong akong gift.
1: Una, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan og mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry o moringa. Power 10. Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10. Power 10 Pro Bio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado. Just see. Sodium ascorbate plus zinc.
3: Will you mouse, sir? Kamalan lalalanaw.
4: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
3: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassy o Gaplas.
4: Sa diyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir, unsa may imong gipamatigid sa imong lawas?
3: Kung among sir, taas ko BP, dayon taas ko sugar, napugoy arthritis. Then sa paggamit na ko sa Power 10 o sa Jassy, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang nga produkto na ulian ako nga sakit. Diminti niyo na ako nakahantod karon. Pagkanoog na ko sa radyo ganiya nga, namin na opening diri sa Maranding mo na yani jud ko mo na pasalamat ko sa Ginoo ana ako pong gi awag ang mga ako mga silingan diya sa barangay Kamalan nga epektibo jud ning produkto sa kanang Power 10 og Jassy kang lung lading
2: Power 10 Pro Bio Capsule panglawas mo nga sigurado Jassy sodium ascorbate plus zinc
1: mag Power 10 Pro Bio Capsule na Power 10 Pro Bio Capsule
5: lung lading essential oil
6: Adelaida Bernayha taga Kampo Islam SND ang akong paggamit sa Power 10 nakatabang sa akong gibati sa akong bukol-bukol sa ulo o sakit sa akong likod dugay na kayto na akong gibati mga pila na katuig kay ato pa to gasugod sa 2013 karon salamat sa Ginoo nga naayo ang akong gibati tungod sa inyo ha, mga produkto nga akong gigamit katong Haplas pod sa panakit sa tuhod makatabang pod sakit kay akong tuhod dili ko halos makalakaw kaluoy sa Ginoo mo pay nakaayo ang Haplas
5: No Laring Essential Oil.
1: Mag Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule.
7: Healthy matagadlaw. Kauban ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: Gel Coffee. At lauman o gabi'i, permika healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay ang chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel store.
1: Super.

0: Coffee. At lauman o gabi'i. Permika Healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally? Introducing Clay Gel Mixers Food Supplement.
2: Clay Gel Mixers Food Supplement.
1: A powerful blend of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness. May aligatong extract para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels. May serpentina extract known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation. May chanka pedra extract na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health. Plus black garlic extract rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality. At sambag-sambag extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagpapalakas ng immune system. 1 capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. At no preservatives. Clay Gel Mixers. Nature's Power. Your daily wellness partner. Clay Gel Mixers. Ang dambaran sa mga nagbalatian. Clay Gel Mixers.
3: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pagatiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
4: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
5: Isip estudyante. Kinahanglan na ko o energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
6: Basag sa luyos sa taas sa akong edad. Lagsik gihapon ko.
7: Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya ani ana ang Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress og sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule.
8: Ang gamit na mo, Just C Vitamin C.
7: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
9: Growmate Multivitamin Serum is the best multivitamins in the market today.
10: Ita mga ginikanan, busy na kay ta sa atong pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Dili na ta kasigurado kung hatag pa ba nato ang insaktong nutrients ug vitamina nga gikinahanglan sa atong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon nga atong gina-serve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo mao lamang ang paghatag nila og supplement nga makatabang aron ma-maintain ang healthy nila nga immune system. Growmate Multivitamin Serum had 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatanggal, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, growing na!
11: Ang atong mga mata, gasa kini sa kaytasan. Aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngit-ngit ang atong kalibutan. Busa ampinga nato ang atong mga mata, pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz Sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Batas sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tin-aw o klaro nga pananaw. Vescomac.

Arnili. Ikaw ka lang. Nasunahan. Naaka. Tukoy ko nangitani mo. Kumusta ka na? Gusto. Magmutuon siya. Dugay na kong nangitani mo. Kumusta na ka itong anak? Magdali ko. Basi makasakay po niya siya na nang mausakinan. Butabo ko na kugikan din eh.

0: Arnele?
1: Jufan?
0: Ikaw, Gut. Kumusta ka na? Anong nabalik ka din eh? Naabot ka din eh sa tanggob?
1: Nakalabay lang. Nakuigihapitan. Og na ako sa Usamis karo next day.
0: Usamis? Kumusta nga tong anak?
1: Dako na.
0: Ganong mabiya ka?
1: Tibaw ka na, di ba? Nagbilin kog salat. Dili ko gusto nga magpabilin og masasama o nimo ang atong anak.
0: Lalaki bang atong anak?
1: Yes. Liwat kay nimo.
0: Gusto ko makita siya. Pwede bang magsulti ta? Okay lang ba?
1: Sige.
0: Dito tas mong kananan.

0: Mao ka na. Og dilite ka pogan sa bata. Pwede ka makaduaw. Pwede mo magkuyog. Pwede imong kuhaon dito sa amo ang gipuyan. Pagpahibaw lang daan. Jovan, sorry. Siguro, dili kita para sa asag-usa. Dili pwede nga. Ibalik na to kung nun sa kani. Ikaw na lang. Sa kagahapon ang tanan.
1: Dili na ba pwede nga? Itong pugson? Love mo na itong usa-usa, di ba? Tunong lang sa nung itong panahon niya, nagkita ta. Kadili ko seryoso sa kinibuhi. Pero dili sa ingon nga wala ti kamahala. Wala lang ako. Giuna-una, kung ano siya pwedeng sangputan sa tanan. Wala ko nagseryoso sa una, pero mahal lang di ka. Mahal mo na ako sa itong anak. Sayop lang yun ako, tanan.
0: Sige, kaingon ka na. Gipahibaw ko na ni mandaan. Minyoonon ako. Nakadungog ka. Sige. Mag-schedule lang niya. Ni Pohon. Kung makabalik ni Gusamis. Ipahibaw ti ka. Diya ka na.
1: Gano'y unaan yung mantanan. Gibasula naman talaga ko tanan. Hangtod ko kanon sa mag-antos. Sa tanan na unghihimo.

0: Ako nang nahinluan ang lubong ni Mama. Ma, nibisita na sa pudin eh. Pero wala na akong makaduaw dito sa ato ah. Dili pa pwede nga bugso na ko sila. Ako ilang ginabasol. Balik ko sungagi. Huwag mo narga ko glanaw din karon. Magdali ko. Kanang nask? Nasdan?
1: Pa!
0: Akong anak. Arnile?
1: Imong anak. Paamin ko.
0: Ikaw?
1: Kita nagit ko ni mo sa wakas. Pariyada tawag naong.
0: Anak. Kadako na ni mo.
1: Oo. Taas mangani kay ko. Ako'y pinakataas sa mong mga classmate.
0: Ulipahin ko sobra. Anak, may kikiki. Ganihikon niyo din eh.
1: Mingon man si Mama nga kanang sulayan daw na mugani din eh. Dito ko na sa lubong ni Lola sa Mama ni mo. Kay sure daw na ka din eh. Kay birthday daw ni Mama ni mo.
0: Yes, sakto ka. Ginluan akong lubong ni Lola ni mo. Sayang lang. Wala akong magkita, anak. Punta po. May mukhang proud ako, anak, ha? Pinanggati ka?
1: Yes, proud man ko ni mo pa. Papaguti ka. Unya, pariya pa kita og naong.
0: Thank you.
1: Pa, muato ko sa lubong sa Lula.
0: Sige anak. Dinin ako magpaabot ni mo. Wala ko ginlo. Istudyahon ko na. Si Mama ni mo.
1: Sige pa.
0: Arnelie. Thank you ah.
2: Oo, ay sa pa yan. Nahinumduman ko lang ang birthday ni Mama ni mo.
0: Sobra kong lipayin ko nga. Nag-surprise ko ninyo. Kinusa ka manday mo atos lugar sa imong husband na umaabot.
2: Wala na naday yun.
0: Ha? Wala na dayon?
2: Nang ikaw sahin. Gusto ko may bawa ko dun sa kung magkita at pag-usap o kung mabago ka. Ikaw gin para na ako.
0: Ha?
2: Dili pwede nga. Akong usbon ng akong saan sa Ginoo. Nag-pray ko niya. E kung mausap ka, tungkol kay imposible ka nang mausap sa una. Kung mausap mang galing ka, biyaan ako tanan. Ang makikbalik ko ni mo tungkol kay doon na natay anak.
0: Ernie,
2: unta, dili ka nang mabalik ko na sa una.
0: Yes. Yes, ibago ko na ko kagulingon. Tungkol sa pagkawa ni Mama. Tanan na-realize ako nga safe tanan. Salamat sa tsansa. Kaingon ko. Magsusama-sap ka ni Mama. Ngadili na ako makauban. Salamat, Ernie. Salamat. Bisa sa mga sayop na huwag iimo. Naakagyapon. Salamat ninyo. Kapamay, mahatag, magdugang kusog na ako.
1: Yes. Pa, thank you, Lord. Ang ako mo siya kong birthday. Nga, makita na ako kong papa. Og mukuyod na namo.
0: Yes, anak. Misugot na si mama ni mo. Di nita magkabuhag pa.
1: Salamat.
0: Dali, anak. Mag-group hug ta.

Nulding mo to kitit bukas ang suyilanan. Sagi kalingan ko na. Samtang buhay pa tayo ng paglahom, doon ay kausaban, doon ay kabaguhan. Sa kusahay, i-judge na ta, di na mausap. Pero sayang lang, nahimong na sakripisyong kinabuhi sa kong inahan, alang sa kong kausaban. Nulding nagbalik mi sa babae nga akong gimahan, bisa na itong panahon, ginaapas dulong ang akong kinabuhi. Doha na kabuk mong anak karon. Nung lading, baguhay pa lang, na nag-abot ni sa kumaigsuon o sa kumaman, hinahinay na ko ng gidawat pag ipasaylo. Dinin lang kukutob, more power ni programa, inyong magtatampo, Jovan.

0: Mago tong sugilano ni Jovan taga Tanggob City mo na diha ha. Batan on diha in town mientras buhi pa ng inyong inahan, mientras buhi pa ng inyong ginikanan. Ayaw in town ninyo baliwala alang. Kita na nilang mga tambag para ginas kaayuhan na tong tanan, no? Pero dito makaingon nga kana bang dito maka-judge good ni bisan kinsa. Kaya lagi doon naman yung mga kausaban ang tanan doon ay kabaguhan. Pero sayang laban na himong sakripisyo no, ang iyang inahan aron nga mausab ang iyang kinabuhi. Ingon ana siya kapinangga sa iyang inahan. O ingon ana ta kapinangga sa itong mga ginikanan sa itong inahan. Nagbalik yun sila mga palangga, duha na ilang anak karon nagko na. Ingon ato ang mga panghitabo no. Mga anak, same good, sobrang pagpangga. Mahimo hinoong negatibong epekto, mahimong negative ang mahimong epekto sa atong mga kabataan kung mahimong spoiled sila ngan hinato. Mao nang kita na lagi maghunahuna nga dili mahimong mulahutay sila ni kalibutan. Magkatiguang sila ang atong panggaon, atong hatagan sila og importansya mintras naapas la sa atong kiliran. Among sugilanon, syempre, kanunay gipaluyuhan sa itong maipiktibo garantisadong mga produkto, Power 10 Probio Capsule, ang atong Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement dang panan sa mga nagpa-
1: 6, 7, 8, 9, 10.
0: Clay Gel Coffee Mix ang gibansagang pinakalaming kape. Jassy Vitamin C, kundi ka magkatulog, luya imong lawas, dali karang kapuyon, mag-jassy na everyday. Aron everyday, okay. Nung lading essential oil, humot nga haplas, epektibo pag yun kaayo. Clay gel soap, pang pahamis nga sabon. Pang pakinis, bugas-bugas kalimto, uban pang wagtang. Pinagis clay gel papaya soap, gromate para sa iyong mga kabataan. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Biskumak eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Patuloy niyong mata aron mahimong mubalik ang katinaw o kaklaro sa inyong pananaw.
2: Kung hindi,
0: wala tayo kong oras, mga palangga.
2: Sa
0: pagpunan ito sunahan. Osbon ako ha, mga pinalangga na kunting paminaw, ang Gabs Mead Pharmacy. Magpahigayon silang grand opening karong September 13. September 12. September 12, ugma pohong adlaw ang grand opening sa Gabs Mead Pharmacy. Nagbaligya sa tinuod, epektibo, garantisado, barato, mga tambal, generic o mga branded. O siyempre available sab ang ato mga produkto sa Gabs Mead Pharmacy sa maong grand opening this coming September 12, 2026. 7 a.m. to 7 p.m. ang ilang servisyo nga kaninyo. Located at RMIBT Public Market Poblacion, Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Sa 50 ka mga customer, makadawat mo og freebies. Unang 50 customer nga maka-visit unya sa maong grand opening sa Gabs Mead Pharmacy. Dahil salamat sa inyong pagpaminaw, ang Diyos magkapanalangin ka natong tanan.
3: Uyab ang imong problema? Tungod kay bisan kinsa imong panguyaban, balibaran ra ka? Gamitan ni o, Karit Perfume.
4: Karit Perfume! Adunay 25% concentrated high quality oil-based perfume. No water content and hypoallergenic. Magpabilin ang kahumot hangtod 24 oras. Karit Perfume. Karit Perfume. For men, only yours black. An art in a bottle blue. For women, final touch yellow. And sweet revelation pink. Kari Perfume.
3: Yes! Nakauyab na gyud ko! Salamat, Kari Perfume. Kari Perfume.
5: Helen, kaobalaw rin si sir. Kagagulay in Dipolog City.
6: Ako ang gibati nga sakit kapag na-diagnose ko nga colon cancer, C3. Mag-collapse na ko at to. Collapse. Ngayon, mag-lipid ko CR. Pero gidala-dala ra gyud na ko sir. Nalipay ko, magpasalamat pod ko sir na nakagamit ko sa inyo na Power 10. Sa maskin tulog pa lang ko naka inom sa Power 10. Nang gawas gyud ang mga kuan dautang na naka-stack. Mo nang dako gyud kong pasalamat gyud sir. Tanan mga naminaw karon sa inyong programa, sulay lang gyud sila. Wa gyud day imposible. Nigaan gyud akong lawas sir.
7: Help! healthy digestion, supports heart health and circulation, help boost immunity and overall wellness, helps maintain normal uric acid levels, antioxidant and anti-inflammatory support, natural ingredients, no artificial colorants, and no preservatives. Clay Gel Mixers, nature's power, your daily wellness partner. Clay Gel Mixers, ang dambanan sa mga nagbalatian. Clay Gel Mixers.
8: Pangaway sa ta, di ko na makaya.
9: Ah, kasayo ba di mong naluya? Asa man ang imong resistensya?
8: Di tayo nga ba? Idaran naman ka, pero daw di man kakapo yun.
9: Tugod, kay kadunay kong nagtumar, sabi nagka-powerful de kapsula. Kene o?
8: Power 10 Pro Bio Capsule? Tinood ka na higala. Ang Power 10 Pro Bio Capsule, garantisado ang kaepektibo. Muhinlo sa itong polon o sistema sa itong lawas. Ipaggawas ang toxins o normal ang bowel movement. Ligon ang immune system nga kayang musumpo sa mga cancer cells. Mupaligon sa thigh, kidney o memory enhancer sa kidney. Mupugong sa heart attack, stroke, taas nga blood pressure o mualkaline sa itong cellula. Aron malikayan at acidity, hinungdan sa balatian.
10: Pagka-power good yan?
8: Power good ang atong lawas kung nagtumar sa Power 10 Pro Bio Capsule. Yapa!
10: Puska lang, Papa, oy!
8: Tungod kay nagtumar ko sa Power 10 Pro Bio Capsule. Di ba, mahal?
10: Yes, mahal! O kuman sa imong pagbugha, naapahihayhay! Mas power si Mama!
8: Power 10 Pro Bio Capsule. Mapalit sa tanang butika ng Lading Products Authorized Dealers, tanan nga Clay Gel Store o niining istasyon.
11: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tadaan. Ani ya nagkaroon ang kapeng makapahealthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay o chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, makaprevent sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, makatabang pakinis sa atong atay o kidneys, plus makahatag pakinis sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural ug wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
12: Ani ana ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabaid sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, ligaw-ligaw sa kahapuno.
13: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan, ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man
12: kauban ang nag-inusara og higala sa kahanginan.
14: Ang inyong tito nga medyo maldito, apan seryoso, ang inyong Tito Val.
13: Inyong tito nga medyo maldito, apan seryoso, ang inyong Tito Van.
12: Lingaw-lingaw sa kapunod.
14: Lingaw sa kapunod.
13: Hello, maayong hapon.
15: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
16: Mutubag, mic o microphone.
15: Mutubag sa tigmo.
16: Ito, kay manikin.
15: Mutubag sa imuhang tigmo.
14: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon, lingaw-lingaw sa kahaponon.
13: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
14: Lingaw-lingaw sa kahaponon.
12: Lingaw sa kahaponon.
17: Tito Val, pasiriti ko bi.
18: Hala no.

0: stress na war pinagyod sa tagda sa hapon. Igala, kumustag maayong hapon na usab kaninyong tanan. Mga pinalangga na kong suking tigpaminaw, kumusta man mong tanan? Usag ka mainit nga hapon. Inadres akong nahimutangan mga palangga nga karong mga orasa, perte, gyudawang inita. Natay plano mga palangga nga mogawa sa tuntag sa tagsang ka mga panimalay o niya patikinita diha sa inihwang na himutangan. Wala, ayaw gitaon mo, kalimot sa pagdala, proteksyon sa init, kalo, jacket, payong. Pinaka-importante sa tanan, tubig. Aras panahon sa atong pagsuroy-suroy kung uhawon kita makainom dayon ta og tubig. Manghinaot ko nga nakapaniod to na ang tanan. Naon kita sa insakto nga oras mga palangga ha? Usahay ra ba? Kinibitang kabisi po na to. Usahay kining atoa na yun nga makalimtan sa abning pagkaon. Di gini maayo? O nga ka na bitang mapasar-pasar ang atong kaon. Inhanglan yun nga kanang mukaon ta sa insakto nga oras. Aton para ba nila? Nga kubulahan o buang o mabuang kusgan. Bako po taon ay. Sala na lang po taon tito o mabuang ko niya tito. Ayaw lang po ng mabuang ang magsipa-sipa at naglata. Welcome na usab sa atong tulumanon, inyong tulumanon. Lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan ang inyong tito nga medyo maldito. Apan seryoso ang inyong tito Val. Adlaw di ay karon nga Biyernes. Sa 11 na ning bulan sa Setyembre tuig 2026. Daghang malipayon karong adlaw mga palangga basta Biyernes ting pahiyom gyud na siya. Oh, pero adlaw nga Lunes mga palangga ting mugtok ting mugot sab na siya. Kitaw daghang malipay basta Biyernes na. Pero matod pa nila kinhanglan nga atong praktiso ng atong kaugalingon nga bisag unsang adlaw. Kinhanglan nga atong pilion ang kanabitang matawag tang mapahiyomon. Indot bitaw kaayo, no? Ang kanabitang tawagong tanga, kanabitaw siya, mapahiyomon na siya. O dili ng inyong, kanabitaw siya, kanunay lang yun ng gamugot. Anya, ang atong tigmo, mga palangga, padayon ra gihapon, ha? Wala gihapon na tubag, mga palangga, ang atong tigmo hangtod na karong mga panahuna. Kundi kagahapong adlawa, siya nagkaayo nga wala ko ninyo nagkauban. Nagsabot na magunta ninyo ana nga ayaw lang magkabalaka o wala ko. Si Tamuklo mga palangga, kanunay yun na siyang musapopo. Naag yun na siya kanunay mga palangga nga andam sab nga mulingaw diha ninyo ha. Matod pa niya nako nga tito. Imbis lingaw-lingaw si kahaponon ang ngalan sa atong programa. Pero ang uban tito mo rumag magulano na sila. Lakay-lagay ang uban na gool. Ang ilang tubag sa tigmo, mga palangga, dili gihapon daw mao. Ang uban na balaka, matod pa nila, ilang tubag, mga lima na kabuok, pero dili gihapon daw insakto. Alam mo kahibalo, nga kanang uban, ultimo, 30 siguro nakatubag na. Pero wala gihapon sila nawad ang paglaom. Ano yung pinakanindot diha, mga palangga, nga ayaw gin mo kawadan o kanabitaw paglaom. Okay, kining atong tigmo, mga palangga, layo ray 20 katuig, ani. Matubag na gyud ni siya. Itong mga wala pa nakakuha sa atong tigmo, maura gihapon, ha? Nasakitan, pero di ni mukayang talikdan. Ni dagan, pero gusto ni mong maapsan. Hangtod ganusan ni mo siyang ipaglaban. Unsaman. Akong balikon para makuha yun. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mo maapsan. Hangtod ganusan ni mo siyang ipaglaban. Unsaman. Ang iya karong hapuna kung ikaw ang suwerte nga makatubag sa maong atig mo. Imong madawat kung imong maangkon. Ang 62,600 pesos, 62,600 pesos. Mauna ang imong madawat kung ikaw ang suwerte nga makatubag sa maong nga tigmo. Alang sa gusto mo tubag, pwede mo mo text o mo tawag mga palangga sa akong cellphone number 0938-1627-189 0938-1627-189. Iha mo text o tawag mga palangga o niya kinahanglan yun nga kompleto ha? Dunay kompleto nga pangalan, edad, address o niya ang inyong tubag. Isa pag-insakto ng inyong mga tubag, mga palangga, apaan dunay kulang? Kulang og edad, kulang apelyedo, kulang og address. Pasensya na gyud kaayo. Kay mahimong invalid ang inyong mga tubag. Apan sa dili pa nato tagag pagtagad ang inyong mga tubag, ayaw ninyo kalimti ang mga epektibo garantisadong mga produkto. Sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Kunong Lading Products. Nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Kining atong epektibo kaayo nga kapsula mga palangga, kining atong Power 10 Probio Capsule. Mao ni pinakakusog nga kapsula karon sa market. Kani hurot-hurot ni sa mga butik ug parmasya, daghan na kaayo nagmintay na ani. Daghan na kaayo ang natabangan. Nindot na ang ilang paglihok-lihok matag-adlaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Human sila gamintayin sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Dako kaayo kinigkatabang sa atong lawas mga palangga, dili tadali taptag mga sakit-sakit. Kondisyon ang atong lawas, nindot ang atong paminsar, makaplano tagdarong. Mahinlo sab kini sa atong kolon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mupugong sa dali nga pagkatigulang. Musukol sa cancer cells, tumor, asama sa mga sesta. Mupalig-on sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok. Mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingan man usab, mualkaline sa atong silyula. Aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian. 30 minutos mga palangga sa dili pata mukaon pag-aim nun ang Power 10. Aniya, walay angay kabalakan tungod kay dili kini siya maka-overdose, walay side effects. Epektibo kaayo ang Power 10 tungod sa pulo ka mga gamhanang mga sangkap nga anaa niini. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, espirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo gyud kaayo ang atong Power 10 Pro Bio Capsule alang sa lawas mo nga sa balatian gihasul. Ingon man usab mga palangga, ayaw ninyo kalimte ang atong Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Indot ning atong itugbang ipartner sa Power 10 mga palangga, ilabi na sa mga aduna na gigipanghambin nga balatian. Inumtag Power 10, buntag, or odto, kini mga palangga, pwede ni imnon sa hapon o di ba kagabi eh. Usa kini kakapsula nga muhatag og tibuok puwersa nga dipinsa sa atong lawas. Lagi na sa paghiusa sa kusog sa alingatong, serpentina, chancapiedra, black garlic o sambag-sambag. Makatabang usab kini sa pagtunaw sa mga ginagmay nga bato sa atong kidney. O makuha ang sobra nga uric acid o nagpalikon sa natural nga agianan sa pagdetox sa atong atay. Epektibong kapsula nga makapaubo sa atong kolesterol. O niya makatabang sab kini para mawala ang kangulngul sa atong lutahan. Binas mga daghan kaayog trabaho tibuok adlaw mga palangga no. Usahay dili gyud malikayan nga kanabitaw daghan tagpamation dapit sa kagabhion, haway atong lawas, sakit ang atong lawas, kapoy ang atong lawas. Kini maoy imintay ninyo tungod kay makatabang ni para ibalik ang atong kanhing mga kusog. O niya nindot sab kaayo ang atong tulog ani ko mag-inom ta ani sa dili pa ta matulog panahon sa kagabhion. Makatabang sab kini ilabi na sa mga dunay bukol-bukol sa lawas. Makatabang kini para matunaw mga palangga ang bukol-bukol sa atong lawas. Makatabang sab kini para sa pagbalansi sa blood sugar o pagsuporta sa kahimsog sa prostate. Komplikadong balatian mawagdang. Collegial Mix Herbs Sports Supplement. Dangpanan sa mga balatian. Atong mga epektibo garantisadong mga produkto mapalit ninyo sa atong mga Clay Gel Store Randong Lading Products. Naman usab sa mga sibian o siyempre diha sa inihuang mga suki butik ag parmasya. Diha na sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar. O Niya, maayo pagpaminaw di ay ilabina sa tanang taga Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Sa mga kasilinganan diha nga mga kalungsuran, mga palangga, ugmang adlawa ang grand opening sa GabsMed Pharmacy. Kung diin mga palangga, mapalit ninyo diha ang barato, bag-o o garantisado nga mga tambal. Ingon man usab ang mga nonglading products, pwedeng mapalit ninyo diha ha. O ni ugmang adlawa mga palangga, alas 7 sa tagda sa buntag, hangtod na alas 7 sa tagda sa gabi eh. Abli sila unya ugmang adlaw ang grand opening ha. Ana kanindot pagyod bisita mo sayo-sayo dito kay ang unang customer, ang 50 unang 50 ka customer. Aduna moy madawat nga previous mga palangga ha. Grand opening GabsMed Pharmacy. Kadihan ninyo makaplagan sa may RMIBT, Public Market Poblacion Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Ugma na ginag adlaw September 12, tuig 2026. Alas 3:20 na gyud sa tagda sa hapon. O diya dili na ta maglangay mga palangga, diri na ta sa inyong mga tubag. Sa atong tigmo mga palangga, diri ta maguna sa mga tawag. Mas mga pipila ka mga tawag. Kung dili gihapon matubag sa insakto, siyempre atong tagaag pagtagad kining mga nag-text ha. Rita magunas mga tawag mga palangga. Hello, maayong hapon.
1: Maayong hapon.
0: Yes, maayong hapon. Kinsa ni palihog?
1: Ako di ay si Juna May Vicente Abad, taga Barangay Bao, Alameda North, Cotabato, 27 years old. Ang akong tubag sa tigmo kay pizza sa kalendar.
0: Mhm. Pizza sa kalendar ang iyan tubag. Ito gikan sa may Alameda North Cotabato. Wala ko masayop mga palangga, maabot diha ang 91.3 Nong Lading Infinite Radio Valencia City Bukidnon. Ato pangutan-on sa Mr. Computer kung insakto ba? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
2: Maayong hapon, Tito Val. Cheng Avenido, 51 years old, Southern Davao, Panabo City. Tubag, Dramaturgo.
0: Mm-hmm. Dramaturgo, mga palangga, ang iyan tubag. Ito gikan mga palangga sa may Panabo City, maayong hapon sa tanang taga Panabo. Lanog-lanog diha mga palangga ang Infinite Radio, ingan manusab ang Light FM. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Mao ang mao nga tubag. Hello, maayong hapon.
3: Maayong hapon.
0: Mhm. Wala mga palangga sa dihang napalong. Kasi nagkaingon mo mga palangga nga ako itong ipalong, wala yun. Munat na unta to siya kinahanglan yun nga diha mo sa lugar nga kusog ang inihong signal para dili yun mapalong ha. Hello, maayong hapon. Aray, ang napalong mga palangga. Sige kay hinungdan o grason ani mga palangga nga sa pagtubag na ko, mukalit man o kapalong. Ngunaw sab ng uban ron nga murara ko nagiyang gugmat ito nga abi na kog mukusog na mawala man diay nagingon mga palangga nga dili lang kita mulaom gabi na og kining pasaligan ta kay usahay magug pasaligan ta mulaom ta pero ayaw kaayo mog palabis paglaom kay basig masakitan ra unya mo. Darita sa mga tawag ipadayo na to ni. Hello, maayong hapon.
4: Hello, ako si Cecilina Yang-Yang from Lacton, Batagan, Lanang ng Lorte. 53 akong edad. Ako tubag. Lawa-lawa nga gabog no.
0: Mm-hmm. Lawa-lawa mga palangga nga gabog no. Puso na sa mga lawa aron mga palangga. No, okay. Dito sa amo ang payag mga palangga, tagagabi, mura kong dunay gwardya. Eh. Okay, daghang kayong ispat mga palangga nga nagwarawara kay kinilagay, nangita o kinilawa. Nang itag damang ayok taon mo kumpiyansa na ha kay doon na rin magigdag ko kay lawa mga palangga kumpiyansa mo basig masaputan mo na oh doon na nai pipilaan na sa mga palangga nga wa ka uli kay lagi nalambod sa sapot sa lawa oh, ayagin mo kumpiyansa ako doon pangutan ang semester computer insakto ba Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
1: Tatak.
0: Dili gihapon. Sakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
5: Maayong hapon, kuya. Ako di ay si Annabel de Vicente, 48 years old, taga Porcuno, Amuna, Itakulog, Pukidon. Ang akong tubag, kuya, taon na siya nga nabarahan o kaon sa lalamunan.
0: Taon nga nabarahan daw pagkaon sa lalamunan. Moranig natukan mga palangga. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili ra gihapon insakto. Ayong hapon di ay sa tanang taga Bukidnon ha. Lanog-lanog diha mga palangga ang 91.3 Valencia City Bukidnon. Matod pa diri regards lang ko sa akong pamilya diha sumay Zamboanga Sibugay, diha sumay lungsod sa Naga, Zamboanga Sibugay. Ika ni Kuya Tabs. Mga uyab, Kuya Tabs, di po ni mo yapil no, hadlog makasakpan nga, tulo ka buok. Ayaw pagpaminaw sa tanang taga Bukidnon, unya, ayaw mo kalimot ha. Pipilan na lang kaadlaw, sunod Biyernes na, Biyernes magkaroon, sunod Biyernes. Pagpahigayon kita o kining Health Forum Karaban, diha sa may kining Valencia City Bukidnon, sa may Clay Gel Store Valencia. Unya, doon ay pre-check up nga ito, ipahigayon diha atul ka na sa atong kining sikan anniversary sa 91.3 Nong Lading NPD Radio Valencia City Bukidnon. Kita kids na ana ha? O niya, mag-sale day, usab kita anang adlaw, siyempre dagko kayo ng mga diskwento. Ang inyong madawat ana og maangkon, ang yadun na tayo parapol. Kita-kita taninyo ana. Markahin na ninyo ng inyong kalendaryo, September 18, tuwing do smell by the size. Adlaw na siya nga Biyernes. Hello, maayong hapon.
6: Hello, Tito Bal. Ako di ay si Aniline Galifot, nakapagwang sa iyong Belmore Street, at kayo sa Tindan, ako sa bang sa Tino, ay balita sa panahon.
0: Balita sa panahon! Ang iyan tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag nga balita sa panahon? Dili gihapon. And sakto ang mao nga tubag. Hello, maayo nga hapon.
7: Hello, ako si Wilson Aninyo. Nagtuyo sa Homeland Dako, Panabo City, Davao del Norte. Ang akong edad, si Dinta. Ang akong tubag sa tigmo. Bata, nagyabanduno, dinilaw mo balik sa ginikanan.
0: Ikan, gihapon diha mga balanggas, may Panabo City. Ang imong tubag, sir, kay Duna na ining tubag, ana. Dili, gihapon na siya maong tubag. Hello, maayong hapon!
8: Hello?
0: Hello?
8: May hapon, Duval.
0: Yes, sige, padayon.
8: Ni Abel. Dan nakpunta sa poblasyon na rin. Ang tubag ang nagsakay po tubag sa station.
0: Ayan tubag mga palangga. Ito nung yung taon ninyo diha mumutawag sa kusog ang signal ha. Okay, kung unsa na to, maklaro na to nga tubag mga palangga. Maura sab to, maklaro ni Mr. Computer. Mabitaw nga kanunay yun akong gibalik-balik na kumutawag mo diha mo sa lugar. Nga kusog ang signal. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Sakto ang maong nga tubag. Hello, maayong hapon. Aha. Pagtubag pa lang na ako, mga palangga, di na gitong madala kay nila pap. Grabe na yun, kapilit-pilit. Ayun. Sige, patong sa taon mo di ha. Mayong hapon ni mo di at ito. Ako di si Christine Joy Hilo. Nagpuyos may Pro 4, Bagong Oslo, Aurora, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag, anang imong pangutana kay Lapa-Lapa. Manani nga tubag, mga palangga, ni Lapa-Lapa. Mayong pagpaminaw sa tanan, taga Aurora, Zamboanga del Sur. Kusog kayo di ha, mga palangga, ang 97.9 Nong Lading Radio, ha? Ito, maayong hapon. Ako di ay si Leiby Henubla. 28 anyos nagpuyo sa may ranggayin Alameda North Cotabato ang akon tubag anak tito kay sakit na sa tito nga tikos. Kaning tikos mga palangga no? Sakit nga tikos daw mga palangga ang iyang kining tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, maayong hapon si Jose Katok na yun eh. Dari sa may Purok 3, Diburok, Pagadian City. Oy! May pagpaminaw sa tanan taga Diburok, mga kasilinganan ako ne. Kusog kaayo diha mga palangga ang 90.3 noong Running Radio Pagadian City. Ang iyang tubag mga palangga kay Manubila sa Sakyanan. Mananing nga tubag mga palangga daghan, nakaayo ang nintubag ani unya dili gihapon mao. Ito maayong hapon si Jose Pena Caniedo de ini. Nagabarandias, pangantukan, Bukidnon, 54 ang akong edad. Ang akong tubag, anak tito, kay bulan na siya tito sa langit. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Mary Lee Pinotti de ini. Nagatanggob City, 67 ang akong edad. Ang akong tubag, anak tito, kay team na siya tito sa basketball. Manani nga tubag, mga palangga daghan, na kayo nintubag, aniha. Ito maayong hapon si Orgeliza Uralde ini. Nagapuro Kalubi Aurora Zamboanga del Sur sa 62 ang akong edad. Akong tubag anak tito kay tao na siya tito nga nag-adik-adik. Mao nga giparehab. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Ernesto Diamante da ini. 39 akong edad, purok 2. Laperian Prosperidad Agusan del Sur ang akong tubag sa imong tigmo. Kay mata og tiil na siya tito. Mata og tiil ang iyang tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Rodilo Tuando Vargas di ini. 32 akong edad, purok 3. Marangila, Barangiran, Alameda North Cotabato ang akong tubag, anak tito. Kay akong kaugalingo na siya. Umanag gihapon ni Gatubag, dili gihapon ni Mao. Ito maayong hapon. Ako di ay si Arlen Cabarse. Taga Kawayanon, Lumbo, Valencia City, Bukidnon. Akong tubag anak tito kay Konsensya. Umanan ni Gatubag mga palangga ning tubag nga Konsensya ha. Ito

0: 37 na gyud sa tagda sa hapon. Pero gihapon sa tupag panaguban lingaw-lingaw sa gahaponon. Siyempre kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan ang inyong Tito Val. Ayong hapon di ay diha ni Sir Ricky Kuya Dong Diambon. Ayong hapon ni mo diha Sir ingon manusab diha ni Ma'am In Amakan. Matod pa niya Tito Nindot yung kaayo ang inyong clay gel coffee mix. Halos tanan mawala ang kasakit sa lawas o niya. Mahupay yun dito. Yes, mga palangga, basta katubitang mga mahilig sa pagpangapidi ha. O niya, wala pa mo katilaw sa atong clay gel coffee mix. Tilawin ninyo. Daily, good mo magmahay mga palangga. Mauling bugtong kaping, aduna kita'y magkuha nga man ayong benepisyo. Padulong na nga to sa atong lawas ha. Ito, maayong hapon. Ako na si Roberto Malwenda. Nagpuyo dere sa may Purok Otso, Niyo Katipunan, Mount Olive, Bayugan City, 75 ang akong edad. Ang akong tubag, anang imong tigmot ito. Kay duha ka tao nga nagboxing, sulod sa ring. Kay dili man na pwedeng talikdan pagdagan niya, kay gusto manimo siyang maapsan, hangtod padayon pa ang laban tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Henry De Castro, Purok Alegria, Poblacion, Marihatag, Surigao del Sur. May disayas ako edad ang akong tubag, anak tito, kay makina na siya tito. Sa panahi. Manani nga tubag, mga palangga, pero dili ragi hapon ni siya maoha. Tito, maayong hapon ako di ay si Renato Oberes. Pitedos ang ako edad, nagpuyos may barangay Bulanet, Alabangan, Zamboanga del Sur. Akong tubag, anak tito, kay Sasing. Saan yung Sasing, mga palangga, no? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Winnie Bulahan, di ini. 63 ang ako edad, Puro 4, Dumalyan, Lourdes, Pagadian City. Ang akong tubag, anak tito, kay Galingan. Mananing nga tubag nga galingan, maayong pagpaminaw sa tanang taga-Lourdes. Ito, maayong hapon. Tubag ko anang imong tigmo dito. Ako di ay si Aileen Tion. Lantay Noy, biya akong edad, Purok Uno, Sirib, Kalinan, Davao City. Ang akong tubag, anak dito, kay tao na siya dito nga wala na'y kagawasan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Pilisimo, Anabiasa, di ay ne. Taganyo, Visayas, Padabo City, 47, ang ako edad. Ang akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito, nga usa ka panday, nga naggamit og libel hose, sumanan nga tubag, naghana kay nintubag, aniha. Hili, gihapo ni Mao. Tito, si Melissa Himarino Carneser, di ay ne. 35, akong edad, taga Puro 4, Dalapan. Hipos, Zamboanga del Sur, ang akong tubag sa imong tigmo. Tao na siya tito nga naglala og banig nga rumblon. May pagpaminaw sa tanang kanang hilig mag lala mga palangga. O, kanang himo bitaw tag banig mga palangga. Nindot bigini nga banig. O, muna banig na mo kaniadto mga palangga. Okay, ligon sa nga banig. O, bugnaw po ni pang... Nindot po ni hidaan eh. Amot o si tawag ni sa uban. O, kining banig mga palangga sa rumlon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Ako di ay si Jose Meldo Anasco. 63 ang akong edad, Purok 9, Lapinig, Kapatagan, Lanao, del Norte. Ako tubag, hangtod sa katapusan, humanan ng tubag. Tito, maayong hapon. Ako di ay si Santos Rigardos. 83 ako edad, nagpuyo sa may San Pablo, Zamboanga del Sur, ang akong tubag. Gusto na kong pasakitan, apan pagduol nako ning dalagan, mao nga pagpauli, adto na nako siya bunalan. Oy, maroon manig bata, mga palangga, kanabang bata nga, bunalan na to, o niya mudagan, muingon po taong tang mga inahan, amahan nga, o niya ragag uli. Pero sayo, biya na. Ingon mo, ingon matanga, o niya uli, o niya di na noon, mo uli, kay mahadlok na bata. May paingnaw ninyo. Sige, ayaw nalagdagan. Unya. Unya na lang po na. Bitaw, kini mga bata, bitatawan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Ito ba yung hapon? Kapag ko si Montigmot ito, ako di ay si May Labininay. May size akong edad, prok size, Kiangat, Dangkagan, Bukidnon. Ang akong tubag, anak ito, kay politiko, humanani nga tubag. Ito maayong hapon, ako ni ay si Arlen Dumanglas. Prok 8, Tungan-Tungan, Valencia City, Bukidnon. Ako tubag kay Justicia. Humanani nga tubag, mga palangga, dili, rin hapon ni Maong. Ito akong tubag, anak ito, kay kandidato, humanagi hapon nga tubag, dili, rin hapon Maong. Ito si Maribel Insulat de ini. Sa isinta ko edad nagpuyo sa may puro 4 Barangay Daywan, Claver, Surigao del Norte. Ang akong tubag anat ito kay Bagyo. Manani nga tubag mga palangga, dili gihapon ni Mao ha. Kato mo tubag bita og panahon, oras, bagyo, hangin, ulan, kilat, dalugdog, bituon, bulan, adlaw. Kumana na nga tubag busa biyain na ninyo na. Siyarog di paghihapon mo makatubag. O nga halos ako nang giingnan mo nga biyain na ninyo. Pero unsaon mangyod nga dili gud malikayan nga dunay mga tubag nga magbalik-balik. Ito maayong hapon, bugnaw na ang panahon dire sa among lugar, balik na sab sa trabaho. Maunay kinabuhi tito dire sa bukid, pag-init pagkaayo mo relax gyud. Yes. Maunay pinaka-importante sa tanan nga bisan pabitaw kung unsa kadaghan sa atong trabaho. O bisag dili pa diha dapit sa init mga palangga, kinahanglan gyud nga atong i-relax ang atong lawas. Niya, maayong pagpaminaw sa tanang mga trabahante ha, katong taga-adlaw taon nga doon ay trabaho. Dili pa yun malikayan nga usahay, mainitan, o niya maulanan. Pagmintayin mo sa pag-inom sa atong Jassy Vitamin C Plus Zinc. Kining atong Jassy Capsule, makatabang kinikanato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Isang pag-unsa kabugat ang atong trabaho, basta naka-Jassy Capsule ta, dili yun nato batiyon ang tumang kagapoy. Gana atong lawas ilihok-lihok sa mga buluhaton, makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili-dali mubigay ang atong lawas. Ingon ana kanindot mga palangga, basta naka-Jassy Capsule ta ha? 13 anyos batas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jassy Capsule. Ito maayong hapon si Greg Labial de Aine. 63 ang ako edad, nagpuyo sa may purok 1. Kabubuhan magsaysay, Misamis Oriental. Akong tubag kay tao nga huyang og pagsalig tito sa Ginoo. O nilisod kayo mga palangga nga usahay manggo daghang mga pagsulay ba mga problema. Usahay ka nang mahuyang gyud ta pero ayaw gina ninyo buhata mga palangga. O nagiingon nga bisan pa man sa mga pagsulay nga ning abot sa atong kinabuhi, kinahanglan nga ligon gihapon ang atong pagsalig ngadto na sa atong labaw nga makagagahom. Ato pangutan-on si Mr. Computer, o insakto ba ang iyan tubag? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Dali ra gyud mahurot ng inyong power tender sa among lugar. May daghan gyud ming gamintayin ana tito. Epektibo man gud pod kaayo. Yes, mga palangga. Labinas mga aduna na gyud gipanghambin nga balatian mintras bitaw nga dili pa kaayo lala, grabe. Inyong gipanghambin nga balatian kung wala mo kasulay sa pagmintain sa atong pag-inom sa Power 10 Probiotic Capsule, sulayin ninyo. Ngayon man usab mga palangga, kining atong clay gel mix herbs food supplement, dako sab kaayo kinig katabang sa atong lawas. Ato sa paminaon mga palangga si Doc L, para sa ingon ana mas madungagan pa usab ang atong kining kaalam o kahibalo. Unsa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo kung magmintayin kita sa pag-inom sa Power 10 Probiotic Capsule, ingon man usab ang atong clay gel mix herbs food supplement.
1: Mga ka clay gel, mga ka Power 10, may nga pagpabidaw ka natong tanan. Welcome sa tuang katulumanon, maghiya sa pag-ugman sa maayong nga panglawas. Lain na usab ka hugda nga kita managkauban. Alam na ito nga pagsaluhan ang kining atuang katulumanon. Makahatag ka nato mga pipila ka mga pahibangno. Alam yun nga mabantayan nato basin nga doon na mga problema sa itong lawas. O niya doon mga sintomas nga atong giskutan. Malikayan na dayon o bampingan ang atuang lawas. Pinaagi sa pag gamit sa mga natural nga mga nagtubo sa yuta. Pag-usap sa tuang lifestyle, mahimo tang conscious kaayo unya mag-amping na ta magka-power 10 nga gikan sa mga pagkaon nga makadaot ug sa mga palibot nato nga makadaot sa tuang lawas. And of course, nagkinahanglan jud ta ug kasaligan po na nga Power 10 Probio Capsule Food Supplement nga tuang nga clay gel mixed herb food supplement nga grabe na pamatud-an na ni nga makahatag yun ug kaayuhan sa imuhang alawas. Labi na magka-Power 10 nga kini nga tuang duha nga kapsula, doon na ni siya mga pinasahin nga mga properties nga mahatag sa imong lawas. Inig-inom ni mo sa Power 10 Probio Capsule, imo dayng ma-absorb ang naasulod sa kapsula ng mga powder nga muhatag kanimo ug pag-alkaline sa imuhang lawas, unya samtang tagaan ug vitamins and minerals ang imuhang selula nga magamit magka-Power 10 alang sa pag-amping ug sa pagprotekta pagkadaot sa selula, unya paghatag ug igo nga kusog sa tibuok natong lawas ug ma-eliminate ang mga toxins sa tuang lawas, unya kondisyon ta kanunay. Samtang atoang clay gel mixed herbs food supplement nga inag-inom nimo ni ini magka-Power 10 hatag kini siya og grabe ka medicinal properties tungod kay pure herbal ni siya nga kun do natay mga problema nga wala nato mabantay or nabantayan nato nga medyo problema na gid kaayos tong organs sa tuang kidney utok nato sa tuang baga bakaha sa tuang atay bakaha o dikbaka sa tuang gallbladder heart bakaha og asa dapit nga problema sa tong lawas, ma-address na dayon sa clay gel mixed herbs food supplement. Usa sa mga problema nga matabangan sa tuang duha kapsula, kining problema sa mga babae kining gitawag nga bukol diha sa dughan. Or kining gitawag magka-Power 10 nga kung mapasagdan mahimo siyang breast cancer sa mga babae. Mao na nga kining gitawag nga pagtubo sa mga selula sa dughan mahimo siyang abnormal, mao na siyang dili mapugngan ang pagdaghan niana, mahimo na siyang bukol consumer. Dunay gitawag nga duha ka klase sa atong gikaingon magka-Power 10 nga dili cancerous nga bukol, do na poy gitawag nga cancerous. Una nga dili talang bukol sa mga babae, mahadlok na tatay. Una nga po'y bukol nga dili siya cancerous. Pero doon na po'y bukol magka-Power 10 nga delikado kaayo na mahimo siyang malignant or cancerous nga cellula magka-Power 10 nga bukol. Meaning ana, posible siyang mutabok siya sa lain nga tissue kung organ sa mga babae. Unya, mahimo siyang mudaot dito. Unya, dili na mag-function ang ato ang organs tungod kay dunay nagbabag nga bukol. Muna nga kinahanglan bantayanan kaayo na sa mga babae sa ilang mga pagkaon, sa ilang gibutang, sa ilang panit, especially sa ilok, kay duol kaayo na sa dughan sa mga babae. Kung mahimo ka na lang mga organic na ibutang natos tong ilok sa hygiene sa mga babae. Unya, control yun ta kung overweight na ta, unya, doon na nagitawag nga hormonal changes ng mga edad sa mga babae, doon na manginay hormonal issue, unya, kanunay balansi, likayan na to mga pagkaon na doon ay daghan kayo ng mga hormones, mga pagkaon nga tamis kaayo, artificial nga mga pagkaon, likayan kaayo na to na mga babae mag-amping yun ta. Kaya ang breast cancer magka-Power 10 mulambot na siya kung madaot na ang DNA sa mga babae. O dili ba kaha taas na kaayot og free radical sa mga babae? O niya grabe na kaayo magka-Power 10 ang chronic inflammation, ang hormonal imbalance, especially ang estrogen sa mga babae. Importante magka-Power 10 nga babantayan na siya. O niya kanausab nga gitawag nga angiogenesis o pagporma og mga ugat sa dugo nga dunay source ang cancer cells nga mukuha siya mga pagkaon, mukuha siya kaugalingon niyang source aron mo paspas ang iyahang nga pagtubo sulod sa dughan sa mga babae. Una nga mag-amping gyud ganunay sa lawas, unya mogamit gyud ta sa mga kapsulang sama sa Power 10 Probio Capsule sa tuang nga clay gel mixed herbs food supplement. Ang Power 10 Probio Capsule aduna sa spirulina, malunggay, turmeric, cranberry ug aduna siya gitawag nga goto cola nga makahimo siya pagtabang sa pagbalanse sa hormones sa babae nga mubunga na siya sa mga bukol nga mga porma sa dughan sa mga babae. Unya ang alkaline effect nga mahatag sa spirulina, green barley ug sa malunggay nga naa sa tuang kapsulang Power 10, mutabang kana nga dili paspas nga mutubo ang selula, unya mamatay siya. Unya kung magisgot tag pagpatay sa mga selula nga abnormal, ang atoang clay gel mixed herbs food supplement kasaligan kaayo nimo ni ana tungod kay dunay kini alingatong nga dunay gitawag nga anti-angiogenic properties nga dunay abilidad sa pagpugong, sa pagpulma og mga bag-ong ugat sa dugo nga mahimong source sa cancer cells nga mutubo siyang paspas. Unya dunay po isang bagsambag nga dunay gitawag nga compound magka-Power 10 nga hypophylaxin nga mutabang sa pagpugong nga mutubo pag-ayo ang cancer cells. Kundi ang black garlic tungod sa antioxidant nga dili mabuo ang pagkaguba sa selula. Protektahan magka-powertan sa black garlic na sa tuang nga clay gel o ang serpentina nga adunay anti-cancer properties. Mutabang kini pagsugpo, pagpatay sa cancerous nga selula. Ingana kanindot kung mag-powertan probayo kapsulta o mag-clay gel mixed herbs food supplement. Matag-adlaw gamitan rin ninyo niya daghan na kayutang natabangan. Kaya especially katong mga pasyente nga una sila gibati nga mga bukol. Niya musunod lang yun sa program magka-powertan. Likayan lang yun ang mga pagkaon nga grabe kayo makapauswag sa bukol. Unya kanang mga chemical nga atong gibutang sa lawas likayan nato na siya. Unya mo gamit sa kasaligan nga kapsula nato. Wala na kita igong oras pa lang sa pagpadayo sa unahan. Dr. L. Palma magaingon kaninyo lawas malubang bahandi sa tanan atong abingan. Pinagi sa paggamit sa Power 10 Pro Bio Capsule sa tuang kasaligan nga clay gel mixed herbs food supplement.
2: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
3: Tito Val, lingaw ako, B.
0: Alas 3.53 na gyud sa tagda sa hapon. Power 10 Probio Capsule ingon man usab. Atong clay gel mix herbs food supplement mo i-maintain ninyo matag-adlaw. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas. Ito maayong hapon nimo. Ako di ay si Maricel Patok. 35 akong edad, taga-titay sa Buangga, Sibugay. Ako tubagan ng imong tigmot ito kay ulo na siya tito sa tao. Nagasakit unya ni dagan-dagan tito ang huna-huna. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Fernando Bodjungan Jr. DNA. Kwenta akong edad, nagpuyo sa Meporok 7, Lurugan, Valencia City, Bukidnon. Ang akong tubag kay adlaw-adlawon nako og tubag hangtod ang tigmo maswertihan. Ah, adlaw-adlawon daw niya mga palangga binagkukunsay adlaw-adlawon ay galit na sumpayan po dahil nako dayon ay binagkukunsay adlaw-adlawon adlaw-adlaw niyag tubag mga palangga ang tigmo hangtod daw maswertihan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon ni mo. Ako di ay si Juanito Yoraba. 66 ang ako edad, purok 12. Dakutan, Esperanza, Agusan del Sur. Ang akong tubag, anak ito, handumana na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Jondre Holiero de Aine. 32 ang ako edad, taga Matampay, Ilaya. Lala, Lanao del Norte ang ako tubag kay Bisyo. Mananing nga tubag, dili gihapon mao. Tito, ako di ay si Teodoro Trampo. Nagpuyo sa Meporok 3, Prosperidad, Agusan del Sur. 77 ang ako edad, ang akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito nga adunay baruganan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Gaudyoso Maluloyon de Aine. 65 ang akong edad, nagpuyo sa Meporok 4, Lower Osugan, Bonifacio, Misamis, Occidental. Ang akong tubag, isakitan na siya tito o ngipon. Mananing nga tubag, dili ragihapon ni Mao. Tito, si Mike Joseph Maata de Aine. 23 ang akong edad, Purok Bunga, Visayan Village. Tagum City, Davao del Norte ang akong tubag sa imong tigmo. Kay napuling ang mata sa tao sa pino tito nga balas. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Alin Okana de Aine. Edad na ko tito. Wala may edad, iyang gibutang edad pero nalimtan pag ibutang o edad. Butangi, good ninyo, kay sayang kaayo ha? Ito, maayong hapon. Ako di ay si Marina Meliapes. 74 ako edad, nagpuyo sa Meporok, Malinis, Matinaw. Mainit na. Surigao del Norte. Ako tubag kay Gugma, humanani nga tubag. Gugma mga palangga, biyain na ninyo nga tubag ng Gugma, kay daghan na kayo ning tubag, anak. Ito, ako di ay si Charlie Digoro. Nagasudlon, Mulabin, Zamboanga del Sur. 68 ang akong edad. Ako tubag anang imong tigmo kay nagpabukal ko og tubig. Unya ako dayong buyukan. Tapos mga undayon mi. Ah, naglungag ni. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Ito tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Annabel Sulieto. 28 ang ako edad, taga Aglayan. Ang ako tubag anak kay tao nga nagdula og softball. Umanani nga tubag dili gihapon mao. Ito tubag ko sa imong tigmo, akong tubag anak tito kay Diga sa Braha. Umanani nga tubag mga palangga dili ra gihapon ni mao. Ito, maayong hapon, si Jim Lloyd Suan Dene. May di dos ang ako edad, taga Purok Dos, Pigkarangan, Tubod, Lanao del Norte. Ang akong tubag kay Lawa-Lawa sa Balay. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon in sakto. Gihapon na tubag mga balangga ang atong tigmo karong hapon na. Ang tigmo nga nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maapsan. Angtod ganusa ni mo siyang ipaglaban unsa man. Daghan pagkaayog mga tubag diri mga palangga nga wala na ko nabasa pero ayaw lang mo gabalaka. Kaya paghuman sa akong programa, ako din basahon, ang pinaka-importante lang, nag-text mo sa inyong tubag. Alas 3 sa hapon, hangtod lang yun, alas 4. Kay kung dunay insakto nga tubag ani, Lunes pohon mga palangga, akong ipahibalo diha kaninyo, akong basahon, kinsay nakatubag, og unsa ang insakto nga tubag. Ayaw mo kalimot sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay, giyo nagpaluyo sa atong tulumanon. Epektibo na itong kapsula ang atong kining Power 10 Probiotic Capsule. Sigan manusab ang atong kining Collegial Mix Herbs Food Supplement. Nindot ni nga atong i-maintain matag-adlaw. Labinas mga adunay gipanghambi ng mga balatian, ha? Sigan manusab ang atong pinagkalami nga kape, Collegial Coffee Mix with Balungay and Chia Seeds. Ang atong Jassy Vitamin C Plus at Zinc. Vitamina para sa mga trabahante 13 anyos pataas ang edad. Vitamina para sa mga kabataan ang edad 1 to 12 years old. Gromit Multivitamin Sera for Kids. Atlas nga humot, makawagtang sumanuhot. Noong lading essential oil. Manusab ang sabon nga pampagwapog, pampagwapa. Cotes porcelana, cotes artista ka. Collegial Papaya Soap. Manusab ang atong pinakahumot nga perfume. 24 oras. Kaya mawagta ang kahumot sa atong carry perfume. Siyempre ang atong Besco Mac Eye Drops. Alang sa tinaw o klarong pananaw. Wala na ko igong oras. Wala palangga para mo padayon pa sa unahan. Kali ang inyong higala sa kahanginan ang inyong tito Val Magingon. Igugmaa ang inyong amahan o ginahan. Harap ka mo mabulahan o magkaangkon o taas ng kinabuhi dari sa kalibutan. Daga salamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
4: You are the reason for me, you help.
5: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Collegial Coffee Mix karun. Normal na.
6: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, motestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Rubayo o Glagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nagnormal lang akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
5: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
7: Glagel Coffee Mix.
8: Wow.
9: A relaxing perfume like a blossoming of the first flower of the garden. Discover a scent that is unmatched. Curry Perfume for men and women. Curry Perfume has 4 scents: Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, and Art in a Bottle Blue. A sweet, beautiful fragrance that lasts. Curry Perfume for men and women. A beautiful scent that lasts.
10: Balu sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
11: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala og baruganan niining sibyahanan.

0: Ihimo kini magaisunan aron mahimong tabing, sandigan, o tinuod nga tingog sa katawhang Pilipino. Labi na sa mga kabos nga walay laing maduulan kung sila makaubson o talikdan. Isip pagpanalipod sa atong katungod, hiling atong pagpadaog sa sentimento, gihimo kini ubos sa freedom of speech. O fear comment. Nga hayag yung kayo magkaisunan nga gigarantihan sa Article 3, Section 4 sa atong 1987 Constitution sa Pilipinas. O na, ang balaod nag-ingon na walay sibisan kinsa nga pwede mupahilom sa tingog sa katawhan kon kini ala naa sa kamatuoran. O na, nga amatag tiyabaw, kagool, o pagmahay nga inyong mabati, inyong madungog, dini nakabase lamang kini magkaisunan sa mga pampublikong balita o aktual nga nahitabo sa atong katilingban. Wala man kitay bisan unsang dautan nga tinguha sa atong mga leader. Ang amo lamang magkaisunan, mao lamang ang pagpahinumdom nga ang gahom nagagikan gina sa kabus nga mibuto kaninyo og angay lamang silang paminawon og ingon nato nga tahuron. Hana nga ang punto og opinion mga kaigsoonan iya lamang kini sa inyong anchorman. Og walay labot gyud ang management o sibihanan sa bisan pang unsa nga baruganan. O nang kami mo ila lamang sa mga tinuod nga impormasyon o balita nga ato kining ipasibaw sa kahanginan. O nang mag-uban kita karong adlawa, adlaw nga Biyernes, pitsa 11 bulan sa September 2026. O nang mayong hapon tibuok rehiyon, tibuok probinsya, tibuok siyudad o galungsod, labi na ang kinatibukan nga barangay maayong hapon. Sa ato ang mga public vendors, mga driver, mga trabahante, mga negosyante, mga estudyante, maayong hapon. O sa atong mga kaigsoonan, kanunay nagsubaybay sa itong programa, maayong hapon yung tanan. Maligin ang sama sa itong gikaingona, ang kamatuoran, magkaigsunan, hili ginimakitan sa sulti sa mga politiko, kundili sa kahimtang sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Diri sa itong programa, Public Opinion and Point of View, ang tingog sa katawhan o panglantaw. Mauna, nining adlaw, Biyernes, September 11, 2026. Matag alas 4 gyud sa hapon, kuto bala 5 sa hapon, magkaigsoonan ang ato akong programa. Oras gini sa usa ka oras gyud nga diskusyon, ang pagsusi o pagtimbang-timbang sa mga nagunang isyu sa nasod. O na, karong adlaw, init kayong kaigsunan, init nga hisgutan, patanon pa kayo ang mga adlaw. O na, ang matod pa ang atubang karong nga kasong grip threats sa atong halangdon nga Vice Presidente Sara Duterte yung kaigsunan, formal agyod nga gipostpone sa korte kaganihang buntag. Ang pangutana diha, labi na sa itong programang Public Opinion o ang Point of View, unsa man kini. Legal ni nga remedyo sa taktika ba ni? Anong lamang nga malangan ang mahong justisya? Gani kagapon, ato ang subject kagapon mga egsunan, ang matulunanon maraog magkakatonta sa kinabuhing politika. Unsa na'y matang sa politika, guban pa. Ngayon po nang mahibaluan. O gani, ato gani na karon nga ipadayong ng adlawa. Pero kaso lang, doon na po'y angay po natong isgutan karong adlawa regarding sa tuwang halangdon nga Vice Presidente sa nasod sa Pilipinas, ang atuang Vice Presidente Sara Duterte. Ni ato kanina subaybayan kagahapong adlaw o karon ang nahitabo niya nga formal nang gipostpone gyud sa Korte Suprema o korte kaganinang buntag o lagi na makapangutana ta legal ba ni nga remedyo o taktika ba ni aron lamang nga malangan ang mahungustisya. Dili lang kana magkaisunan, nagkainit usab ang lalis karon sa Senado. Ang 16 kabuto ba o 14 na lang ang gikinahanglan aron makonbek ang Vice Presidente sa impeachment trial tungod lagi sa upat ka absent nga mga senador. So upat gyud ka mga senador ang wala karon sa Senado magkaisunan. Tulo karon ang naa karon sa na diha sa maong kuan onya aduha onya ang atolo ang anduha naa karon sa laing nasod ang medyo nga kananaang magsuon oli ginang sa 14 kinahanglan gyud nag 16 man gyud para makonbek yun ang Vice Presidente. Mawari gina, tungod lagi sa upat ka absent sa mga senador, ang pangutana mo ko din ang kaisunan, unsa man ko no ang baruganan karon o reaksyon sa katawang Pilipino ani. O na karon, hatanga na ito nagamay nga pagpalalom, unsa man ang anyuha karon nga point of view, o unsa man karon ang gingo na tong public opinion magkaigsoonan. Unsa man karon ang ato karon mga kada mga panglantaw, mga panghunahuna, mga baruganan mahitungod ani. Nga 24 magina sa kasinador, unya naamay na priso lagi unya duhan, duha sa laing nasod. Unya ang isa kay nagtago-tago. O nang matod pa sa konstitusyon, kinanglan magyun ang 2/3, but pasabot, 16 sa 24, pwede na nga makonbik ang ato ang halangdon nga Vice Presidente. So, kini itong hatagan nga pagtagan magkaigsunan kaning adlaw ng Biyernes. O niya ang katong eleksyon, sa sunod na ito na isigutan, bagay. Wala pa man gyud na declared ang ato ang halangdon nga presidente kung modayon ba ang eleksyon. Wata kabalo pa. Pero ato naman ang gipasibaw atong pipila ka mga simanang milabay. Nga na desisyon na naman na sa Congress. Pero ang mupinal na ang atong halangdon nga presidente. Oligin na, atong hinayang na pong pinakli gapon. Na atong naisgutan unta ang barangay level. Ang ilang kanong mga duties ang responsibility isip mga incumbent o kadtong mga magpapili. Unsa man nilang reaksyon o unsa man nila karon mga buluhaton, nakabalo ba sila sa mga ingon na to paghimo o mga resolusyon? Nakabalo pa sila kung sa itawag nga nahimo silang politisyan? Ibagan pa, ito na nang isigutan kagahapon kay Sunan nga matalunanon. Para po na paghagit sa ito ang mga buot yung magpapili sa barangay, gitawag ng BSKE eleksyon. Apan karon lamang ato kining hatagan o pagtagad kining ato karong halangdon nga Vice Presidente unsa may status karong adlaw. Ang update karon sa ato ang halangdon nga Vice. O lagi na ang ato karong pahiuna ang arraignment o pagbasa sa giingon tong sakdal batok kang Vice President Sara Duterte para sa iyang kasong great threats kay gipospon o gipaundang una karong adlaw September 11, 2026 sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98. Ona nga kini makaigsunan ang mga mahinungdanong kayong detalye sa nahitabo karong adlaw. O na nga personal gyud nga nakatubang bisan pa man sa pagdiper o personal nga miabot gyud ang atong halangdon nga Vice Presidente Sara Duterte sa Quezon City Hall of Justice kaganinang alas 8:30 sa buntag uban ang iyang igsoon nga si Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte. Aniya namugna sab ang mismong pundok sa iyang mga supporters sa gawa sa korte. Rason kini sa pagpostpone. Aw na nga gisuspende sa korte ang arraignment human kini nga magsumite sa iya kunong legal team og a motion for inhibition. Inhibition batok sa nagdumalang huwes, no? Uban ang pang giingon na to, uban pang mga motion ni ani. O nya, lakip na ang mga nagpahigayon o petisyon sa Korte Suprema. Alang lagbi sa usa ka temporary nga restraining order kung TRO. Mao na nga gihatagan sa korte ang prosecution o higayon. Anong lagi nga maghatag kini sa ilang komento, una kini madesisyonan. Kay siyempre tulogod ka account god. Tulog ka counts ang grip threats nga giatubang karon ni Sara Duterte. O na nagsumikad sa iya kining pamahayag lagi niyatong November 2024 di naghisgot manggod siya nga duna kuno siya ay gisugo nga mupatay kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos o ga First Lady Lisa Araneta Marcos o karon gani dunay warat o mabilanggo na ang kaning Speaker Martin Romualdez kung pananglitan siya ang patyon. Mao na magkaigsoonan, kasamtangan ang status human kini mapatuma na ang mismong suspension sa arraignment ni Biya dayon ang ato ang halangdon nga Vice Presidente dito gyud sa Hall of Justice sa Quezon City. Kaganinang alas 9, alas 8:30 man sa antadis siya niyadto, pero pag alas 9 dito, ni Biya dayon siya. Sa buntag, nagpabilin siyang gawas noon gyapon. Uban na human nga makabayad siya sa kantidad nga 360,000. Sa matag usa kay tulumang ka counts, tulumang ka ihap tag 120 man, 120 man kada usa nga tulumang ka counts ang kaso, mao na nakabayad siya nakapiansa og 360,000 niadtong September 5. So karon postpone. Wala madayon ang iya karong hearing kaisunan dito sa Quezon City Hall of Justice. Aginhinang alas 8:30. Para iya mga supporters, nagyapon sa gawas. Aniya, ang ilang gisulob gyapon, sama sa kung gikaingon na itong gyapon nga uniforme. At iyagyapong mga leader, iyagyapong mga supporters, nagsulob gyapon sila itong nga sinina kaisunan. Sa atong ikaingon lagi nga ang nagpasabot na siya nga pagprotesta sa kagamhanan sa atong nasod Pilipinas nga ginumalahan sa atong halangdon nga presidente Bongbong Marcos. Ano nga dugang pa mga detalye ani ang mga nahitabo pong pag-uswag. Nahitabo ang pag-uswag postponement sa giingon natong arraignment ni Vice President Sara Duterte. Karong adlaw sa branch 98 sa kanang RTC ang paggamit po sa tanang legal nga remedies sa pagpagawas og mga giingon nato nga gipahayag sa interview nga ginasunod gyud si legal advice sa ihang mga abogado. Pero wala may problema kay Sunan tungod kay mga banggitan man po niya mga abogado po. Kay matod palagi lahat ng legal remedies na allowed by law, yun ang inaabil ng ating mga abogado. Ana, questionable kayo, question po sa jurisdiction, usa sa mga nagunang rason karon nga ginasaligan karon sa iyang legal team, mao gyud ang ilang petition na kasamtangan ang nakakaroon sa Korte Suprema. Ang question sa iya mga abogado kung doon na bagayo jurisdiction, gahom sa pagpahamtang o gabalaod. Ang Quezon City Court sa maong kaso tungod kay siya usa ka impeachable official. 20 minutos na kalabay mo balik ang public opinion ug ang point of view humalamang ni pipila ka mga painomdom.
1: Introducing Case Fragrances, talanis sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang mag-alala kaibigan, andito na ang superfood na kape na yaman sa bitamina at minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap. Mangustin, purple corn, guyabano, malunggay, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee, at stevia. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ay anti-high blood, anti-cancer, anti-diabetes, anti-insomnia, anti-constipation. No sugar added, no palpitation effect, non-acidic. Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
4: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
7: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako, si Imaneri, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikog mata aron makapaminaw sa iyang hulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga Vegemax. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag-message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
0: Okay, 24 minutos na nakalabay sa alas 4 magkaisunan. Padayon ta sa to'y kaduwang hugna sa tong programa, Public Opinion and Point of View. Sumala sa ato karon nga napasibaw mahitungod anini ang kahimtang karon sa tong halangdo nga vice presidente. Naglaom siya nga naglaom sila magingsunan nga magpagawas gyud ang Korte Suprema o ga temporary restraining order. Aron ligi nga himpit nang mapatunong gyud ang mismong kaso samtang gi-question pa ang mismong jurisdiction sa Quezon City Court. Unang pag-atubang karon sa impeachment trial po sa itong langdon nga busy dito sa Senado karon yun nga Miyerkules September 16 ay sumala pa sa bagong opisyal nga kalendar ang i-announce karon ni Senate President Chase Escudero nga doon ay nakatala nga impeachment trial sa buntag gikan sa September 14 hangtod sa 16 Lunes hangtod sa Miyerkules. Nya mubo kayong pahuway sa Miyerkules. Nya karong 16 September 16 magaigsoonan plano sa Senado nga magpatawag og mga amisi Korea, mga eksperto gyud og Prince of Court aron lagi nga maghatag kini opinion bahin sa buting threshold kon pila gyud kaboto ang gikinahanglan aron makonbek ang vice presidente nga buot ipasabot nga walay presentasyon sa mga saksi batok sa giingon na kinanang maong adlaw. Unang tubag sa supena, isip saksi, tungod kay gi-insister mangyod sa mga house prosecutor nga gusto gin nila nga siya formal gyud nga patawgon isip usak o isip usak ka saksi sa Senado. Pero ang plano ni Vice Sara Duterte karong simanaha mao lamang gyud ang paghulat og gingon nato nga pagripaso sa formal nga supena kundo naman ugaling moabot sa iyang opisina. Una kuno siya mohatag og final o penal nga desisyon kon mutambong ba siya o dili. Una nga gawa sa iya kunong mga kaso gilauman gyud nga ipadayon gihapon ni Duterte ang adlaw-adlaw ng operasyon sa office of the Vice President. Dungan sa pagpangandam sa iyang legal nga team alang lagi sa oral argument bahin sa buting threshold sa Senado nga mahitabo karong September 23, 2026. Mao na ato karon hatagan o pagtagad o pagpalaw makakaisunan para mahibalan po nato og sa gihisgutan nga 16 votes sa senator judge sa Senado. Mao na ang isyu karon sa 16 ka boto nga gikinahanglan aron makundik si Vice President Sara Duterte sa Senado kay usaman ka pinaka dibatihan gyud kayo karong panahona. Kay sumala pa sa konstitusyon nga kinahanglan magyod nga two-thirds nga buto ang tanan nga miyembro sa Senado aron matangtang sa pwesto ang usa ka impeach nga opisyal. Sa ato pa 24 man sila magkaisunan, makakuha sila 16 ka boto, matangtang na atong halangdon nga busy. Mao lang gid ato timanan. Matangtang na sa pwesto ang usa ka impeachment nga opisyal. Tungod kay doon na may 24 ka mga senador sa Pilipinas, unya two-third ni Ana kay insakto gyud nga 16 ka boto. Pero tan-aw nimo, unsa kaha kay wala man niya ang duha na priso man. Unya ang isa. Ang isa kay wala pa man, dakpo noon pa. Bato de la Rosa. Unya anduwa kay Tomas Laing Nasod at tulo man siguro Laing Nasod no. Biyonsaon man karon ang makuha sa 2/3. Mauna ang kaatbang kanon nagsigi na karon og gaalingasa ang mga prosecution panel kung saon nila makuha sila og 16 ka boto sa Senate judge nga mahimong 2/3 gyud. Kaya matod pa niya sumala pa basta kadto lang nakahurar maulan to siya ang qualified nga moboto nya wala man diha considered kay matod pa sa mga kaatbang dili na kuno iapil tong wala diha kay napriso man duha nga maanguban to mas lang nasod dito na ko ako sa present. Maunay giingon sa kaatbang kontra gyud sa mahal nga vice presidente. Mauna, apanduna kay dako kang legal magsuna nga question karon na kinahanglan bagyud na o kinahanglan bagayod nga ang pabiling 16 ka boto ang threshold o kini ang mga rason o detalye sa maong mga diskusyon ato nang tanahon. Ang problema manggon magkaisunan kay ang upat absent ng mga senador nisulod ang maong debate tungod kay upat ka senador ang kasamtangan nga dili makaapil o dili makabuto sa impeachment trial. Kadto sila si Senator Jinggo Estrada prisuhan tungod lagi sa kaso nga plunder. Oh, si Senator Ronald Bato de la Rosa nagtago-tago pa. Aniya si Rodante Marcolita na priso mapod. Aniya si Senadora Lauren Legarda na pamanggod sa gawas sa nasod tungod lagi kay dunay extended nga medical leave. So, pulang na ang mga senador. Pero ang kaatbang, ingon magyod, di na yapil. Pero kay ang konstitusyon, all members man, ang amang niyong ka o 16 na ang mga senador, nga 24 naman yun. Sa ato pa, dunay porsyento nga dili gid mag-convict ang atong halangdon nga vice presidente Sara Duterte. Mauna ang kaatbang nagsigi lang inampuay kung saon nila nga matangtang yun. Kahit kung mahimo nga dili matangtang o niya mamahimo nga mulingkod sa tuiga 2028 managan ang ubang mga kongresman. Mauni karon ang gikahadlokan.

Pat ka mga senador. O nang anian duwa ka mga nagkaatbang jud kayo nga baruganan kalabot ni magaisunan. O na ang rason nga nung kinahanglan jud pabilin gyapon ni Saez Cabuto. Sila si Acting Senate President Win Gatchalian, kanhing Senate President Coco Pimentel, o si Senator Escudero mismo nagkanayon. Dili pwedeng usbon ang 16 kaboto nga threshold. Ang konstitusyonal nagmando sa 1987, tinawag nga nag-ingon na kinahanglan ang two-thirds of all members of the Senate. Wala kini nag-ingon nga two-thirds sa mga mitambong lang. Kay kato sila, mawag mo tinitambong. All members man sumala pa sa 1987 Constitution. Pero mahimong two-thirds. So what na? Nagkamangkamang ng kaatbang. Kay gusto yun, ang habilin na lang yun. Umoy ilang, na matod pa. Mitambong lang sa quorum, matod pa. Membro gihapon sila katong wala diha. Bisa pang nabilanggo. Bisa pang napriso. Nagtago-tago. O na, giisip gihapon sila ng membro sa Senado. Tungod kay 24 man ang kinatibukan na gidaghanon sa magbabalaod. So, lyrics na. Sumala pa, kuya man sad kayo ni, peligro magyapo ni mausab. Ay sumala pa sa tingpamakba sa impeachment court nga si Reginald Tungol. Kakuyaw kung usbon ang lagda sa tunga-tunga sa trial para lang sa kumbinsya, sa kumbiyensa. Sa maingon na to nga kinsa ang partido. Ikaduwa ang rason ngano kuno nga gusto kini nga paubsan. Matod pa ni Senador Judge Irwin Tolpo ug ang kaning Supreme Court Justice Antonio Carpio nag-argumento nga mahimo kunong mubasa nga kon mahimo ibaba ang 16 kinahanglang kuno sa boto. Ug matod pa sa mga pikas nga legal, nagbuot-buot kay gusto sa kaatbang acquittal by default. Matod ni Tolpo kung ipugos ang 16 kaboto santang absent ang upat, automatic nga pabor kini sa acquittal dapat. Kini si Tolpo, di dahi gusto makwital dahi. Gusto gini nga makonvict yun, matangtang yun ang mahal na bisi. Malagi na itong gikaingon lagi, sayang kayo ang nagingon nga para sa masa. Mga journalist man na. Nga alam ang masuko, gusto anong tinuod mo po. Gusto magin nilang dili makwit. Atoy pa ni Tolpo kung ipugos ang 16 kaboto samtang absent ang upat, automatic nga pabor kini sa kwital dapat maabswelto si BC Sara Duterte tungod kay matod pa minosan na daan ang upat ang posibleng muboto guilty dilip pangsyonal nga miyembro. Ay sumala pa, sumala ni Carpio ang mga senador nga nasuspend o napriso sama ni Senador Estrada Marcolita obos anti-plunder law kay legal ang dili kinikwalipikado nga mulingkod isip senador judge. Bosa, dili sila angay kung

0: i-appeal sa kwintada sa denominasyon. O manay kaatbang, naon sa man ang sunod karon hitabo. Tungod ni ini, gibarugan ni Chiscudero, konstitusyon ng basihan. So, why dagada ng atbang? Matod pa, tinuod gining maong isyo. Nagpatawag ang Senado sa upat ka retiradong mga justice sa Korte Suprema. Aron laging magsilbing legal expert. Aron laging maghatag kinig ilang legal ng opinion karong September 16. Ato ka ng subaybayan ng September 26, September 16. Ang pinalyog na desisyon sa Korte Suprema kung pwede bang usbon tungod kay wala man niyang uban ng mga senador. Ora na karo iampo karo legal counsel pod kay base gyud niya ang Korte Suprema mingon oh, sige atong amindahon ang konstitusyon mahimo ang kas courting utrohon nagdali-dali dagop on lang konstitusyon dayon kay ro nagay ma-convict dayon ang nagabutang dito sa konstitusyon 2/3 sa 24 kinang 2/3 ang usbon dayon ang konstitusyon para ma-convict 40 minuto na kalabay mo balik ang public opinion ug ang point of view human lamang ni pipila ka mga pahinomdom.
1: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog kaugdagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: Igalit man yung sakit ang atong kutu-kutu. Lapos di likod na ako nga. O ingon siya dugan. Sakit kiwi. Nangurug na ako gay. Sakit kayo.
4: Oo.
3: Nga. Dali ko sulod di sa balay. Deskwas, to niya, nangilado man po itong akong ako kayo mag-inis. Ay na, o dali ang nag-abli kay sakit gig, kaya di na ako makaagin mo, kaya lahat na ako pastor ba? Nahurog na ako sa kasakit, kaya na-abli ang nakasulod ko, ako gig-drisi, gunita ng kuan ka ng arumagani.
4: Oo.
3: Na, ngayon, isa, ikaw na lang bahala, ano, ako ka ng dughan na ko, likod. Taod-taod lang, nawagi itong sakit, o niya, naningot na ako, nagkakain, singot na ako, naggawas, may na ako salamat, you know, kaya panalangin ng yun mo ang aroma, mga kinalang yung palita sa aroma, mga atras, pinagpalan, atras na ni kay, adunag yung panalangin, ano, yung ikan ka, you know.
4: So, aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
3: Oh, aroma yun, akong gihaplas ako.
4: Salamat na, salamat kayo na yan, salamat kayo.
5: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman.
6: ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
7: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige makabalik-balik magpalit sa atong Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Tanarawan ko andong, kanina yun akong diabetes. Hmm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Kanakapsul.
7: Ikapila man mo si Imnon?
8: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
7: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
8: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh, diabetes. Kani oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod garon. Eh parang way problema.
7: Haplas nagagamit kag haplas sa nay.
8: Haplas niya. Haplas sa Paragis gamit ko. Susi madagsaan.
7: Tagaasa.
8: Takan upper lima to.
7: Unsa maingon ato sa ato ang mga kaigsuunan na ini nga naminaw kagon?
8: Kapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian jud ko.
6: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
0: Okay, 45 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon ta sa ato ang gamay na lang minuto sa atong programa, public opinion and point of view. Sorry gina sa ato karon na pasibaw regarding aning grabing debate karon sa pagpili kung nakunbig ba o dili. Kaya sumala pa sa rason nga nung gikinhang lang yun na magpabiling yung 16 kaboto. Kay kundi kaabot og 16, di ba gyud na-convict ang BC? Inan lang gyud paabton kini 16 kabuto. Kay matod sa itong gikaingon nga kini si acting Senate President Wayne Gatchalian og kani nga Senate President Coco Pimentel og si Senador Escudero makaigsunan mismo gyud ha nagkanayon sa itong gikaingon na kadili gid pwede usbon ang 16 ka vote threshold. Kay maton man, ngano man, tungod kay ang konstitusyonal ng mando. Ang 1987 Constitution tinawag nga nag-ingon na kinahanglan gyud nga 2/3 of all the members of the Senate. Samtang membro. Wala kini nag-ingon nga 2/3 sa mga mitambong lang kay nawala may wa na magiwa diha kay tuan na bilanggo man. Wala kini nagpasabot nga 2/3 sa quorum. Kunili all members sa Senate. So 24 man sila kabuok. Mao na giingon sa 1987 Constitution. O ginipinsan gina ni Chief Escudero. Kadili gina pwede usbon kinang ni si Saez Gyud para makonvict. Diba? O na, unya karon kini si Tolpo, ambot. O lagi na, di mong po siya abogado, pero ambot nga nung isuga ba? Kung matod pa po na Supreme Court Justice Antonio Carpio, nag-argumento gyud nga mahimo kunong mubaba ang 16. Gusto nila nga gupon ang konstitusyon, nga gusto nila babaon gyud ang 16. Kaya katuro lang mag nabilin nga mga senador nga naadya na present lang, may labot tong na priso. Kaya dili dito i-appeal. Kaya nabutas kondisyon nga all members man. Wow, mo na nagilisod. Nga, debate magini, bisan dali si kaya kamao mo debate. Kini si Erwin Tolpo, o lagi na, yung matod pa, kay kon mahitabo man lagi daw, kung ipugos yun ang 16, matod pa ang Tolpo, maakwital, pagka-absilto dili matangtang si BC Sara. Wala man kaingon ko nga, how di ana gyud. Nanay paningkamutan gyud si Kaatbang nga kwang gyud, makunbik gyud, dili makwit. Pero anang tanan obo sa antay plunder ng uban, dili sila angay apil matod pa nila lagi ang wala diha. Pero tungod niining maong isyo, nagpatawag ang Senado o upat ka mga retirado yun. Yung mga justice sa Korte Suprema. At mga retirado yun nga banggitan. Aron lagi nga magsilbing, mahimo silang legal expert. Aron nga maghatag sila og legal ng opinion karong September 16. O niya ang final nga desisyon kung usbon ba o pabilin ba ni Saez kabuto na pagbutuhan sa mga senador karong September 23. Ato nang subaybayan kay Sonan kung unsa may desisyon karong sa Korte Suprema. Disisayas ba o babaan ba si disisayas? E kung man babaan man galing, supak sila sa konstitusyon. At two-third, dili na all members of the Senate kung babaan. Tungkol kay wala niya na priso. E matod pa lagi, tuyo na magpriso kaya para lagi makonbik. O na ganoon, unsa may reaksyon karos katawahan? Unsa man ka na reaksyon sa katawang kabos? Kung sa mga karong mga supporters at mga karong halangdon nga Vice Presidente Sara Duterte na tibuok naman nasod karon nga nagmonitor sa iya karon nga status. Ano na ang reaksyon karon sa katawang Pilipino bahin karon sa mga legal nga politikanong isyo kay nagpabiling tunga sa grabing nga dabahin. Polarize na mangita kini sa manalaglahing baruganan sa publiko, social media o sa mismo yung gawas sa Korte Suprema. Gawas sa Korte sa Balaod. Labi na gawas sa Senado. Aunang ang mga loyalist karon o supporters karon Inday Sara Duterte, dako gyapon ang suporta gikan sa iyang mga grupo. Agitawag ka ng Inday Sara na Movement Philippines. Para sa iya laging dumadapig ang mga kaso karon nga grip threats o impeachment. Poros lamang kuna pamulitika o political harassment matod pa sa grupo. Gikan ka na sa administrasyong Marcos Anolgi Gupon ang iya kunong ang ngalan o ang tibuok pamilyang Duterte. O na, kagininang buntag magkaisunan, makita ang tapok sa mga supporters sa gawa sa Quezon City Hall of Justice. Kaganin ang buntang magkaisunan. Iyan naka-uniforme pag itom. O yan nagdala pag mga banners. O may nakasulat nga protik BP Sara. O nang giday ko sabdila ang Vice Presidente sa pag-atubang niini sa Korte isip pagpakita nga siya nagsubay sa Balaod. Auna ang mga kritiko o pikas nga kampo antay Duterte. Pikas nga bahin ang mga kritiko o mga grupo nga supak sa mga Duterte. Agresibo kayo sa ilang panawagan alang sa tulubagon. Justisya kuno og accountability. Auna ang reaksyon karon sa kritiko sa social media magigsuna nagingon nga angay lang jud daw na matubang karon sa Korte Suprema ang Vice Sara. Pa delaying tactics ang nahitabong pagkauswag postpone arraignment karong adlaw September 11 o nang gisawag yun sa pipila ka mga kritiko sa internet isip matang sa delaying tactics sa iya kunong legal team aron lang malangan ang dagan sa ustisya. Kusganon gyapon ang grupo mga supporters sa Vice Presidente Sara Duterte. Ona magaisuna ning adlaw Biyernes. Ako naman kayo ko, dagang salamat sa inyong waipuas nga pagsubaybay sa atong programang Public Opinion, ang Point of View, na matulunanon o dako kuntang kananaang matunan. Ato na pasibaw ang mga balitag impormasyon o bang pangkatikaran. O lagi na magkaisonan, ang matuod nga kusog sa usa ka nasod, wala gidiha sa gahom sa pipila. Kondili anagid na sa kamatuoran nga gihuptan sa tanan, di na inyong tingog magkaisonan, maugin na maghari. O na nga nindot ang programang Public Opinion o ang Point of View. Tungod kay gidala kaninyo sa pagkikalayon sa ato mga mahinungdanong sponsor. Labi na ang Kagapi Glass and Aluminum Services. Ligon o nindot nga glass o aluminum work sa inyong balay opisina. Mao na ang Kagapi Glass and Aluminum Services na himutang lamang na sa Central Public Market na itong syudad. O gamatawagan sa numero 0921478047. Kagapi Glass and Aluminum Services. Kagi panagiyahan na si Roderick Kagapi. Kung mangita ba ka mo o dekalidad po nga audio setup, ayaw pong kalimot magkaisunan, bisitaha ang GMG Audio Installation Services. Kompleto sila gikan sa produkto hantod nga serbisyo para sa inyong sakinan o panimalay. Doon na sila produkto nga Tosundra Unit para kada sa nindot nga dashboard setup. Doon na sila speakers and amplifiers para kada sa kusog o tinaw nga tingog. Doon na sila category 7 amplifiers, high quality performance. Doon na sila sounds accessories, kompleto nga mga wire o mga connectors. Doon na sila mga mixers kagbay dagko para kada sa saktong timbre o tingog kay sunan. Mga serbisyo nga ilang gitanyag, doon na sila car audio installation setup sa inyong mga sakyanan. Doon na sila professional audio setup para ka sa mga tapok-tapok. Doon na sila house audio installation and setup para ka sa nindot at tingog sounds kung inyong mag-istulahan dito sa inyong balay. O naayaw kalimot, naalamang sila ang himutang sa Purok Tambi sa itong barangay, Barangay Santo Niño, Panabo City. Doon lang po na sa Merinol at Bangna sa Jehovah's Witnesses ang GMG Audio Installation Services. Gagi panagiyan ni Sir Jeffrey Tohoy. Namatawagan sa numero 0920-318-0809 magkaisonan. Ayaw kalimot, GMG Audio Installation Services. O magkaisonan, mga ma'am, mga sir, mga boss, kung gusto ba ninyo na mudaghan pa ang customer o mailhan ang inyong negosyo bisan asang lugar, nagtanyag karon ang 96.1 Infinite o 90.9 Light FM na baratong radio advertisement package na dako kay ni o gatabang sa inyong negosyo magkaisonan. Ha? Bisag asa mong lugar, pinagi sa kahanginan. Ano man, doon na sila Solid Rich Bronze Package. Doon na sila Silver Package. Doon na po na sila Gold Package, mga kaisunan. Kaya sa matag package na baan eh. Doon na sila dako kayong spots kada adlaw. Bonus spots kada adlaw. Doon na po sila more bonus pa time check plus Saturday, Sunday airtimes. O na ayaw kalimot, pagpa-advertise na. Nalamang diri sa Second Floor Deco Building, Bongkawil Street. Ang atbang na tapad na po na sa Panabo City in Magkaisonan. Second Floor Building. Sa pagtiklop sa atong panid sa mga balita. Karong adlaw long Biyernes, pitsa 11 bulan September 2026. Usa ka dako nga hangit ang gipilin ka na to. Ang pagsusi sa kamaturan, taliwala sa mga saba sa palibot. Ang pagpadayon sa pagpakabana. Bisan pa sa kalisod sa panahon. Hinumduman na ito magkaisunan ang usa ka lig-on nga nasod. dili masukod sa kadako sayang edipisyo o sa gahom sayang mga leader, kung dili masukod kini sa tiunay sa paghigugma ngadto sa katawhan, ngadto sa yang isig katawo. Kini ang inyong tingog, kini ang inyong baruganan. Kini ang public opinion and point of view, ang tingog sa katawhan o panglantaw. Yan, natapos ang usaka oras sa itong pagpanag-uban ng Longberes. Sa ngalan, sa kinitapukang puwersa sa 96.1 Infinite, 90.9 Light FM. May pangulaan sa itong Station Manager Attorney Ulises Salabao, Ma'am Rosemary Amit Bulpaw, Engineer Walt Piorio, Sir Kevin William Bardin, ang IT personnel. O kiniubos ay gala sa kahanginan George Leonis Cahigas Jr. Muingon. Diha sa kamatoran ang impormasyon gahom, apan ang saktong pinyon ang panglantaw. Mao kini magdala ka nato sa hustong dalan. Okay, so nan, mayong hapon and God bless us all.
9: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
11: Oy Mare, asa man ka paingon?
12: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
11: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
12: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
11: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
13: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
14: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
15: Hi.
16: Hello.
15: Naibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kay imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon ug labi nang dili dayon kita masakit?
16: Og pirmi maging lig-on ang atong kalawasan ug mao kini ang mubo sa atong immune system.
15: Power 10 Pro Bio Capsule.
16: Power 10 Pro Bio Capsule.
15: Pinuod ka ng mga higala. Ilabi na namo mga artista sa radyo ug sa entablado nagkinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
16: Power 10 Pro Bio Capsule.
15: Ug dako kay nig ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa o, sakit sa tiyan, ug mopagana pag-inis sa kaon, ayo paglangay kung balatian ay isgutan. So layi din og inom ang Power 10 Pro Bio Capsule.

0: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Morning, Pastor. Kumatrob ng tawag sa mga Pastor. Katong testimony ko ba sa Mijimar, Pastor?
3: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
2: Ram na tagong barangay kanugutan. Ako hinat, Pastor, sa CBT1 na Pastor.
3: Okay, tayo, maayong agad na sa imo.
2: Bigimak, Pastor, ako kay taman sa akong kinabuhi. Tagi bro po, nakasugat kong problema, Pastor.
3: Yes.
2: Umbaga kong itong, Pastor, niyaway lang ako ikon. Bigimak yung, Pastor.
3: Maoba.
2: Antun, Pastor, isa ka, butila, huwag pa rin dito sa kwan, si Butikap.
3: Okay.
2: Antun, nubuto siya, Pastor.
3: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
2: Oh, nibuto, Pastor. Wala mo kaurot na, may di ka buwa kong ilong. Nibuto, Pastor. Nagawas na mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon, sa imong tambal man ni muli. Grasyar, Ginoo.
3: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
2: Pastor.
3: Okay, salamat kayo.
4: Kumat kayo migamit sa itong produkto nga Vigimax Plus, ang pitagpaalang kapsula mga kaibigan. At paminawang kini mo nga testimony.
5: Vigimax wala ng sakit, yan dugahan. Ipainom na ako siya, Vigimax Pastor, ba nawala ang sakit siyang dugahan. Ginapainom na ako siya kada buntag, nawala ang sakit siyang dugahan.
4: Okay.
5: Kaya pag yan, Pastor, ka nang akong papasaon na nagsakit, di siya kaginawa. Nagpalit ko ilan ang liting asalo o kaming Vigimax, lima kabuok. Akong ipainom isa kasi mana, naulihan yun akong papapasok po. Namahay yun ko pasok kay Limar, ako napainom o niya. Kaya wala mang i-stack apelin ng liting.
4: Oh.
5: Wala i-stack ba niya? Kanang, pero karon pasok na, maligya na yun ko pasok. Kaya nga akong papato na po, yun ako nga naulihan siya. Pero walang yun ako napadayan o painom
4: okay.
5: Kay.
4: Ah, sige, iga na. Salamat kay Igan. Namahay yun, Pastor. Ay,
5: makatabang yun ang Vigimax, Pastor.
4: Okay.
6: Ania na ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Jassy, mutabang sa pagpakuso sa atong immune system. At dili ka basta kaktang balatian.
1: Jassy, vitamin C plus zinc.
2: Jassy!
0: Condition ka for me plus mupanindot sa atong skin.
1: Jassy, vitamin C plus zinc.
2: Jassy!
0: Muayasab sa mga infection sa atong lawas, sama sa sipon, ubo, hilana, TB, pneumonia, o guman pa.
1: Jassy, vitamin C plus zinc.
2: Jassy!
3: Jassy!
0: Ikaw mong good na? Huwag man magsaba? Okay ka na? Well, Bert?
4: Yes, okay na okay. Tungod sa Jassy.
0: Wow, Jassy. O nga naman ko, no? Ngayon mo kong gitutukan o maayo.
4: Bitaw, tungod sa Jassy, ikaw na.
0: Ang unsa?
4: Ang akong gihigugma.
0: Tinuod ka? Thank you, Jassy.
1: Jassy, vitamin C plus zinc.
2: Jassy!
3: Jassy!
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sulayi ang 12-in-1 na kape na yaman sa antioxidants og superfood. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ginawa sa purple corn, mangosin extract, guyabanong extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee og stevia.
6: Sugdi na ang healthy lifestyle kauban ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Mega Pure Herbal, Mega Pure. Natural!
6: Mapalit na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 sa inyong mga suking tindahan o butika dool sa inyong lugar.
8: Theramax Capsule.
9: Sir, may buntag na imo, sir, no? Misulay ka sa kining Theramax. On sa ipikto, sir?
10: Tinood, sir. Nagasulay ko Theramax. Nagsulay ko, nainggan nyo ko, tungod kay manguhit atong misis, wala tayo mahimo kay kapoy man. So, Richard, gito tulog. Pag sulay na ko sa Theramax, sir, pag abot siya sa kauras, tingala ko nga, ni kondisyon man, ni barok man si Manoy. Wait ko sa kong asawa. Murag masuko akong asawa. Pag tanaw niya nga mura magliliok ang ako ha. Butong nibalik ang iyang pagtagat sa kwa. Buto naglabing may. Awag na ko sa inyo ha, para masulayan yun ninyo. Balit mo Theramax para mapareha mo na ko nga magbalipayon. Kumpan si Mrs. Kung kadato, init na gulo si Mrs. Ako ha. Karun, perminti na may labing-labing.
11: Nagsigi ka gubo? Dalira ka si punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
12: You're tuned in to the best, the frequency
13: 90.9,
12: the station
14: Radyo Kalusugan,
12: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ikalit man yung sakit ang akong kutu-kutu. Lapos di sa likod na ako nga. O ingon sa dugan. Sakit kiwi. Nangurog na ako dahil sakit kayo.
2: Oo.
1: Nga, dali ko sulod di sa balay. Yes, kwarto niya. Nangilado man po itong akong ako kayo. Mag-inis ang ina. O dali ang nag-abri kay sakit di. Kaya di na ako makaagin mo. Kaya lahat na ako pato ba. Nangurog na ako sa kasakit. Kaya na abri ang nakasulod ko. Ako gini-drisi. Gunita ng kuan ka ng aroma gani.
2: Oo.
1: Isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako nang dughan na ko, ublikod. Taod-taod lang nawagi itong sakit o yan. Naningot na ko, nagkakain, singot na ko, naggawas. May na ko salamat, Ginoo. Kaya pa na lang nang yun mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atras, pinagpalan. Atras yan, ikay, adunag yung panalangin, ano, ikan ka, Ginoo.
2: So, aroma ang imong gihaplas. Aroma herbal oil.
1: Aroma yun akong gihaplas sa ako.
2: Salamat na, salamat kayo na yan. Salamat kayo kayo.
3: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019913 Octaviano Tailoring.
4: Kalato ko sa ako ang best friend. Yun siya, ay nagsakit ba ya akong anak? Yun ko, yun siya sakit niya. Kalintura. Kusulay, good ang bidimak friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, yun siya, tinood ka? Nakadiha. So, nada. Nagyod kay, hindi mo ko magpakawala o bidimak. Nagpalit ko sa malandag. Yun siya nga, kuanad ko bi, isa lang. Ingko duha dagana lang sa dili isa lang ako gyuning anong tanawon og maayo bagyod ko iamp ampo ipod ayo pud dayon og paggamit og dili ni ampuan kay kanang naay gyud ang iyang anak
2: okay
4: kalintura, kalintura gyud to siya gikalintura gyud maayo napagkaugma siya maligo na kumuha kay naayo naman ko napagato na pud nako siya ang anak ko plus dalon maayo na ka maayo na ko ba kanang mo ka sa malandag magpakuan ko di mag kanang mag tugon ko nga magpalit ko para pud sa akong anak.
2: Okay.
5: Oy Mare, asa man ka paingon?
6: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster, o guban pa. Busa, giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store.
8: Introducing K's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
9: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Hi.
2: Hello.
1: Naibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon, ug labi nang dili dayon kita masakit?
2: Og tirning ligo ng atong kalawasan, ug mao kini ang mubo sa atong immune system.
1: Power 10 Probio Capsule.
2: Power 10 Probio Capsule.
1: Tinuod ka ng mga higala, ilabi na namo mga artista sa radyo ug sa entablado, nagkinanglan mi og food supplement nga mubo sa among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
2: Power 10 Probio Capsule.
1: Ug dako kay nig ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa o, sakit sa tiyan. Ug mopagana pagini sa kaon. Ayo paglangay kung balati anay isgutan. Sulayi din og inom ang Power 10 Probio Capsule.
3: Nagsigi ka gubo? Dali ra ka sipunon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
4: Palangga, naunsa man is nanay nimo? Ngano naglubog naman sa katre?
5: Ay, nasakit si nanay Palangga. Taas kaayo ang yung sugar, Palangga.
4: Uy, ay pagkumpiyansa, Palangga. Pain na rin siya ng Power 10 Probio Capsule.
5: Power 10 Probio Capsule?
1: Power 10 Probio Capsule!
4: Oh, Palangga. Kinsa man ang nagsayo-sayaw sa inyong sala?
5: Si nanay ug tatay na, Palangga.
4: Naayo na dahil si nanay nimo?
5: Oh, Palangga. Tungod sa Power 10 Probio Capsule, normal na ang sugar ni nanay. Ug nilagsik pag yun siya. Power yung kaayo ang Power 10 Probio Capsule.
4: Ingon yun niya na ka-powerful ang Power 10 Probio Capsule, Palangga. Sama ka-powerful sa akong pagpangga o pagmahal ni mo.
5: Sana all!
1: Power 10 Probio Capsule.
6: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
2: Ako si Maria Teresa Iglier, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. Sa Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan, sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ako makatulog na inip sulod ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni init, testingin ninyo, sinati ninyo ang akong gibati nga naayo ako sa sakit.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako pala si Mini Galido, na taga Purok 23, Barangay Papima. Dati na ako'y gibati nga insomnia. Lakabula na ako gibati. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbang kay hindi ko katulog maayo. Nga naghina ko na akong kaon. So nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure mao ang makatabang takua. Nag-try ko nga nagpalit sa Barangay Papima. So ang nagpalit na ako, isa duha pa lang ako, namin na din akong tulog. So nagpasalamat ko sa Mega Pure Coffee kay natabangan din ko niya sa akong problema.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
4: Love, diri na ko.
5: Sige love, maligo sa ako ha. Ay, gitulugan na sad ko.
6: Wala na'y time? Pimenti kapoy sa trabaho? Unsao na lang si Mrs. With proper diet o exercise, sulayi ang TerraMax Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, o guyabano extract. Ang TerraMax Capsule, muhatag kanimog talag sa ong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong galipay kauban si Mrs. O sigurado ang satisfaction o maximum performance panahon sa labing-labing.
4: Love, sabay tagligo, ha?
5: Sige, love.
6: Oh, yeah. Diri na ta sa TerraMax Capsule. Aron sigurado. Terra. Terra. To the max. Mapalit sa mga butika.

0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: Nagsigi ka, bubok? Dalira kasi po nun. Usahay mo yung unta, tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsog na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Morning, Pastor. Kumatog ng tawag sa mga Pastor. Katong testimony ko ba yung sa Bijimar, Pastor?
3: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
2: Kundi si Ram, na tagong barangay kanugutan. At kung hinat, Pastor, sa CBTO na Pastor.
3: Okay, tayo. Maayong agad na sa imo.
2: Bijimar, Pastor. Ako kahit taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat ko problema, Pastor.
3: Yes.
2: Umbaga kong ito, Pastor. Niyaway lang akong ikon. Video mark yung, Pastor.
3: Maoba.
2: Tanto, Pastor. Isa ka, buti lang. Huwag pa rin dito sa Juan. Si Butika.
3: Okay.
2: Tanto, nubuto siya, Pastor.
3: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
2: Oh, nubuto, Pastor. Huwag mo kaurot na, ba hindi ka buwang huwag inong. Nubuto, Pastor. Nagawas na ng mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa inyo. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal man ni muli grasyar ngino.
3: Salamat kayo, Tatay Ram ob Tagum.
2: God bless you, Pastor.
3: Okay, salamat din kayo.
4: Ay, buta ni mo diyan, kaibigan.
5: Ako si Eric Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
4: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan?
5: Eric Villareza.
4: Kung sa may mong pasalamatan sa Diyos?
5: Pasalamat ko sa Diyos na nahubungan ko na taong doktor. Na naago sa labro ibalik ang nangkabot niya kay ibalik mo na
4: okay
5: kaya magiging mo na mo nangto mis ila ka nangyari sa mayor kay namaistad niya dito maaroma ang kuhan kanang milibat kung nangyari mo na mo inong ko sa ahang ito sa mara kanang niyo kung pagkaman inong ko sa kanang milibat. Anton, ang ibotanan ang hongkol na din ang karwan.
4: Oo.
5: Nahukurot ni Kuhan Kamitiwa, malang ulo. Inong kong, inong malang ilong antolo. Pagdaran na ilong kanilaw, na kuhan nila na, na kuhan nila na.
4: Nahuyos?
5: Na alos na, nagpasalamat ano sa lima kay maayong tambal.
4: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Uyab ang imong problema? Tungod kay bisan kinsa imong panguyaban, balibaran ra ka? Gamita ni o, Karit Perfume.
2: Karit Perfume!
3: Adunay 25% concentrated high-quality oil-based perfume. No water content and hypoallergenic. Magpabilin ang kahumot hangtod 24 oras.
2: Karit Perfume.
3: Karit Perfume. For men, only yours black. An art in a bottle blue. For women, final touch yellow. And sweet revelation pink.
2: Coffee. Perfume.
1: Yes! Nakauyab na gyud ko! Salamat, Curry Perfume.
2: Curry Perfume.
4: Hi!
5: Hello!
4: Naibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon? Ug labi nang dili dayon kita masakit?
5: Og pirming lig-on ang atong kalawasan. Ug mao kini ang mubo sa atong immune system.
4: Power 10 Probio Capsule.
5: Power 10 Probio Capsule.
4: Tinuod ka ng mga higala. Ilabi na namo mga artista sa radyo ug sa entablado nagkinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
5: Power 10 Probio Capsule.
4: Ug dako kay nig ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa o, sakit sa tiyan. Ug mopagana pag-inis sa kaon. Ayo paglangay kung balatian ay isgutan. Sulayin ino ginom ang Power 10 Probio Capsule.
6: Indang de Pedro, agalo sulitan diri sa Naga. Ang nagamit

0: Nahadlok ka ba sa cancer, high blood, diabetes, myoma, UTI, udikhat, rangkaso, insomnia, mga bukol-bukol sa imong lawas? Ayaw nagkabala ka? Inom na sa Mega Pure Herbal Capsule. FDA approved o aprobado sa mga eksperto. Mega Pure Herbal Capsule.
1: Mega Pure Herbal Capsule.
0: Napamatud-an ng epektibo, batok sa bisan-unsang balatian. Kaya mo fight back sa mga viruses sama sa COVID-19. Mega Pure Herbal Capsule. Sigurado ang alibyo. Ang Mega Pure Herbal Capsule, adunay siyam ka mga naturally powerful ingredients na dunay healing properties sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangustin extract, ug guyabano extract. Mapalit na sa inyong mga suking butika.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Galit man ni sakit at ng kutu-kutu. Lapos di likod na ako nga. O ingon siya dugan. Sakit kiwi. Nangurug na ako gay. Sakit kayo.
4: Oo.
3: Nga, dali ko sulod di sa balay. Eskwas to niya. Nangira naman po itong akong apo kayo. Mag-inisa. Ina, o dali ang nag-abri kay sakit di kayo. Di na ako makaangkin mo. Kaya lahat na ako pasturba. Nangurug na ako sa kasakit. Nga, na-abri na kasulod ko. Ako gini-drisi. Gunita ng kuhaan ka ng aroma gani. Isa, ikaw na lang bahala. Ano, ako ka nang dugan na ko likod. Taod-taod lang nawagi itong sakit. O yan, naningot na ko. Nagkakain, singot na ko, naggawas. Bahay na ko salamat, Ginoo. Kaya panalangin ang yun mo ang aroma. Nga kinalang yung palita sa aroma. Nga atras, pinagpalan. Atras na ni kay Adonai yung panalangin. Ano, ikan ka, Ginoo.
4: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
3: Aroma yun akong gihaplas sa ako.
4: Salamat tay, salamat kay Naya, salamat igayo.
5: Isa po na akong manghodron. Na-stroke siya. So, giingnan ako siya nga, palit o bijimat. Pagpalit niya bijimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya, nga, kumusta man, wala mang gigumaluya nang. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa bijimat. Losa igsoon, ato lang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bijimat yun, as in makaayo yun kay katungkad bleeding yun na kung 1 month. Wala yung ko, wala yung hunong sa akong dugo nga nigawas yung apol-apol, murag kinumo kadag ko, niyon sila nga mamatay na ko. Kay luspad ako kaayong. Pero gumikan sa bijimat, natingala sila nga, pag inom na ko sa bijimat, nihupa akong dugo, tapos pag tulog kag-adlaw, gikan karo, tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa flying bay? So naayo to siya. So, pasalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko, taas nga kinabuhi, proteksyon, kinahanglan yun, iksoon nga, magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga, kay ang kadaugan nato anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga, ang panalangin sa Ginoo o proteksyon sa Ginoo, bisan asa ka nilakaw, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair. Og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta magkita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
7: Na sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, tinina kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
2: Ako si Herilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag og kaayohan sa kuha. Kay sa tinod lang bag-o ra gyud ko naka-recover ng lading, gikan nabughat na kanang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na gyud nga murag wala na dalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan ako og inom.
3: Karon okay na imong paminaw ma.
2: Oo nang lading. Dili lang pud kay ako lang nagamit na akong bana pati akong inahan kay na siya'y goiter. Maor po na iyang gimintin ron hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kay nang lading.
4: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
3: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Rangani Province. Ang akong gibati sa wa ko makainom og Mega Pure Capsule, dili ko halos makabawas. Sa nakainom na ko og Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa higatulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Day, aniya gagod ni mo, Day?
5: Pagpuyo na gudong, ikapoy bayak ko.
4: Naunsa naman ka, Day? Iritabli naman ka karun. Naitira Max Capsule o, tisting eh.
5: Daw bi atong tistingan?
4: Day, mutabag siya sa mga kababainhan. Sama ni mo nga nakasinati o post-menopausal syndrome o ginapakalma niya ang lawas o ang utok nga iritabli o skin dryness.
5: Usaka kapsula, 30 minutes hangtod sa usaka oras bago maglabing-labing kay Mrs.
4: Ala, Day, ni aniyag magsamot, Day?
5: Tungod ni sa TerraMax Capsule dong. Unsa man, sugda na?
4: Ali na!
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Atong ikuan kay nga mulgo kay na maya po sugar. Unya ang akong taas sa sugar, tin. O taas, umapasa, kwanar, taas tay ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha nga nagmulgol akong tanang kumagko ko sa tiil. Ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha gayon, obserbahan ko pipila ka simana. Wala na gayon, kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo. Buutang gad ang Ginoo nga ang gahatag gad kanako ng kaayuhan inaagid sa instrumento sa bidimak.
2: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
5: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
6: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
7: Na-speak sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Tapos sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palad, Pastor.
6: Oo.
7: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pindimak kay ako itong dalunggan, Pastor, basta manghinga tuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
6: Okay.
7: Basta patulungan ako, Pastor, palanayan ako sa regimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
6: Oo, mugawas na sa iya.
7: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung ko, Pastor, niya. Ako dahil yung kuano niluan sa putulban, Pastor. Oo, Pastor. Oo, namintin din ko, Pastor, ano yung mong bindimak. Salamat
8: kay Pastor. Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Panahuna, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotukola, cranberry ug moringa. Power 10.
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10.
1: Power 10. Pro Bio Capsule. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
3: Okay. Ay, kasakit. Okay. Kasakit.
4: Naunsa mang katay? Nga nakikita naman ka sa sahog.
3: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod. Pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao'y daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
5: Ayaw pag-antos imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
4: Unsa man na?
5: Nong Laring Essential Oil.
4: Nong Laring Essential Oil?
5: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil.
6: Nong Lading Essential Oil.
7: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
8: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
9: Ako si Maria Teresa Iglier, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. Sa Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan, sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ko makatulog ni inip sulkat ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni init, testingin ninyo, sinati ninyo ang akong gibati nga naayo ako sa sakit.
8: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
10: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing Case Fragrances, para ni sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Ay, Pipin! Pili na ba kalahutay si Mister tungod sa kakapoy gikan sa trabaho?
3: Ay, Pipin!
2: Igo na lang ba manguhit pero wanay aksyon?
3: Pipin!
2: Worry no more! Ang muscle man, makawagtang o kakapoy. Naigihalong sangkap sa sangig of turmeric na maka-improve sa inyong mood, performance o fertility.
3: Ay, susulitin!
2: Muscle man, ang kapsulang alang sa mag-asawang gahi kaugmaon.
4: Works best with diet and exercise in 8 to 12 glasses of water daily. Siguraduhon imno 30 minutes before sa grand performance.
5: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
6: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga murugid akong gita na tambal. Naulian din siya ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplan.
5: Okay, salamat igan, salamat igayo.
6: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
7: Okay. Ang ako na testimony, maukini. Una nga gatong bitimat sa akong natikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako gi kuang gayod na kita ko ang akong kwan sa akong lawas na doon yung gayod langon sa epektibo ang maong bitimat. O salamat sa Diyos nga ato ni hidihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog usaya ako kay buhat gipakwanan ko sa akong apong gipatuloan ko sa bigima patuloy ko akong talinga matuokan mo sa dili mga isuon murag naga kwan ang kakatul o kasakit unya diha diha gayod na ayo na ayo gayod ako nawala ang akong kasakit diha diha gayod na ayo. So praise the Lord, dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usap kanya ka instrumento kang Pastor Dandanggalyo na gihimo kay niya giblisingan sa Ginoo ang maong bidyimat.
8: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Ako, Christina Flory
0: Reguli,
1: taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clay Jill Coffee Mate, sa termino pag na ako nainom, tungod kay nakabatik ko sa pagdrama ninyo, pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lami yun kaayo siya, so first yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
2: Clay Jill Coffee Mix, lami na, magkaayo pa. Clay Jill Coffee Mix.
3: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ampingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang atus duha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable, tinaw o klaro nga pananaw. Viscomac Eye Drops.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod niya pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
6: Ako si Mar Teresa Iglier, 49 años, nagapuyo sa Sarangani Province. So Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan. Sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ako makatulog ng inip sulkat ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni init, testingin ninyo, sinati ninyo akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: At agalan tayo, yes, ika na Rosalina.
2: Pastor, kanang, tihidyo ko pa minanin, pinagpalang musika, kadaladlaw niya. Kanang, ako yun na po, Pastor, nga maigyo ang gimak, Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba? Nga, akong nabantayan, Pastor, nga. Nindot niya siya, Pastor, kaya akong mata, lahi lagi sa una nga, sige kong inom o gimak.
1: Giim na ni mo o gipatulungan ni mong mata?
2: Pastor, ang kita, Pastor, kaya na-probe na ako nga maayog yun ang gimak. Namaligya ko, Pastor, din sa lantay, Pastor.
1: Ay,
2: kaya inom
1: ko
2: kada buntag.
1: Ah, sige, Igan na. Salamat kay Igan o salamat kay Gaya.
2: Makasabang yun ang gimak, Pastor.
1: Okay.
3: So, praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo nga na ay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambang nga bijimak. So, ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony yun sa una pang panahon. Itong 2017 nga nag-bleeding ko nga operahanan ko ato nga time nga na ay kuan sa akong matris na ay bukol dako kaayo. So, kapila ko nag-TBS, dako ko kaayo gasto. So, nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga, ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So, nagtuo o naglaon yun ko nga, ang bijimak as in yun makaayo. Kay wak man yun ko gada yun o kuan, kanang wak ko makuha yun yung matres hantod karun. Dako po salamat po sa Ginoo nga, tuuhan yun na to ang bijimak nga makaayo kay ni agi ko tong unang nga bulan, gisakitan yun ko ngipon, buntag, gabi, tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang kod ato na time nga ang akong ngipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og ice. Daghan tambal nga akong napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato nga time kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa ungipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bijima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong nipunpun nga ni burot og ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar ni buto dito sa sulod wala direk, pero ang silingan ni buto yun og iupirahan, pero siya wala yun maoperahin. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bijimak, na ginahinay kong lakaw ni absin na lang kong muna, muabdo ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bateon ana. So pag inom na ko, isa ragyod pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayod siya nga hantod karon wala ni bali. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yun tag bijimak kung unsay akong bateon.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Ang sinugdanan sa maayong adlaw, anaa sa kape. Mag-Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 ka na. Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terra Max na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mister o malipay si Mrs. Terra Max Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, e Terra Max Capsule to the max.
2: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Anak, nagdali ko mangod.
2: Naakoy surprise ni mo pa.
1: Oh, perfect! Kadali argo ni mo nakuha ang akong gitudlo.
2: Siyempre pa! Tungod sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids.
1: GrowMate Multivitamin Syrup?
2: Oo pa! Maong dali ra kay kumitaas. Gana pagyud kaayo akong kaon. Sayo kay kumakatulog. Nindot kayong GrowMate pa. Unya may ana among teacher nga na bright na kong samot.
1: Pastilan, pagkaninduta sa GrowMate Multivitamin Syrup, anak. Asama ka?
2: Moinom na ko GrowMate pa!
3: GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients.
4: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: Ako si Aida Calonia, taga Patima. Ang akong ubo dugay na akong ginadala. Tapos bisigun sa nila akong inumon, dibigod siya maayo. Pero nakatake ko sa Mega C Capsule, dito na ayo ang akong ubo.
7: Pila ka capsule ma'am imong giinom sa itong Mega C Plus? Ay yan, epekto nga, dali lang ka naulian sa imong ubo o sipon.
6: Isa ka padang akong nainom. Tapos hantod ka ron, nagatik yapon ko o Mega C.
7: So tinuod yun ma'am, epektibo ang itong Mega C Plus sa mga na dunay ubo, sipon, trangkaso o sa pagsakit?
6: Oo, tinuod yun na kay ako, nakatik mo yun. Ma'am, yun niyang naayuhan ako nga ang Mega C yun ang ako ang gitik o naayog yun ko ani.
7: Ma'am,
6: ang
7: sa'yo may maingon ni mo sa mga tigpaminaw na to karon sa mga makadungog sa mong testimonya, sa may ahog ni mo nila.
6: Ako nga huhag sa ilaha nga mag-take sila, itry nila ang Mega C kay kini makaayog yun sa ato ang gibati.
4: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
8: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, gilingan ako siya nga palit o bigima. Pagpalit niya bigima, siguro to isa kagrapag. Asa to siya magpalit. Ngayon siya, ngang kumusta man, wala mang gigumaloyan ng... Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa bijimat. Dosa igsoon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas, ang bijimat yun, as in makaayo yun kay katungkag bleeding yun na ko 1 month. Wala yun ko, wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol, murag kinumo kadag ko, niingon sila nga mamatay na ko, kay luspad na ko kaayo. Pero gumikan sa bijimat, natingala sila nga, pag inom na ko sa bijima, nihupa akong dugo, tapos pag tulo kag adlaw, gikan karon tulo adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa flying bay? So naayo to siya. So, pasalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko ang taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga, magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga, kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga, ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa ka nilakaw, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you. Praise God. So, dako ko pasalamat sa Ginoo nga na ay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bigimat. So, ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony yun sa una pang panahon. Tong 2017 nga nag-bleeding ko nga operahanan ko at nga time nga na ay kuan sa akong matris na ay bukol dako kaayo. So, kapila ko nag-TBS, dako ko kaayo gasto. So, nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga, ayaw pagpa-opera kay wala na kay kuso. So, nagtuo o naglaong gyud ko nga, ang bigimat as in gyud makaayo. Kay wak man gyud ko gadayon og kuan, kanang wak ko makuha gyud og matres hantod karon. Dako po salamat po sa Ginoo nga, tuuhan gyud na to ang bigimat nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan, gisakitan gyud ko ngipon, buntag, gabi, tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang kun ato na tay nga ang akong ngipon wala koy tulog, sige ra kog ugom ug eyes. Daghan tambal nga ako napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato nga tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa ka adlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa kungipon nga wale ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bijima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong nipod-pod nga niburot og ayo nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto yun o giupirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bijimat. Naghinahinay kong lakaw ni absin na lang kong muna. Muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bapayon ana. So pag inom na ko, isa ragyon pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayud siya nga hantod karon wala ni bali. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yun tagbijima kung unsa akong bapayon.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Terramax Capsule. Lumalabas ang lakas. Siguradong Terra to the max.
2: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan.
3: FDA approved.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ang constipation, usa ka kondisyon kung asa gahi o lisod ang pagpagawa sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
6: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Arangani Province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom ang Mega Pure Capsule, dili ko halos makabawas. Sa nakainom na ko ang Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hay katulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: Eh, may nadalay ko ng Diyos sa tungod sa Diyosigsoon na may paglaom nga dala, matagadlaw nga moabot. Maing buntag mga pinangga na itong mga tigpaminawan. Welcome sa lang edisyon sa programang Pinagpalang Musika. Adlawng Sabado karon o gapit sa 12 na, aning bulan sa Setyembre. O sa kamataom, manindot nga buntag, mga kaibigan magigsuunan. Laing adlaw na pod nga gihatag Jesus kani kanato o gaang kanindotan itungod kay sa gihapon. Gawas nun kitang makasugod imong adlaw, pinagi sa pag-una sa Dios sa pagpaminaw og mga awit ti makalangit o gas sa balaang pulong sa Dios mga kaibigan. Busa ko mong gidapit sa paguban ka na ko, mga kaigsuunan, hangtod kita alas 6 sa programang Pinagpalang Musika. Og sa karong pagin nagkapaminaw, ako kini si Pastor Dana Dangalio. Broadcasting live mga kaibigan, mga kaigsuunan, din sa Dakbayan sa Valencia. Og madungog kita, pinagis ng mga partner stations. Og quickly, ako lang acknowledge ng ating mga partner stations nga on time, ahead of time, nga nagka-hook up ka na to. Nag-unaga niya mga kaibigan, alas 3:04 pa, ang Metro FM Trento. Salamat kayo. Og mausab ang Radyo Kebe Nagindingan, hopefully nga naka-on-air na. Salamat sa pag-signify nga nakakunik na ang mga Pinagpala Musika diya sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Nagindingan. Iloline FM, Pangantukan, Bukidnon. Barangay Radio, Bislig City. Bless FM, diha sa Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. May buntag kanyang tanan diha. Kiel FM, Kabanglasan. Diwan FM, Marihatag, Surigao del Sur. Radio Camayo, Liangga, Surigao del Sur. May buta di kagawad, Noel. Kapo na nag-ingon nga, wako na madungog diha ang atong istasyonan. Kamusta karon pero nakasignify ang puto kahapon. Anyway, salamat di kaayo. Radio Kamayuriang Gasurga del Sura. Radio Sapol, diha sa Digo City. Nakahook up na ka natin yung mga orasa. Heart FM, Kalilangan, Bukidnon. Infinite Radio Tandag City. Lamang kani My Radio diha sa Kalamba Misamis Occidental. Metro FM Rosario. May kasi Flash FM San Francisco Agusan del Sur. Tribal FM San Miguel Surigao del Sur. Radyo Bandera General Santos City. Agmusab ang Infinite Radio Panabo City 96.1. Og ang Light FM Panabo City 90.9. Maing buntag kanyang tanan diya. Ikaw 94.5 Big FM diha sa Kapalong. Naglanog-lanog diha sa Davao Region mga kaigsuunan, mga kaibigan. 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Salamat din kay kaibigan Kevin William. Kung naay gapaminaw ka na to sa 94.3, text mo ka na ko makigsunan. Malipag ikaw mabawaan nga diya mo naminaw sa 94.3 Light FM Kibawi. So text mo ka na ko. Labi diya sa North Cotabato, Banda Carmen Igsoon kay Mulabayar ba ko unya diya sa Carmen, North Cotabato. Hook up naman ka na to ang Kings Radio Hinatuan Surigao del Sur. Radyo ng Masa Maasim Sarangani Province. May buntag sa mga Velasco family diya. Og mausab sa 96.5 Big Light Radio Kibawi Bukidnon. May buntag diya. Oh, sa tanong listener nato sa Big Light Radio. Radyo Bandera Kidapawan City, maibuntag niyong tanan. Kamusta man? Atong signal niya, text mo ka na ko. Mga listeners nga naminaw sa 96.7 Radyo Bandera Kidapawan City. Lamang kalimu 92.9 Rock Radio Bayugan City o 93.3 Top Radio Bayugan City. Text mo ka na ako kung atong programa diha may nungdanon sa inyo sa Bayugan City. Text mo. Gusto ko may bawaan kung naay kapaminaw ka na ito diha sa Bayugan City. Pinagis pag-text sa 92 point, I mean, pag-text ka na ito na naminaw mo sa 92.9 o di ba ka sa 93.3. Top Radio. Kusundin nga sa San Ixon ang Top Radio 93.3. O diha sa Lungsod Sentro. Loud and Clear Ixon ang 92.9. Busa text mo na ako taga Bayugan City kay Muraga. So far no pa nag-text na to. Nga naminaw sa mga istasyonan. Except sa ila diha ni kaibigang Nelson and Bibing Dolyo. Dolo, may buntag kanyong tanan diha. Ika Nelson and Sis Bibing. Power Radio, Vernoy Bamisamis Oriental. At tumila ba yung adlaw diha? Off-air sila kay na ay technical problem. Pero kahapon nagtingog na sila balik. Nalipay kay ko sa paspas nga aksyon. O na-repair dahil ang transmitter. Roman kinadaot at tumila ba yung adlaw. Salamat din kayo, Power Radio. O diha sa Bigsoon sa C102.9. Kagwa ita. Sorry, Gador Sora. DXRM Tagbina. Uy, brand out dito dahil ganiya. So, wa pa mag-cook up ka na to ang Tagbina. Mauning insakto at least na-notify ta. Oga sa'yo, Iksoon. Salamat din kayo, Tagbina. JTFM Lambunaw, Iloilo. 95.5. Salamat din kayo. May aga sa mga kauturan ta dira sa Lambunaw. Dira sa Iloilo. Salamat ka pamati sa JTFM 95.5. Maayong aga sa iyong tanan dira. Yes, salamat din kayo on-air na ta, Pastor, sa 94 years. Atong i-acknowledge ganiya. Salamat din kayo, 94.5, Big FM. Exxon, gawa sa anong mga radio stations? Uy, wapa ang kwa, no? Metro FM, Prosperidad. Ang yukig ko, no, nga kung pwede lang yun, kung nakasignify, kung naka on-air na, signify ka na to. Yang yukpog ko nga kung pwede on time, kay mawad ang tag-listener. Kung permanent italate nga magka-hook up sa atong programa Pinagpala Musika. Kamusta po, Iksoon, diya sa Radyo Bandera Talibon Bohol o Hot FM at Tobigon Bohol. Atong oras, Iksoon, karon 13 minutos makalipas sa 4. May buntag sa ato mga viewers sa itong Facebook Live. May buntag niya kalagad, cultivar. Matupan niya maing buntag pasudan live na cast sa 94.5 at Davao Region. Salamat ni kayo. Alagad, Raul Cultivar. Diya sa Santo Tomas. O bisan pa diya, may buntag kang kaibigang Dante Marcos. Kinabuhi. May buntag diya. Ato ng dealer sa itong produkto. Fee Ayuban, maayong pagpaminaw. O kang Jan Mark. Kadungog. Nel Fati. Didi Molyanida, may buntag ka di mo. May paglaong adala. Anto Virgie Rimirata and Jessica Garcia Montella. Ikaw ang hangin nga giginawa ko. Ikaw ang ka diya sa pagtaraonan JK Village pag pagantukan Napon Tiguman Gerald maayong buntag. Nels Torigosa, Anto Rosalina, Mariano Pante, o kang Nanita, Manigo sa Lokis. Diya ni sa Kalamba, Misamis Occidental, Nanita Lokis, may buntag diya kanimo. Salamat ni kayo sa pag pabot o binsay ka ni ka na to. Malipa kay kong namo diya kapaminaw. Kamusta tong partner station diya.
1: kagaya.
0: Good morning, pasod na namin na umi sa Yellow Line FM. Tagalan tayo ni Margie Laguda. Salamat igan, Margie.

16 minutos makalipas alas 4, may buntag diya sa dahilayan diya ta kagabi o kahapon. Aron duyugan ang pamilya sa atong kaibigan ni Panaw, usa ka 24 anyos igsoon, medyo subo kay bugtong anak na lalaki. Mamaong anak nga lalaki igsoon ni Panaw kay na kuryentehan. Usa kini ka lineman sa Busico na kuryentehan igsoon. Subo kay to ataga hapon para duyugan ang pamilya aning ilang pagsubo. Pamilya nahiyal kaodor sa ilang pagsubo sa Panaw sa bugtong anak na lalaki Harold Quinta nahiyal kaodor ato pag-ampo man na kanila makibig magkisuunan. O nyagikan dito, may laos kita sa Lantapan Bantuanon. Aron duyugan ang pamilya Gamila Lintunan sa pagpanaw sa sakinahan kaibigang Maria Cecilia. Kanyong tanan dia, Igan Chris, o sa ato mga faksyonar si Igan Neil, may buntag. Ako po tayo mga pag-ampo igsoon sa pamilya. Sa subo o sakit kay pitabo nga na hit and run. Kagabi eh, diha sa bulugan na sungko alantapan. Medyo loig itong nabanggano sa kababae igsoon, muraga ato tong kaibigan. Kay kanang pamilya, mga kaibigan members nato sila. Huwag nahit anaran, akong itanaw kahapon to medyo nato sa kuyang kahimtang. Ako nga pag-ampo, mana sa pamilya. Diha sa sungko lantapan atong nahit anaran kagabi. Mga drivers, amping yuta. Kahaya, sa dalang nga gisubay ko, ikaw ang tubig. Igsoon, mag-ampo sa ta sa dipat na magkapadayon sa pag-acknowledge sa atong mga listeners o pagpaminaw. Ani pipila ka mga awitin makalangit. Mag-ampo na kita mga kaigsuonan. By the way, happy birthday. Matupad niya maayong buntag pasudan akong igret akong bana si Antonio Sab. Birthday niya karona. Salamat, Pastor. Happy birthday sa mong bana kaibigang Mercy. Si kaibigang Antonio. Happy birthday ka mo kaibigang Antonio. Mag-aasa mo. Sab ang apelido ani. Sa tanang birthday karong adlaw, happy birthday kanyong tanan mga kaibigan. Mag-ampo ta tong ihalat sa Dios kining atong pagbanoban sa kanginan. Mabalik sa pag-ampo igsoon.

0: may nagkarapat dapat ka o Diyos. At tinood ang Diyos ang ayan, daigon, simbaon, at pasidunggan, magkabigan. Bisan pang adunay mga kasakit usahay nga atong maangkon o atong masinatian, ako nagtuong sa gihapon ng Diyos ang ayan, daigon, simbaon, at pasidunggan, kaibigan. Pagkinig rasunig so, nanya kita, aron daigon o simbaon ng Diyos. May punta diya kaibigang Freddy Paipa sa Bayton. Diya sa Puwalas.
1: Takus kang simbahon sa tanang panahon.
0: Takus nga matod pa niya, maing buntag pasodan ako ipebalo sa miyembro sa Puwalas chapter Adonai Servisyo sa panimalay ni kaibigang sa Tornino Barrios karong gabi. Alas 7. Magsuot ang t-shirt sa kaibigan kong wala, pwede puti ang t-shirt. Ang nagpabalo, ang pabalo si Iga na Friday sa Baito na, sa Puwalas chapter. So tambungin yung mga Iga na, siguro last vigil o niya. Diha, last vigil ba o niya, diha, kaibigang Friday.
1: Isan sa akong kasal.
0: Ako pag-ampo manas pamilya Barrios. Kaibigang Lorna Generala, diha sa Palas may buntagan.

0: Good morning, Pastor Dan. Nagtanaw ra ko sa live, Pastor, kay wala man ko'y radyo. Pastor, kang padyod ko umataog sa'yo para makapaminaw sa iyang mga pulong. Salamat di kayo kanimo, kaibigan. Salamat di kayo, kaibigan Jing Daddy Tukan.
1: Tibuok kong kalang gusto mo huna-huna ako.
0: Jing Rama, may punta kanimo, Jing. Sa mga hagit sa kinabuhi sa gihapon, huwag italaing kaduulan ko di ang Diyos lang yod. At ang oras igsoon, garon 30 minutos malipas ng 4, ato atangan ang importanteng bahin sa itong programa, ang programang pinagpalang mo, I mean, ang atong pulong sa Diyos, you know, sa programang pinagpalang musika, ang pinakasentro animo ang pulong sa Diyos. May buntag kaibigang Ria, atong presidente sa kaibigan diya sa Mambuaya, nga nakaroon sa itong Facebook Live nga naka-comment. Limaan nga naminaw ning atong programa. Salamat di kay kaibigang Ariya. Pitata magkita. Karong pizza 25 na kita kita tatong magkaibigan diya sa Mambuaya. At ang iyang balaang pulong sa Diyos makiksunan. Run out na po di sa itong transmitter site dito sa bukid.

0: Amen, takos ikaw. Takos ikaw, Dios. May buntag diya o maayong paghubi na kaibigang Dong Vinya na Moskida.
1: Ikaw mao ang nagot sa tanan.
0: Good morning, pasod na minaw ko sa 94.3. Salamat di kayo, kaibigang Lizarong.

Mena, tacos y caos. Tacos y caos simbahon. Tade 4 minutos makalipas alas 4. Oras na sa atong pagbasa sa balaang purong sa Dios. Apan sa dili pa. Pastor, good morning. Pwede ko announce nga na ay meeting ang kaibigan sa WIS, Barangay WIS Poblasyon sa Kalilangan. Ang WIS Poblasyon lang nga kaibigan na. Ang venue diha sa Barangay Covered Court sa Barangay WIS, alauna sa hapon, ugma, adlang Domingo. So tanang mga kaibigan sa Barangay WIS Kalilangan, magtapok mo. Murag aduna kitay mga pila ka ubay-ubay to membro diha, no? Murag ka pina 500 diha sa Barangay WIS. Magtapok mo og karo ugma. Ugma alauna sa hapon para sa inyong meeting. So gidapit igsuon o gihangyo ang tanas pagtambong sa meeting. Ay iskutan nyo ang umaabot ninyong anniversary. Tibuok Kalilangan. O subang po mga chapter pag meeting mo, mga tag chapter para pangandaman ang atong General Assembly o ang General Assembly sa Kalilangan ng ato nga chapter or federation. Among patawagan gikan sa atong koordinator kaibigang Maritis Bersila. Ato pag-ampo po diyan sa pamilya sa kaibigan sa Lampanusan nga ni Panaw kanon sa Elas Vigila na Igantes. Unta magkabisita ko diya. Igsoon ang balaang pulong sa Dios atong pagkabasahon. Sa dipat ako basahon igsoon kayong duman nga para tumasabtan nga nung niabotaan ni karon din ni kay nagsiris panta sa libro sa buhat. Pero niadto ta sa laing libro o laing mga bersikulo, laing kapitulo. Kaya dito sa libro sa buhat at nisgutan nga na nagipili ang Diyos nga adlaw. O kining adlaw sa paghukom, mga kaibig magkisunan. Nga sa gusto sa dili, time will come, matubang kita sa labing dakong labawang hukmanan igsoon. O niya, niabot sab kita sa punto nga mabot ang adlaw o kining adlaw makalilisang. Perilous days will come. Maunabot kita nga to sa libro. Igsoon sa laing episodes. O gato na biyaan ang libro sa buhat or binuhatan or book of Acts. And then, niabot kita sa Ezekiel, mga kaibigan. Muraga chapter 30 ba to verse 3. O matang atong gipamarandungan, kundi kumasayop mo tayo last nga gipamarandungan, may tungkol atong series igsoon na gawas atong Domingo. Na anyway, chapter 3 verse 3, nga pagmamarandong nato, naitulog kabutang, diya manggod sa Ezekiel, nagisgot nga, maabot ang adlaw. Okay ng adlaw, terrible day, matod pa. Mote atong gitanaw, makigsuunan, mga kaibigan. Diya sa libro sa Ezekiel. The Day of the Lord. Coming on for the day is near. Okay mo ang adlaw sa Dios, adlaw sa Ginoo. Nga sa igsoon, mungit-ngit ang kalibutan. O nag-iskot kini siya sa umaabot nga adlaw sa paghukom o di ba ka sa pagbalik ni Jesu Kristo. So, atong nakatunan nga kini mong adlaw sa Dios, igsoon, the day of the Lord is sure gid ni nga maabot. The coming of Jesus, no, refers to the coming of Jesus. Nga sa gusto mo sa dili, Jesus will really come. Then, kining adlaw, hapit na, mga kaibigan. Kinikitawag na to, the day of the Lord is near, hapit na. No, is near. O niya, kining adlaw usab will be a day of darkness. It would be a cloudy day, matod pa sa Ezekiel. Nga naglagway igsoon sa usa ka mapait, masakit, o di lalim nga panahon, makaibigan, o pangapagitabo.
Og tungod ni ini igsuon at itong giwali, dili aron hadlokon ang tanan kung dili aron dasigod mo sa pagpanganda magkaibigan magigsuonan. Although posible po nga ang Day of the Lord posible adlaw sa itong kabatayon katong timanan, ang tao matay naman magkausaw manan na mapagukom. Rasulti, wala kagayunan sa tao kung siya mamatay na. So, nang higayon, gihatag ka na to, samtang buhay pa kita kung patay na kita. So, wala na ito ay kagayunan. Maunang may ingon diha, now or today is the time of salvation. Karun ang adlaw sa kaluwasan. So, ang importante nga samtang wala pa ka na mabutang adlaw, mangandam kita. Kung mag-isul kita kamatayon, ato manag-isulti kanunay, ang kamatayon di angay kadlukan, ato lang kining pangandaman, mga kaibigan. Mauni kanunay, akong ginalito ka mga pulong sa panahon sa mga servisyo sa damatyan. Sama ka gabi. Sunod na pinagabi, igsuon ka ato damatyan, aro pagwali o minsay sa kaluwasan. So, igsuon, kung di ba itong kamatayon din mag-isusap sa pagbalik ni Jesus. So, ato'y panagin igsuon, kaya itong na itong ang adlaw sa Ginoo nga maabot. Og ako mong gidapit sa pag-abli sa Biblia makita sa kaduang Pedro, Kapitulo 3. To reinforce sa mga pagtulunan o paghagit ka na ito igsuon sa pagpangandam. Kapitulo 3, versikulo 10, ako pagbasaon, paingon nga ni sa ubos alang sa atong nubong wamalandong mga kaibigan mga kaigsuonan. Ato tanaon kinimaong nga parte sa balaang pulong sa Diyos para sa atong nubong pamalandong. Usbon ko ha, for our short meditation. Ato kining tanaon mga kaibigan mga kaigsuonan. So, versikulo 10, Kapitulo 3, ikaduang Pedro, nagingon. Mubalik gayod ang Ginoo o kanang adlawa. Dati may kanang adlawa. That is the day of the Lord. Muabot sama sa pag-abot sa kawatan nga dili mo masayran kung kanusa. Madunggan dayon nga naay magdahunog o mawala ang langit. Masunog ang yuta og ang tanan nga naa sa yuta mawala. Tungod kay ang tanan mawala man sa ingon niini nga pamaagi, kinanglan nga magkinabuhi kita nga balaan og Dios nun. Samtang nagpaabot kita sa adlaw on the day of the Lord, sa adlaw nga siya mobalik og samtang gibuhat nato ang kutob sa atong mahimo, aron mapadali na

no sa'y makaingunta nga nganong buotan mamatay man dayon. Pero siya po'y natubag igsoon, although na nga pangutan na kanila. Pero dagang kaputan na nganong ang buutan o na kung matay. Wa nila nagipangutan na, pero bisag wa nila nagipangutan na, siya mismo misulti ang inahan nga. Yan akong anak na buutan ni kuwa sa Diyos kay andam na kini siya. So sakit man unta, pero dawaton. Ikso na tinuod. Yes. Kung ikuwa man ang mga buutan o mga taong matarong, tungod sila andam na. O kung ikaw buhay pa, tungod ang Diyos nagpailob ka na to, nagpailob ka na ko, kaya naghuwat siya nga ikaw magaduol sa Diyos o bansa kasing-kasing nga naginusol. Ang pag-inusol, iksoon, mao ang pagtalikod sa masala o kalapasan, that is repentance. Mga ngayon din, apan ang tinood, wala siya mga ilangan. Ang Ginoo nagpailob ka nimo, ang Ginoo nagpailob ka nato, kaya nagpaabot siya kita mo doon. Kalagidili siya nga ay usak ka nato, malaglag Ginoon ang matag-usak ka nato, magahinulsol. Kami naman igsoon sa panahon sa lunob. Sa diha nga gisulti sa Diyos, years bago natuman, nga maabot na akong lunob. So nabuhat og arka si Noah, 120 years igsoon. Ang mga tao nang natawa, gibaby ay siya, Noah, nigula na lang kaasa mong gisulti, maabot ang baha, maabot ang lunob, nga init man kayo. Nga nung katawas lang kay dugay man kayo. Onya, matagkarunog onya, muwali si Noah, paimangnuan ng mga tao, di mo to. Dila'y maminaw. Oya, tutimanan igsoon, kung unsa ang nasa panahon ni Noah, mausap ang panahon sa pagbalik sa anak sa Diyos, nga si Jesucristo. So kung ato makita igsoon, unsa ang pagkita mo sa panahon ni Noah, magyapon sa katapusan mga adlaw. Nga mga tao, ay panahon sa Diyos, dili mo tuo sa mga pagwali sa pulong sa Diyos. Although nalipay ko, igsoon, nga dagan ang gatuo, pero dagan gyapon na wa mo tuo. Pero ito makita ang pagpailob sa Diyos, mga nga dugan niya butang lupa. Pero matod pa sa pulong sa Diyos, ang Diyos mismo mamimusira sa pultahan. Igsoon, paminaw pag-aayo, when the Lord closes the opportunity, the door of opportunity. Wa nagkay chance ni ana. Sa diyan sirat ana sa Diyos, ang pultahan sa kagayunan, wa nagitay kagayunan. Mga maghilak na lang ta. O mag-anto sa rin katapusan, mag-igsoonan sa adlaw sa paghukom. Di madala igsoon o unsa pa diha kung kita mamatay na. Kang kaluwasan kita niya kanato samtang buhay pa kita o samtang buhay pa kita mo na ipanon igsoon na kita makigsitol nga to sa Diyos pinagis pag inosol sa mga sala. Maong giingon ang tinod ng Diyos. Wala siya mga ilangay kundi naghuwag.

kay dili siya buot na usa ka tumawala mo nang gisulti igsoon din sa bersikulo 9. Kay kuabot ang adlaw igsoon paghukom, grabe ang kuya ang pitabo mitabo sa ama mati masunog ang mga yuta o ang tanang naan sa yuta mawala tungo tanang mawala man sa niining pamaagi. Kinalan nga magkinaboy kita nga balan og Diyos na tubangan sa igsoon tungod kay ingon maan ni mitabo ang hagit ka nato. Mangandam kita. We need to prepare. O ang papangandam igsoon mao kini ang pagkinabuhing matarong bala na tubangan sa Diyos. Di magika magkahimog kinabuhing bala nung matarong si mong kagalingon na kinanagtagtabang sa Diyos. Mokina to igsoon ang iyong Espiritu Santo na makasinati kitag born again experience o makasinati kitag born again nga kasatian igsoon the born again experience maangkon lamang sa tao dili pinagi siyang buhat apan pinagi sa tabang sa Diyos pinagi sa Espiritu Santo. So samtang nagpaabot kita sa adlaw nga siya mabalik. Samtang nagpaabot kita ng usag kamlilisa nga adlaw. Buato nato ang kutob sa itong mahimo. May mga kutob sa mga igsoon ka nang naitay effort, diba? Nanimbaso kita uban sa grasya Diyos. Kanyang adlawa, sunugon ang langit, nawala kini og mga tunaw sa kainit ang tanan nga naa sa yuta. Kanang sunog igsoon sa Indonesia, murag impyerno imong tanaon sa itaas. Na mga view o picture o lagway nga kumakita igsoon nga ang pagkasunog perting lapara kayo, murag impyerno. Impyerno sa kalibutan igsoon, munang iyang his, kanang iyang aso abot din sa ato. Mungit-ngit igsoon ang palibot tungod sa aso gikan sa nakong sunog ngadto sa Indonesia. Kung sarka ang impyerno. Hill Israel, matud pa ang impyerno usa ka tinuod nga dapit usa ka tinuod nga lugar. Yan ang adlaw sunugon ang langit ug mawala kini og mga tunaw sa kainit ang tanan nga naa sa yuta. Apan nagawlat kita sa gisaad sa Dios kanato nga bag-ong langit ug bag-ong yuta. Dili diin anana ang pagkamatarong. Busa. Og ako tapuson din ni bersikulo 14 busa mga hinigugma. Samtang nagpaabot kamo ni ana, paningkamutin ninyo nga magkinaboy nga hinlo og dili sa lawayon at tubangan sa Dios. O kinalan maayo ang inyong relasyon ngadto kaniya. And so therefore, in view of, no, tungod sa mga butang tungiskutan si taas, mga mabutang adlaw sa Dios ang pagbalik ni Jesucristo. O sa di pa hitabo igsoon o sa kangilngig ang pagitabo ang may tabo sa palibot. Kuyaw nga pagitabo o ato nga kita ka ng kuyaw nga pagitabo igsoon. Karong panahon na ato kita na ang makuyaw nga pagitabo. Lalaing pagitabo igsoon. O tungod ni ana, paningkamutin ninyo. Ingon tag paningkamutan igsoon na kay effort sa grasya sa Dios unya na isakripisyo ani. O sa sakripisyo, sakripisyo pagalagad sa Dios, sakripisyo pagpatay, pagbata o kadlawon, para gibaminaw sa pulong sa Ginoo. Naku, that's sacrifice. Sakripisyo pagalagad sa Ginoo, ba na, di tana, oy, di tanang mga lagad, kaya nagang bawal. Di ka andam, mo sakripisyo sa butang. Then, time will come, so mag-antos ta. So, busa, hinigugma, samtang nagapaabot ka mo ni ana, paningkamutin ninyo nga magkinabuhi. Magkinabuhi nga hinlo og dili sa lawayon at tubangan sa Dios. Lato sulti, maabot sa punto sa itong kinabuhi nga makiyong kila Ginoo pasay lo ako sa kong mga sala. Og diya, sa pinagpagto, hinloan ka. Papason sa Dios ang iyong mga sala. Og paningkamutan nga maangkuni mo sa kamaayong relasyon kanang relasyon igsoon nga mahimo ka anak sa Dios. Kanang imo siya matawag nga amahan kay nagka-relasyon timani. 112 na ingon, sibisang kinsa mituo kaniya. Hatagan sa katungod nga mahimong anak sa Dios. So ang mahimong anak sa Dios kato lamang ang mituo kaniya. Kay kita manggod mga katawan na himulag sa Dios tungod sa atong pagkamakasasala. Tungod sa sala, maoy na nakapasiparar ka natugikan sa Dios o kita mahimbalik lamang sa Ginoo. Pinagi ni Kristo Jesus katong gidong maluluas. O ba sa singkasing nga naginursol?
og anda motalikod sa masala og kalapasan. Mayngon diha, paningkamutan nga maayo ang atong relasyon. Paningkamutan nga magkinabuhi nga hinlo og dili sa lawayon at tubangan sa Dios. Igsoon dili ta patuyan ning kalibutan. Kabutang adlaw, adlaw sa pagkukom. Atong oras karon igsoon, 58 minutos makalipas ang alas 4. Ako mong gihagit igsoon. Samtang dili pa maabot ang adlaw sa pagkukom, samtang dili pa maabot ang adlaw sa kamatayon, samtang wa pa si Jesus mabalik. Ako pag ang pumatag-usa kanimo, matag-usa ka nato. Mamalandong sa pulong, hatagig luna ang Diyos imong kinabuhi, og alagari sa igsoon. Ang kamatayon, wa tamasay kanu sa metabo. May kaglawas karon pero ugma, posible wa na taning kalibutan. Anytime, igsoon po ita mawala. Dili kita mo ay nagunit sa itong kinabuhi o ang dito ng pag-uagin. O tima ni tuldok la ka sa kalibutan, anarata. Natay katapusan, kagibutangan sa Diyos o katapusan ang kinabuhi sa tao. Wa tamasayod ba sa tumbawaan ng Diyod? Mubura ang kinabuhi sa tao. Pagkiksuunan. Busa sabta kini. O tungod kay mubura ang kinabuhi sa tao. Tagaig pagtagad ang Diyos imong kinabuhi. Kaya napay mas taas ang kinabuhi o kinamitabo, luyo sa tong kamatayon magkaibigan o kinagitawag na to eternal life. Kinabuhi mali katapusan o kini-eternidad. So asa man mo gusto kanang igahin ang imong adlaw nga way katapusan. Langit ba o impyerno? Naingkarta tagaingon, eternidad, eternidad, magpili ka aning duwa. Duwa lang. There are only two possible places igsoon na pwede atuan sa tao. O kinimaw, langit o impyerno. Busa ang katagaingon, eternidad, eternidad, magpili ka aning duwa. Langit, impyerno, asa man ka. Ang katamiingon, sa langit kita ko, og dili sa impyerno, kay mainit ang kalayo. Igsoon, metabo lamang ka na siya, dipindi sa imong pagkabuhatong desisyon karon, tima ni igsoon. Kung unsang desisyon ngayong pagkabuhatong karon, o kung unsang klaseng ugma ang imong gusto metabo, igsoon, mo dipindi ka na siya sa imong desisyon nga pagkabuhatong karon, kaibigan. Igsoon, modipindi ka na siya. So pagbuhat og desisyon karon igsoon. Kung noon sa kaugma, modipindi sa desisyon ka. Kung modisayad ka karon pag sunod kang Jesus, maangkon ang personal relasyon, modisayad ka sa pag-inurso sa masala, patalikod sa masala o kalapasan, then igsoon, makasiguro ka. Sa usag ka, kinabing malipayon kauban sa Diyos. Kung kita mabatay, muningon R.I.P. Rest in peace. Na ay tinood ng kalinaw, kaya kang Kristo igsoon. Atong madawat ang ganti o kita magpuyuban kaniya nga malipayon mamangani si Jesus nagpakamatay sa krus sa Kalbaryo kapindua kalibu katuig ang milabay aron igsoon ikaw og ako makaangkon og kinabing ulay katapusan o kana ato lamang maangkon kung kita mangandam samtang buhi pala ng kalibutan. Patanangugi ang pulong sa Jesus igsoon, hinutuki kini, pamalandungi kini. At ang iya itong pag-ampo, kaibigan ko.

And, ang Diyos na higugma kanimo ni higugma kanako. Busa siya may antos nga to sa krus kalbaryo para kanimo para kanako. Ang ato na lang, mao ang paginulsol sa mga sala. Delay ang saad sa Ginoo. Patience and mercy niya kini para hatagan ta og panahon nga maginulsol og magandam sa iyang pagbalik. May we live faithfully and always be ready. Amen gayod. Salamat Sistina Bautista Ayuban. Ang Diyos ang tinuod nagpailob ka nato. Wa sa mga ilangay, tinuod nagpailob sa kanato. Sa kining wa pa niya pagbalik iso nagulagway kini sa iyang pagpailob o kaluoy kanimo kanako. Kaya nagpaabot siya nga ikaw magahinursol. Kita maginursol sa mga sala. So, amen gayod, we may live faithfully o kanay andam sa pagkatubang sa Diyos. Atong oras igsoon karon 8 minutos na makalipas sa 5, mag-ampo ta igsoon, mag-ampo ta. Langitong Ama, nang salamat Ginoo sa matahong nga pulong among dungog karon isip pagpahindom ka namo. Salamat sa imong dakong gugma, kaluoy, o sa imong pagpailob ka namo makatawhan. Nga naghatag ka namo kanunay og kahigayunan kami makaangkon og saktong relasyon na pinaagi sa paginulsol sa mga sala o pagtalikod niini. O Diyos, salamat nga imo kaming gipanduman nga maabot kayo doang adlaw. Pero adlaw nga di napot namo kinikadlokan amo lang kinipangandaman. Ang papangandam dili ugma kung dili karon busa o Diyos ko pag-ampo padin ka magisulti ka namo. Nga di namo sayangan kining panahon nga imong gihatag ka namo. Nga di kami sama sa panahon ni Noah nga mga tao wa mapakamana sa pulong nga giwali ni Noah. Inoon, magpagamana kami. O tugutan ka namo nga mamuhat sa mong kinabuhi, makisulti ka namo. O tugutan ka namo nga magabag-o sa dagan sa mong kinabuhi. Tugutan ka namo magabag-o mismo sa mong kinabuhi. O guwala makatabang ka namo kundi ikaw lamang, O Diyos. Salamat, Ginoo. Kay dili kabuot na yung sakan namo malaglag, Ginoo, matagos sakan namo maginulso sa mga sala o samtang wa pa ka ng paghukom. Amon ang buhaton, Ginoo. Labi na nga wa po din masahit kung hangtod kanos aramin mo tugutan mapabiling buhi. Kay sama sa kawatan. Wa yung sakan namo masayod kung hangtod kanos aramin taman o kanos apog kamubalik. Busa ako pag-ampo, Lord. Ipaduol kami di kanunay kanimo. Kanamaan ko na mo kanunay ang pagkadasi mga lagad kanimo kanang mga lagad kami kanimong faithfully matutanong pagpangalagad. Salamat yun ako nag-ampo sa kaluwasan sa mga anak. Kaluwasan sa mga bana, kaluwasan sa mga asawa. Kaluwasan sa among igsoon. Kaluwasan sa among silingan. Lord, ako pag-ampo sa tanan matagakigayunan. Mapaduol di akanimo. Uguban sa tabang sa balang Espiritu Santo na may mag-conviktar sa matagusang na minaw karon. Nga saptang dili pauloy ang tanan. Mangload kami sa mga tubangan. Umudawat kanimo isip among Ginoo og manuluas. Kaway laing makaluwas ka namo kung dili ikaw lamang Ginoo. Ikaw lamang o anay lain pa. Salamat o Diyos. Dalay kong kasatapusan o karoon akong itugyang kanimo ang tanan nga naminaw. Lalaing mga kabugaton, lalaing mga panginanglan, lalaing mga prerequests ang naakaroon sa tanan naminaw. Lord, kung noon sa mga kanya ko nagtuod, dayag kanimo ang tanan.
og salamat kay ako nagtuo. You will always make a way. Ang tanay kasulbaran, tanang problema na agoy kasulbaran. Busa sa mga kamot, akong gitugyan ang tanan. Mga panginanglan sa kagsuunan. Uban ka na mo. Nakilak na gumikan sa kabugat silang problema. Uban ka na mo, halos mawad ang paglaom ko asa kuwa para pangbayad sa mga utang o di ba ka ipangpalit sa dapat paliton. Busa ko nag-ampo, Lord. Tabangi o giyamit ako sa kanamo masulbad ang mga financial nga panginanglan. O sa bisag unsang sources sa income, sources nga magkapalipay kanimo ako pag-ampo, Lord. Panalangin niya ang mga sources mga income. Among negosyo, luyo aning medyo pitos nga panahon karon sa negosyo. Ako pag-ampo, Lord, o ako giyapong gisalig kanimo. Mamuhat na Ginoo. Panalangin niya ang mga sources mga income. Panalangin niya ang mga nakautang aron sila makabayad sa ilang mga utang. Panalangin niya ang mga uma, mga tanom o mga hayop sa mag-uuma. Panalipdi ang ilang mga tanom malayo sa mga dangan makadaot, apil ang mga hayop. Ang mga negosyante Ginoo ko pag-ampo panalipdi kanuna ilang negosyo. Nga mas mulambo pa ang negosyo taliwala ng panahon. Salamat o Diyos kay ikaw labi gabahanan nga Ginoo. Nga may among gisimba gidaig. Ang mga trabante Lord ko pag-ampo panalanginan mo ang mga employer. Lalaing kampanya o bisan pa sa mga ubang mga employer ko pag-ampo Lord panalangini sila. Aron pa tayong pakini maghatag og trabaho. O sa tanan ng mga trabaho ko pag-ampo Lord nga ilang panggaon mahalon ampingan ilang trabaho. Labi na karon nga lisod kay mangitag trabaho. Ang way trabaho Lord gihay sila maangko nila ang trabaho. Salamat to Dios, ako sa nag-ampo ni adtong tanan nga nagipangbati sa lawas karon panahon dagang gasakit. Daga nag-anto silang balatian. Ligyap na kuwapulan sa paghangyo siyong balaang trono, Ginoo. O paghangyo siyong balaang kamot na magatandog sa mong lawas kanay balatian, kung unsa makanang balatian nga nasa lawas sa tao. Taas ka na yung sugar, taas og BP, taas og uric acid. Na'y problema sa kasing-kasing, problema sa kidney. Problema sa kulon. Kanunay maglabad ang ulo? O ba na'y goiter? O ba na'y...

kasi dati kanila imong kaluog grasya. Ihatag kanila o Diyos ang kumpletong kaayuhan Ginoo. Salamat o Diyos. O padayang ka magagamit sa mga tambal, labi na. Kini maong herbal ng imong igamit aron paluyuan ang programang Pinagpala Musika. Lord, padayang ka magapanalangin aron paghatag o kaayuhan usab sa mga tao na ipangbati sa lawas. Salamat Ginoo. Ang pagtuon diha kanimo. Dalay kun kaso kada pusan o Dios. O ganing panahon nga lisod. For malinawon kami og malipayon. Kay kami nagtudin imo kay bayaan dili nimo kami pasagdan. Og makain na mo ang tanan kay ikaw kanunay among kauban. Salamat Lord sa tanan nga imong gigamit aron paluyo ang programa Pinagpala Musika. Ako pagampo Lord. More blessings man na kanilang tanan. Good health and protection. Palambo sila mga negosyo o sila mga sources ng income. Mana kanila. Kini mo pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga among gidumaluluwas. Amen. O amen.

0: Amen na langit ang inungdan o sa kamataw mga awit igsoon. Glory to God. Excited ba ang tanan para sa mong langit na giandam sa Dios? O samtang nagpaabot kita sa kitatang adlaw igsoon na kita magapuyo sa mong langit. Atong buhaton ang butang nga makapalipay sa Dios. Di man gid nato o di man kita perpekto igsoon, pero salamat sa grasya sa Ginoo nga mo'y nagaluwas o nagabag-o sa itong kinabay. Matag-adlaw, everyday, no? Ipaduol kita sa kanto sa Ginoo kaniya. O matag-adlaw, utubo kita nga ito kaniya. So, napay panahon ni mo, Igsoon. Napay panahon. Tagaig panahon ng Diyos. O sa ibisi na kaita, waantay panahon sa Ginoo. Maglisot tag-una nga ito kaniya. Lisod tag undang sa tong trabaho, lisod tag sira sa tong tindahan, panahon sa ting simba. Pero kung makasakit na, diyan yun tamakit nundom sa Ginoo. Samtang ay panahon igsoon, balik sa Diyos, ikaw nagtalikod ka to siya, balik ka to kaniya. Alagari siya. May buntag diya kang kaibigang Jocelyn Abapo o kang Nanay Miding. Para sa pangalan sa akong nanay, si Nanay Miding Remedios Laod Dangalio Palmis, akong nanay. Laod sa dalaga pa siya. Naimong Dangalio sa Naminyo siya sa akong amahan. O niya, kaya namatay akong amahan, kuman sa pilakatoy, kung mama namin yung utro. Sa usa ka butang lalaking Palmis ang apelido. Muna akong inanigson, ayaw mo katingalang Palmis na iyang apelido karon. Iyang ngalan kay si Miding. Dini sa unas bukin ang tawag siya kay Miding. Muna si kaibigang TC diha sa Managoka, si Manang Miding iyang tawag ha. Sa akong nanay. So kaibigang Jocelyn Abapo o Nanay Miding, maing buntag. Salamat di kayo. Matod pa nila. No. Kanang lipay sila maminas ang programa o ilang pag-ampo nga. Padayong gamiton sa Dios ang atong programa ron daghang kalag nga maluwas. O salamat sa inyong tabang. No, salamat di kayo. Salamat na dawatan ako, nagpadyikas la kapon isip tabang sa ministry. Igsoon usa ka sa napanalanginan sa Diyos. Ugbot ka mo extend og tabang para sa ministry igsoon na feel free sa pagkontak sa atong numero. O pag-PM ka na mo. Di lang kita to mention di matag-adlaw igsoon, pero nalipay kong Diyos na sayots ng katabang. Salamat kay Igan, salamat kay Gayo. Igan, Jocelyn Abapo, o ba ni Nanay Miding. Diyan ni sa kuan sa asang lugar na ni murag diri ni sa basta na ni sa Davao area. Matag-adlaw ni sila ka paminaw sa programa Pitagpala Musika. Naminaw ni sila sa Big FM igsoon at least karon at tagalaak dai laak Davao de Oro. Salamat di kayo kayo tagalaak Davao de Oro mga Abapo family may buntag. Mausab diya kang Mario Abapo, may buntag diya kanimo sa Laak, Davao de Oro. Dagan ta listeners diya, hopefully, moabot ko diya sa Laak, no? Diya sa kaligutan, may buntag kanyong tanan diya. Oga, salamat-salamat yung tanan, makikso, magkaibigan. Lalay ko ng Diyos, ang ginong Diyos magapanalangin kaninyo. Diya sa Duhali, may buntag kanyong tanan taga Duhali. Nag-order na to, oga, 5 kagarapang Vigimax. Tawagan ta kaunya igan human sa kong programa. Pwede rin na mo ipadyar eh, samtang di pa may magkabisita diya. Taga Duhali niya, Duhali diya ni sa Davao del Norte.
1: Nakita na.
0: Duhali. May buntag taga Duhali at tumalisiners diya. Maim buntag niyong tanan. Oga. Salamat ka ng inyong pagpalit sa produkto. So, makatabang sa lawa sa tao. Onya, makatabang po sa itong ministry.
1: Wala na ko.
0: Natin nagtawag na ito kahapon. Igsoon, taga panabo po ito. Kanang, pastor ni Angay Mi sa VG Max ni Angay Mi. So, salamat din kayo niyo, taga panabo. Nga, kumbaga, gigamit sa Diyos ang atong produkto para makaangkon niyo ang kayuhan sa atong lawas.
1: Huna-huna.
0: Salamat yung tanan mga igana. Salamat din kayo. Kanyang taga patro na sa produkto. O, sa diya pa mo mag-inom sa itong kapsula o paghaplasong haplas igsoon. Lito ko mga pulong sa pagpasalamat sa Dios. Uban sa pag-ampo nga, panalanginan sa Ginoo ang maong produkto o yang gamiton aron paghatag kanimo og kaayuhan sa gibati sa lawas. Apil nga tong Herviva Coffee. No, salamat kay. May buntag igandiding si Boga. No, may buntag kanimo igandiding. Salamat igayo sa suporta usab o pagpaminaw sa programang Pitagpala Musika. Mangumprada siya og aroma og atong coffee, ng Herviva Coffee. Salamat kay igandiding si Boga. Good morning, Pastor Dan. Blessed morning, Pastor. Pasalamat yud ko always sa Ginoong nakamatapa ko karong adlaw og another adlaw na pod iyang gihatag sa tua. Sayo gyud mi magmata ako nga bana para makapaminaw mi sa pulong sa Ginoo. Si Maylin sa Plina di ay ni Pastor sa Nabaliwa. May buntag taga Nabaliwa. Kisa to'y akong namit tong milabing adlaw diya sa office sa kaibigan. Nalimot ko sa pangalan. May buntag, Igan. In town, niadto siya para pod sa pag remit, no? Salamat di kayo. Good morning, Pasuda na Minaw. O nagtanaw mi sa cellphone. Bayugan City Nelson and Bibing Dulo. Salamat, Igan Nelson, Igan Bibing. Usapod ni sila gagamit sa Diyos. Grabe, no? Salamat yung gugma. Saburaton sa Gino. Gugma nga to sa Gino. Salamat sa inyong tabang para sa Brother Igan Nelson, Brad Nelson o Brad Bibing. O salamat sa kanunay pagsunod sa programang Pinagpala Musika. Ang Ginoong Diyos maoy magapanalangin kaninyo. Ang Ginoong Diyos maoy magapauswag sa inyong masurus yung income. Kanyong tanan katabang. Igan Alma Lutrago, usab salamat Igan Alma. Salamat igayo. Salamat sa panalangin. Ngayon mong gishare para sa Braton sa Diyos. Ang Ginoong Diyos pa tayong kapatalang kay Igan Alma uban sa imong panimalay. Good morning, Pasulan. Pirmi ko na minaw ni mo kadabuntag. Ako di ay si Rose Tangon. Watching from Magatos, Asuncion, Davao del Norte. May buntag taga Asuncion. Kanyong tanan diha, nalipay ka iko. Nadagang kapaminaw ka na to diha sa Asuncion. Hopefully, makabalik ko diha sa Asuncion. No? May buntag kanyong tanan taga Asuncion. Nga kapaminaw sa tong programa, matagbuntag. Matagadlaw. Gaatang kanunay yun sa tong programa. Salamat, salamat ikain nyo mga igan. O ga... Ang Ginoong Diyos magapanalangin kaninyo sa matag-adlaw sa inyong pagmata o pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Ang Ginoong Diyos maguban kanyo kanunay mga igan, mga kisunan. Salamat kay kayong tanan ng atong mga listeners sa program Pinagpalamos kita sa Asuncion. Osbon ko ah, maningkamot kong makana diya kaninyo. Og may buntag diha sa, nalimot lang ko sa pangalan, pero usa na siya ka spokesperson diha sa office sa mayor. Jojo Castro Verde, may buntag igan Jojo. Brad Jojo Castro Verde diha sa Asuncion, may buntag kanyang tanan diha. Salamat di kayo. Brad Jo, signa ay lugar diha nga asa tapoy di makatapok ka. Kaya akong ipanawagan, magtapok at malisnes sa Asuncion. Og silang lugar. Signay venue diha. Diha sa munisipyo dapit. Balag na atas punuan sa kahoy asa na pwede makatapok. Kaya ato organize ang grupo sa kaibigan diha sa Asuncion. May bunta kayong tanan diha. Og diha po kang nanay ni Di Flores sa Prokdos na Punggas Asuncion. Ato ng dealer sa atong produkto ng Vigimax Plus. May buntag nanay ni Di Flores. O bisan pa diha sa Talisay Asuncion. Kang kaibigang si Prina Calibuso o sa iyang bana si Idelberto. May buntag diha kung pag-ampo man na ka ninyo kanunay. No, salamat kayo.

og diha pug kang kuan kang pau-pau mangol og kang email. Diha sa Barangay Luna Kapalong may buntag yung tanan. O bisan pa kang Sami Palin, diha sa Barangay Mabantaw Kapalong may buntag. Og diha sa Talomo Santo Tomas, kaibigang Dante Marcos Oban siyang pinanggang asawa. Ato ni silang dealers itong pututo ng Vigimax Aroma. Dante Marcos diya sa Talumo, Santo Tomas. May buntag yung tanan diya.

0: O Diyos, pasaylo ako.
1: Ibalik na ko pag-inulsol.
0: Good morning, Pastor Dan. O pa-shout out ko sa akong agaw Tuas, Korea, Malaysia o Dagupan. Mausada sa ila ginasubaybayan Pastor Labisto family. I-appeal sila kanunay sa imong pag-ampo from Rinaldo Vitor of Tagum City. Yes, igan, may buntag diya kanimo. Victoria Cabase, may buntag. Dalay ko ng Diyos, salamat sa Ginoo. Salamat Diyos, kanyang tanan. The Lord will bless you more. Good morning, Pasudan. Pakatamis kayo sa pulong sa Diyos. Makausap sa kinabuhi og ang tao willing rausab. Di nato langayon ang kagayunan. Nagihatag sa Diyos ka nato. To God be the glory. Mamuat ang Diyos sa tao. Madinawaton sa pulong sa Diyos. From Victoria Cabase.

0: Benjamin Mariano, may buntag diya kanimo.
1: Pag-asa.
0: Diya sa Mako. Davao de Oro. Diya sa Tagum, kayong tanan may buntaga. Tumingin ka sa langit matod pa sa awit. Maayong paminaw kang Jocelyn Vanzuela. Pastor Ili, Mrs. Ili, may buntag. Salamat sa pagtimas ng grupo sa kaibigan diya banda sa Kitaw-Taw, diya sa taas nga bayan sa Kitaw-Taw o diya sa Davao area.
1: Pagdating niyo
0: good morning, Pastor Dan. Magpinumdum ko sa wala pa magkahatag. Paghatag na mo, kay maglimit na si Igan Mayang karon. Sa itong kaibigan sa katuan, nanawagan katunga pagin makatag sa iyong remittance, isip membro sa kaibigan, obligasyon sa grupo sa kaibigan, hatag na mo, kay karon na maglimit si Igan Mayang. Di lamang diya sa katunga, apan sa tanan, no, sa tanan. Kay Pizza 3, sinaraba o 12 karon. Ato mga ginhatagan yung grace period. Para sa bulan sa August, dapat mahatag na to before September 15. So, duwa kasi man ang grace period, lugway ka kita makahatag. Anang pinakasingko? 15 kasingko sa bulan sa August. 75 pesos, mga kaibigan ko. May buntag diya kang kaibigan Marlo Ramos. Sir, may buntag diha kanimo. Basig makalaos mo niya kitapawan, basig makalugar kita-kita tao niya diha. Ato ning dealer sa produkto, diha sa Apic Gas Station sa kitapawan o diha sa Arakan. Unta, makagayon ko gasaka sa Arakan, no? Diha mo yung kitapawan. Na ito'y sasyonan ng isgutan nila ni Brother Marlo. Ato ito tanawon. Dugang pirsa sa atong partner station ang Radyo Bandera Kitapawan 96.7. May buntag diha kang Brad Tuto. Muabot niya diha siguro mga alas 12 sa Odto ang atong produkto ng VGMAX Aroma diha sa Barangay Ifkay, Lutulunan. Abot diha. Order ni si Brad Tuto og 60 ka garapa butilya nga Vegemax. Naigsoon ka kusog ang atong produkto diha sa Tulunan. Exclusive distributor nato diha si Brad Tuto sa Barangay FK Hilo. Salamat Brad Tuto, may buntag may aga sa imo dira. O niya aroma po dayon, dinagal ni siya mo palit. Imagine si Quinta ka garapa igsoon nga Vegemax yang i-order. O sa isinta. Mamit pa kanuna iyang orderon sa amo. 50 sa isinta kagarapa. Sila po tibok pamilya kagamitan eh. Morning pasunan dalaygon ang Ginoo karong adlaw. Great na ko akong anak. Happy birthday nga magsaulog sa iyang adlaw karong adlaw. Ang Ginoo magapanalangin sa kaniya labi na sa iyang pag-eskwela proteksyon sa matag adlaw. O kanunay pa niya siyang gamiton sa Ginoo. From Jennifer Rivera. Vilma Cesar, may bunta. Ato magkabigan diya sa Dato sa Lumay, Davao City, may buntag yung tanan. Salamat sa pagpaminaw sa 94.3. Yes, dako po akong pasalamat, Pastor, sa panalangin na... sa Vegemax kay Satanan namong balatian maugyod among gagamiton nga tambal ilan at ubo nabungol gihubagan samad sakit sa ngipon sakit sa tiyan nalapuhan og ininit akong manoy mauragyod na akong paliton para itambal grasya sa Ginoo mamaayo ang akong tambalanan sa Vegemax. Gituli pod akong anak, maupod akong gitambal sa iyang tuli. Gipainom o gibutangan sa iyang samad. Busad ako akong pasalamat sa Diyos nga gipanalangin na niya ang Vegemax pasudan. Glory to God, salamat Igan. Gigulgol ang liog sa akong manoy. maura pud to akong gipainom o gitambal. Igulgol. Ang liog sa akong manoy, maura pud ang akong gipainom o gitambal sa iya, Pastor Dan. Giuperahan sa ubag sa kamot akong mama. Kay usa ka diabetic, maura gyud nakaayo sa iyang samad gihapon ang Vegemax. Magkapatindog ba ni Balahibo ba? Glory to God, no? Imagine nagsuon, no? Kung noon sa paggamit sa Diyos kanyang Vegemax, kaya mo nang suporta sa itong programang pinagpala mo si ka. Aron patayin tayo madungo igsuon, salamat din kayo sa mga testimony Igan Loela. Kung diabetic ka, masama at kadugay maayo. Naman to si Diha sa Dangkagan di Takyang. Grabe ka dako sa samad sa iyang kuan, sa iyang tiil. Muraga tansan ka dako igsuon niya, lalom. Tungod kay diabetic siya. Vegemax sa iyang itambal igsuon, naulian siya. O niya ka na to di siya mag-sure, mag-shorts kay ang iyang tiil medyo di kayo tao maito na ng panit. Rumalag Vegemax ang gamit karon na magka-shorts na siya. Ani ang paggamit sa Diyos igsuon kining atong simpleng produkto nga Vegemax. Salamat sa Diyos igsuon. Oy naday toy gusto mo tawag karon kay magtisimone. Igan pwede ka na mo tawag ipaabot ang istorya sa kayo mo na angkon. Kanang nagamit og Vegemax basta nag-text ako kapo nalimot lang ko nga mag-testify siya karon. Kung ako dang programa kay mag-testify siya sa kayo na angkon. Igsuon pwede ka mo tawag karon. Ipaabot ang istorya sa kayo ani mo na angkon. Happy belated birthday! 18th birthday kang Justril Maniha Colarte, my firstborn from Mama Amor of 104.0 Isa FM Waola na Diluso. Justril Maniha Colarte. Happy birthday or belated happy

0: Atong oras karon 39 minutos makalipas na 5 magibian bakod na katong wapagid magkabakod mga kaibigan. Aning adlong Sabado, it's Sabat day. Happy Sabat sa maigsoon mga Sabat keeper, dagang kanila gapaminaw sa itong programa Pinagpala Musika. The Lord will bless you more, makaigsoon na mga kaibigan. Salamat igan Tina Bautista of Davao City, may buntag di akan nimo uban ni Brad Tony. Salamat igayo sa inyong gugma para sa Braton sa Dios. Og mausab kang igan Rubicento, salamat igayo.
1: Sa Panginoon,
0: the Lord will bless you more.
1: Nag-iisip ka kung ano ang
0: kagawad mayang De Villieres, igan Bitol and Blackie Lumistone, salamat igayo. Grabe no.
1: Sa buhay.
0: Nag-retire na ni sa iyang trabaho si Igan Blackie, ang kapikas ni Igan na Beatle. Pero padayon ang ilang suporta sa program Pinagpala Musika. Salamat igayo, Igan Blackie, Igan Beatle. Ang ginong Diyos magpanalangin ka ninyo. Kagawad in nadanggal, yung taon kaya akong bayaw kagawad. Balo na ni, pero nagsuporta gyapon nato. Salamat igayo kagawad. Nanay, balo po ni si Nanay Inday, makabinta diya sa gusa. Salamat sa gugma sa Braton sa Diyos. Sis Bibi diya sa Kapalong, o not Kapalong, Lagunglong. Salamat kay Igan Bibi, salamat igayo. The Lord will bless you more, Igan Bibi. Naputi taga Malaybalay, walang magpailaila ka nato. Salamat igayo. Nagyika sa kanato, ikson isip tabang sa ministry. Salamat igayo, salamat igayo. At least tabang sa radyo, tabang pod sa mintinan sa tong sakinan. Mga kaibigan sa Sungko, salamat igayo. Mga kaibigan sa Kulusian, salamat igan maning, tuay igan maning. Lipay ko si igan maning, gabad-uban sa servisyo. Bisag, lain na nga barangay igsoon sa Lantapan na Asya. Partner na po sila igan Hill, salamat igayo sa uban, nga gauban sa servisyo. Salamat yung tanan. Igan Luloy, igan Dong, igan Cyril. Karundukang persa sa igan maning sa grupo. Salamat, salamat yung tanan mga igan ko. Ang hiling na reponte, may buntag, Nanay Lita. Diya sa banlag, may buntag. Og bisan pag kang kaibigang Maria Luz, Tinyo Tanlayon, o manikagawad, may buntag niyong tanana.
1: Kaibigan, ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang.
0: Tumawag ka, igsoon, pag ikaw ibugatan, tawag sa Diyos, ang pita ang Diyos, dili kanya pasagdan.

Osbon ko, Carmen, ang grupo na mo unya mo, anha di anord ko tabato. Katong gusto mo palit sa mas ubos nga presyo sa atong produkto, text mo ka na mo. Kay mo labay.

0: Carbonales Agudo.
1: Walang imposible sa Panginoon.
0: Walay imposible sa Diyos. Glory to God. Ellen Navarro bin Danilio, may buntag. O gamayong buntag, pasulan kada buntag yod. Naminaw ni mo diri sa GTFM Lambunaw. Salamat sa pagpaminaw, Igan. Dalaygon ang Diyos, taga Lambunaw. Mga parintis, ako nanay dira, mayong aga sa inyong tanan. Nataya caller ato ni nga. Uy, nasa itong messenger. Maing buntag diha, kaibigan. Hello.
2: May buntag, Pastor?
0: Yes, may buntag. Paliyog pa ila-ila o taga-asa?
2: Ako si Juan, Pastor. Si Nanay Miding. Mama ay, ni Justine.
0: Ay, yes. Apa, Nanay Miding, may buntag. Salamat, Yanay. Nadawatan ako ito yung ipadala kahapon. Anyway, unsa may atong katuyuan, Nay?
2: Pastor, mahitungod sa BD Max.
0: Ah, yes, Nay. Paliyog. Ah, yes, apadayon.
2: Yo, sir ko sa BD Max, Pastor. Naamang gui... mura kadako sa lugar sa Bugas Mais gani nga gagmay.
0: Okay.
2: Nga nagtulok sa akong tutoy nga nagdako siya hangtod ni abot na siya nga mura na sa kadakaw og kanang munggo. Sinoon wala na siya nako na pa-check up pero ibati gyud nako nga naay kuan bugon. Pag inom nako og BG Max kay nakapalit man si Jocelyn to nagtagbo sila sa Tagum sa imuha. Nag-inom ko na kuan pastor na pal, na unsa na na
0: nahilis siya natunaw
2: wala siya
0: oo
2: ang grasya sa Ginoo pastor nagmutmut na gud to siya
0: wow
2: hantod nga na oh hantod nga gihurot na ako ang isa gyud ka garapa nga BG Max
0: salamat is Ginoo salamat nay
2: praise God okay. Salamat pud sa Ginoo pastor
0: so salamat nay daghan gi paminaw diha sa inyong lugar dapit nay
2: naapo daghan pud pastor.
0: Okay. Unta itugot sa Dios mag-abot ko sa inyong lugar.
2: Minaot pa unta pastor, yes. Tugot
0: sa inyo. Okay, salamat ani meeting sa tawag, salamat sa maong nga testimony.
2: Ngandoy jud ko nga makakit makaduol niyo pastor, di naman gud pud jud ko kakita pastor.
0: Ah, mao ba? Ah, sige. Sige lang kay itugot sa Ginoo magkabisita ra gud sa inyo, no? Diya sa Laak, no, Davao de Oro.
2: Kaligutan
0: laak. Yes, Nay, salamat din kayo. Nagikan tago mga unsa kadugay, pila ka oras ang dagan sa kenan.
2: Mga duha ra ka oras.
0: Duha ka oras. Ito nga, sige.
2: Hindi ba wala pa kaabot duha ka oras?
0: Ay, salamat sa Diyos. Hopefully, magkaabot ko sa iyong lugar. Salamat kayo, Nay. Salamat, Nay, meeting sa imong tawag. Salamat din kayo. Yes.
2: God bless.
0: Okay. At ugog sa testimony igsoon, dili kita kumpiyansa kung naay motorok sa atong labis sa mababay, ha? At igid kumpiyansa igsoon, salamat sa Diyos. Murag munggo ko nung ituruk. Bukol siyang tutoy unya. Action nagngulngol. VG Max, agarapa igsoon, nawagtang. Bawa sa panagagibati sa lakasun, ay napagdodua pag-inom sa VG Max o ba sa pag-ampo sa Ginoo. Unya, plasip po tayo karuma. Nito itong haplas igsoon, emnipog coffee nga herviva. Para mas nindot igsoon. Salamat sa Diyos, dalay ko ng Ginoo. Dalay ko ng Diyos. Arlene Sulatan, di lasir na daugan may buntag. Oga chiri timbal laki. Good morning, Pasudan. Mag-greet ko sa akong anak nga si Philip Timbalaki. Tagaan siya og baskog sa iyang lawas. Adlaw-adlaw, sarat pasuran. Yes. Ano? May buntaga, iganil nilkat kagat nindot kaayo imong picture, Pasudan. May buntag igan, maka-inspire gini kanunay si iganil nil kagat kagat o malay-balay. Ato ning kolektor sa kaibigan diya. Barangay 9, malay-balay, may buntaga. Pastor, muad to baya mi mlang unya mga alas 12. Mga 12 noon. Daw gikan baklayon please pray for our travel kay daghan mi patambal ito. Uy, oo no. Nabitay doktor niya ang katawag libre. Nga check up. Diya siyang hospital. Grabe ang ginong magpanalangin sa mong doktor. Bye-bye na. Na ito'y grupo sa mga pastor mi adto po dito. Libre. Ang ginong Diyos maguban kaninyo. Ay,

0: Dan Almalo Trago.
1: Ihala ko.
0: Salamat igayo.
1: Mo, ang gumag-
0: Pastor, if mag-adto kag ka mag-adto Davao ka, kuha kog duha ka baton nga VG Max og duha ka aroma kay
1: oh, Dios.
0: Operahan si Mama.
1: Ko.
0: Well, wala pa yung schedule. Yes, igan. Dina.
1: Mako, Dios, kini.
0: May buntag na mamunit. Diya ka ni mo, Oga, Sistina.
1: Wala na.
0: Good morning to... Diya sa Jinsan, Mami Ami, Kang Risa. Lipay kumunta na silang po sa Happy Happy Family. Mga anak ni Mami Ami, kanyang tanong diya. Mamuing... Raquel, si Marie, kanyong tanan diya may buntag sa Jinsan. Pagkataom sa pulong sa Ginoo, amen, hapit na gyud, mubalik ang Ginoo. Thank you, Paso Dan from Baybay Uno, Bistig City. May buntag igan, Edita Salazar. Og kang salamat kay igan, Boy Fernandez, imong tabang sa Bruton sa Diyos. Aumusap diya, igan Helen Paria, Ati Ruth, and Kuya Rico Longino. Kagawad, Longino diya sa Marlica, may buntag. Agmisan pa diya kang kaibigang Dani Magnusara. Kanyang tanong diya, may buntag. Salamat guys, kugma para sa Bloton sa Diyos. Nanay Bibi Mupas, may buntag, Nanay Bibi. Roslyn Puhas, may buntag. Agmisan pa kaglay sa saway, great na ko akong agalon. Og happy birthday! Perti kabuotan, Ate Lori Pinunya. Si Kla Galisa saway ni. So di ni Glaisa no? Galisa de. Pero Glaisa ang iyang Facebook account. Happy birthday sa imong amo, Lori Pinonya. May muntag na sa mga Aruta family. Karon ang lubos ng kaibigan diha. Uban ninyo ang pamilya Aruta sa pagkatod siyang ilang minar silang kinabuhi. Kasubukin na ko, huwag na ko makaya kahapon sa pag-ana diha. Kagikan dahilayan ni ato taga Bantuanon. Gabiin na ko uli, gabi din eh. Kapoy kayo, pabot na ko gabi. Kapoy kapoy, good. Kay sunod arus ka na gabi, igalakaw ko sa mga namatian.

0: Good morning, Pasulan. Shout out. Nako, taga 171 specialist sa Kusog Iyang Radio, Kanyo Family. From Inday Carisusa. May buntag mga Kanyo Family. Diya sa Bantuanon. Langlang Asis Kulintas, Raul Cultivar, Rosalina Marino Pante. Tatay Francisco Yanong, may buntag. Burag na palong ganiya ang Big FM na brand out siguro. Nicanor Sudaria, Maricel Baklatan. Kaibigan at Lorna Ibkas, ni palit siya ga lima kagrapang VG Max kahapon. Katong gusto palit, mas pabor diya kang ati Lorna Ibkas. Ana mo diya kay naasay VG Max kahapon ng gid siya ng hatdan diya. Elma Lawa, tuyo. May bunta ka ni mo iga na Al Elma Lawa. Happy tatama na milit mga kaibigan, mga kaibigan. Katong gusto mag-testimony, pwede rin mo tawag ka nato karon. O malipay kay kong ipabot ni mong istorya sa kayuan mo na angkon gamit ang produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Good morning, Pastor Dan. Wala gyud nag-hook up ang 90.3. Oy, diyan ni sa Talibon Ball. I have decided. Good morning, Pastor Dan. Salamat sa pulong sa Ginoo. Nabati namo ka sa iyo sa kabuntagon. Pastor, makahatag namo og paglaw. From 1818. Asa yung dapit? May buta ka niyo igan. Salamat ka niyo. If no one joins me. Ay, si Igan Ami din sa Alani. May buta Igan Ami. Nawag si Nanay ato ning Nanay Perle. Nay, may aga si mo dira, Nay?
1: Oh, Pastor, nang wala nag-chat man ko, wala man ni mo mga sa Pastor. Ano ni na Pastor sa katong pumari ko nga na-disgrasya man din sa kordero sa
0: dire la cruising maray-maray niyo dire. Okay na ya, nay. Nay, naka-on air ka na yan. Adela nay, nay. Nay, naka-on air ka nay. Gadagang pamati sa aton subong. So ano man ang gusto mo ipabot sa kahanginan sa aton mga listener?
1: Nag-ano ko sir? Ah, Pastor, nag-uban na lang ko siya sa Kiso, nagpahilot kami sa iya kayo na paksi.
0: Ah, sige na, istorya ta karon na, istorya ta karon na. On air pata nay, on air pata ha. Istorya ta karon nay, kaya program ko nay. Aon niya lang na nay ha. Ah, istorya ta on niya. Nag-text ko sa ako, pero ako basa sa imong text nay. So, unsa na may testimony ka o ano? Sige, sige, on air ta. Ano, testimony na o ano na? Kung pangutana, unya lang ta istorya, kung nakakailangan i-share sa ako, unya na lang, ha?
1: Salamat lang ko sa BG Max nga.
0: Okay, ka na.
1: Padala dito, hato din ni Kwan, ni Dayayay, kahapon, kag ang, ay, asang siya kahapon, kag ang Kwan, kag ang aroma, do, gihilot ko, dito sa Kwan, pero, wala naman siya, gibutang alain, ha? Plasan ko BG Max kag aroma. Sige ko kuan daw nagarang-arang karon ng sakit niya. Wala man daw na bali, wala man daw na bali ang akong kuan daw na bikil lang ang akong gusok ni perverting sakita. Pero kaya karon nang kainom ko BG Max daw arang-arang akong paminaw, Pastor.
0: Pero, oh, Pastor, sige nay, amping nay, amping.
1: Mingaw, mingaw na ubig ko dira gusto na gikutani nga makatuwa mo to na distress ya ko adto sang Friday, last Friday kay nang ipadalaan ko ni Malin sa kwarta kay pangbayad sa tubig diri yun may sobra ko makawa.
0: Oh, sige nay. Oh, nay, kulatong oras nay, kulatong oras na ya. Nay. Kulatong oras nay, ganang hapit ako manamilit. Oh, sige na tayo, unya na ya, butatag kang sis Malin. Nanay Perle, akong pinanggang nanay. May buntag ni mo nay, unya ta istorya nay. Lain sa nanay, mawilin ng istorya, taas kayo. Ang edad anim daw 80 na pero mag-text ni grabe ka taas. Nanay Perle nay, salamat. Ako lagi palong kay Maurot akong oras kay nanay. Abita ako ni pinangga. Nanay Perle Isturena. No turning back. Yo sir, magluya ni kundi kainom sa Vegemax o so, gipadadaan to kahapon dito sa ilang. Ibay siya na dawatan niya. Mas maayo yung pamatyag basta makinom sa Vegemax. Salamat nanay, Perle sa tawag. Di lagi na ako madugay na. Kiti, 50 ni kaestasyon na ang ginapamatian ta. Egan Miriam, ang Jared, lumilang salamat sa gugma sa Braton sa Diyos yung pagsuporta sa programa. O bisang pagkang kaibigan. Ate Livy and Mike Kasiri sa Apo Makote. Pasudan, kung muani ka sa sungko, dadi ko gaplas, ako lang paliton. Isa lang, from Maris Payagan. Itugot sa Diyos, why kabilinggan di ako ugma sa MCC Sungko. Good morning, mahal namong pasudan. Amen, ang pulong sa Ginoo nga imong gishare. Pasudan, happy Diyod, mabalik ang Ginoo. Iga, natong oras karon ron. Pinagahan na kayo, nagpaabot o minsay ka na to. Liros Buit, Villa Franca, diya sa Mailag, may bunta. Gruel, Matalang, diya. Maayong buntag, pasulang mga tana lang unta ko na ay Vegemax Asuncion. Wa pa. So, kung na ay mag-dealer diya, text mo ka na ko sa Asuncion. Text mo ka na ko. Then, Cherry Timbalaki, may buntag ka ni mo, Igan. Salamat ka ayo. Igan Del! O ba ni Mama Yuli diya, may buntag? Diha sa San Fernando, ang ginong Diyos magapanalangin kaninyo. Salamat din kayo sa pagpaminaw ninyo matagbuntag, Igandel. Salamat o diha kang kagawad boy. Kam, maimbuntag kanyong tanan diha. Rosinda Pangilan, ato ning Yosir sa itong Vegemax Aroma. Pastora Mayra Titar, may buntag pastora, kita-kita taugma. Miming Pilinyo, may buntag. Og sa tanan, Cecil Pira Fuyunan Ortiz. Maayong buntag og maayong pagpaminaw. Salamat igaayo sa inyong pag-uban ka na tumatag buntag igsoon. O mga igan, amping ta ka na mga igan na amping ta. Usbon ko, North Cotabato, na ako'y biyay unya diha. O katong gusto magkikita ka na ko o mapalit sa produkto. Bisa doon pulit, pero magkikita. Text mo ka na ko igsoon, text mo ka na ko. Labi katong gusto mag-dealer diha sa North Cotabato, diha sa makilala. Text mo sa ako, katong gusto mag-dealer. Text mo ka na ako. Og di as kitapawan, Brad Marlo, kita-kita taon niya. Ayop makahigayon mo, kita taon niya. Ingon ni nanay, nag-text daw siya. Pero ko'y makita siya ang text din. No? Pero kung mag-comments ng Facebook Live, adik ito makita tanan, kay grabe kapaspas mo saka ning atong kwan. Kining atong... Atong mga comments atong Facebook Live. Grabe ka, paspas mo saka. Muna akong basahon usay mo, luksos siya. Nanay Norma Morente, may buntag. Si Emilene Pastor, paapil may paampo Pastor nga malihok na ang pikas kamot sa akong banang nga si Danilo. Og mahupay na po ng akong ginabati sa lawas. Si Igan, Emily, ang Danilo. Diya sa maasim. Ang atong Vegemax igsoon, katong gusto mag-order, basta palit og at least tulo. Tag 1,000 ang garapa, libre na ang atong pagpadala. Muna atong presyoon tag 1,000, pero among ipadala, libre na kami na ibayad sa GRS or GNT. So order lang katong gusto mag-order na to, ah. Diya sa duhali, tawag ko niya human sa programa kay Liman ni Kagarapa yang gi-order. Boyno, sa kanalbuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan o ni mga istasyonan nga asa kita madungog. May buntag, Igan Maribel Ganosa. Good morning, Pasudan. Naaba dealer sa Vegemax diri Santo Tomas. Naalang dito sa akong isgutan nga si Dante Marcos. Sa itong lugar. Murag diri ito sa sentro. Pero pwede mo ipadala ka nimo, Igan. Text lang kaya mo ipadala sa imo. Kung gusto ka mag-order. Ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa.
2: Kini ang programa na maghahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBIS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong espiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailob, pagkamalahutayon o disiplina sa kaugalingon.

So mo na mga higala no nga empty your mind, no? Kalimti sa tong imuhang mga kagahapon na mga bad experiences. Kalimti sa to. Kung gusto ka o totally na ma-experience gud nimo ang kabaguhan dinhi sa atong health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi.

O human anak mga higala, no, sa diha nga na-avail na nimo ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. Kining ato ang health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi, no? Ang ato ang kaayuhan water therapy. Sa diha nga na-avail na nimo katong tag 200 pesos. No? Kumuanhi mo ana sa istasyon ang inyong expectation ana, no? Magdala mo og tubig. Doon natay kanang 6 liters, no? Nato nga tubig, mo na siya ang patakan og 100 kapatak, no? Sa atong CMD caregiver, no? Mo na siya ang 200 pesos, no? 100 drops. So, kung distansya ang imuhang panimalay, napod tay other nga ma-recommend, no? Nga mapalit pod nimo higala, no? Subay pod sa imuhang makaya. So, pero mga higala, no? Dili ka angay mabalaka kay gawas nga affordable siya, masinati po nimo ang iyang pagka-epektibo. Inubanan diya sa imong ligon nga pagtuo, no? So, dili po ka magmahay higala, basta mo follow lang yung ka. No? Humana na higala, na-avail na nimo ang first nga proseso, ang imong pagtuo o pagsalig sa makagagahom. Establish na nimo diha sa imong kasing-kasing. Kaduha, kining ato ang health and wellness healing program no na-avail na nimo kung nianhin na ka sa atong istasyon sa monthly o weekly na ito nga schedule din sa atong istasyon. Na-avail na nimo ang ato ang water therapy, no? 100 or 200 pesos lang, powered by minerals, no? Nga gi-apod-apod sa atong CMD caregiver. Ang home remedy ni mo ana mga higala, no, ay early in the morning, no, nining sayo sa kabuntagon, kung na-avail na nimo na, mo inom ta ni ana og duha hangtod sa tulo ka baso every morning, no? Mo na nga to ang kaayuhan, water therapy, no? Duha ngadto sa tulo ka baso, no? Kay 6 liters man na higala, no? So kung nakay 6 liters, magdala ka, dalo nimo sa istasyon og pataka na to na sa ato ang 100 kapatak, no? Kay mo na ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy powered by CMD. So mo na mga higala nga kani nga proseso, doon na tayo time frame, no? Tulo hangtod sa unom kabulan, no? Mone ang ato ang proseso, no? Tulo hangtod sa unom kabulan nga continuous nga pag-follow, no? Every morning nato nga routine mga higala. So muna sa first, establish nimo yung pagpupagsalig sa makagagahom. Ikaduha, ni-avail ka sa ato ang water therapy, kaayuhan sa kinabuhi water therapy na tag 200 pesos, no? Nga doon ay 100 drops of minerals, no, nga giapod-apod sa atong CMD caregiver. So diha sa atong balay, pag-uli nato mga higala, muna giingon nga doon na tayo gitawag nga home remedy, no? Muna na itong home remedy, no? Sa balay na ito na ma-apply, no? Dayon, gawas ni ana mga higala, ato ada yung i-apply ang kining self-discipline, no? Disiplina sa kaugalingon. So, unsa man ang atong buhaton sa pagdisiplina sa atong kaugalingon, ang atong himuon mga higala, no? Wao na to ang mga kabalaka, hadlok, no? Diya sa atong unang nagkasing-kasing.
Aminaw ta sa atong programa kada adlaw ug i-maintain nato ang atong prayer life, no? Dayon every morning kulo abaso sa atong water therapy. So, muna mga higala, no? Ako kamong giawhag nga kanunay maminaw sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi, sa sayo, sa kabuntagon. O disiplina sa kaugalingon mga higala, di kaya nato ato mga pagkaon nga dili angay diha sa ato ang mga panglawas, no? Og muna mga higala, no, nga kanunay gyud kong nagaremind kaninyo nga kanunay tang mosalig nga duna pay solusyon. Duna kanunay tang mulaom nga maangkon gyud nato ang kabag-uhan, kaayuhan diha sa ato mga panglawas. Wala naman ta igong panahon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw og sa mga dugang kasayuran after ani nga program. Mosunod ang atong CMD caregiver. Pwede mo mutawag, mutext kaniya sa mga ubang pa mga detalye nga inyong ikinahanglan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. O God, bidag.

0: isting anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adlaw mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana? Ay sige, kana, palit ko. Asa man ko makapalit ana? Pero si Indi, ipatulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay na gyud ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indi makatabang din na sa akong mata. Daghan magugong problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygio, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah, sakto kaayo na sa CMD. Kana CMD all-in-one mana. Tanan imong problema sa lawas, matmakatabang siya.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing K's Fragrances, talaniis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
3: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high, we were so
7: high. Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug business permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
8: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
9: Kapalit po ko sabon nga Cligel.
10: Mm-hmm.
9: Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos. Pagbahantod pagkahapon, price pa kayo ang unang ba?
10: Oo ba? Kasi sabi ni ma'am, si?
9: Diri sa SMD po, sir.
10: Ang singalan na to, ma'am?
9: Terry po, Terry.
10: Terry.
9: Ubuga po.
10: Sige, salamat mo ha.
11: Cligel Papaya with Collagen and Milk. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uguban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Cligel Papaya with Collagen and Milk. 10 times power whitening soap. Cligel Papaya with Collagen and Milk. 10 times power whitening soap.
12: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
3: Love, diri na ko.
4: Sige, love. Maligo sa ako, ha? Ay, gitulugan na sad ko.
5: Wala na'y time? Pimenti ka po'y sa trabaho? Unsao na lang si Mrs. With proper diet og exercise, sulayi ang TerraMax Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, og guyabano extract. Ang TerraMax Capsule, muhatag kanimog talagsaong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong kalipay kauban si Mrs. Og sigurado ang satisfaction og maximum performance panahon sa labing-labing.
3: Love, sabay tagligo, ha?
4: Sige, love.
5: Oh, yeah. Diri na ta sa TerraMax Capsule. Aron sigurado. Terra. Terra. Terra. Terra. Terra. Max. Mapalit sa mga butika.

0: Zero Max Capsule.
1: O si JR Villanueva, nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
2: Sir, katong wala pa ka nakainom sa Zero Max Capsule, unsa may gibati nimo?

0: Diksyo, tulog na tayo, Diksyo. Say, mangload na lang akong asawa. Pagkabuntag, dayo na tuglakaw.
1: Di na katag doon.
0: Di na tag, di. Nakita ka kaon gani, kay di naman po tagutuan.
1: Yes, sir, asa maka nakadungog kining sa Teramax capsule?
0: Ang akong asawa mismo ang naghatag sa kuag. Ako nagpamatuod yun ko nga ang Teramax capsule, epektibo yun. So, ayun ninyo, kay ako mismo nakapamatuod ko nga epektibo yun ang Teramax capsule.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og antioxidant. Puno sa bitamina og minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang 12-in-1 coffee nga 100% organic. Ginama sa purple corn, mangosteen extract, guayabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee, og stevia. Kini ang kape na perpekto ala sa mga healthy conscious coffee lover. Puno sa sustansya, garantisado nga makahatag og saktong enerhiya o proteksyon alang sa stress. Sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, siguradong protektado ka sa bisan unsang mga sakit. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, non-acidic na kape, no palpitation effect, sugar-free o purong herbal. Unsa pa inyong gihulat? Sulay na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og yaman sa antioxidants. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, exclusively distributed by JK's Marketing.
3: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine, nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine, nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella, nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
4: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo yung unta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
3: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo yung unta tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Paliguna, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C, FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala! At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila ang school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang litalye, pahit sa pag-contact sa itong cellphone